0: Ace Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
1: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, linis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.

0: Radio Magbating.
1: Eight, Day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palagasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunaya yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, daklit, balitang, balitang.
4: Kabagting o kabalkada, maayong buntag, ganinyong tanan, aniyan ng BBC Daklit Balita, alas 9. Mukabat sa 180 ka mga persons deprived of liberty kung PDL sa Zamboanga City Jail Mel Dormitory ang nakagraduar sa madrasa programa, din 88 ang nahuman sa kinder, 49 sa grade 1 o 43 sa grade 2. Ipangunahan ang seremonya pinagi ni NCMF 9 Regional Director Waisa Matulo Mukaram. Insa nagdasig sa mga nigraduar nga ikinabuhi ang ilang nakatunan o gamiton ang edukasyon isip giya sa ilang rehabilitasyon o pagbalik sa komunidad. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagding Bayang Tinuwebe, Cheryl Uniot Lirazon. Daghang salamat o maayong buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit, Daklit Balitang, Balitang.
2: Radyo Bagbag. Ting, ting.

0: Radyo Magbating.
1: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure ug atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic ug Banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
6: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
6: Wow.
7: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Bagting.

0: Ben Linens. Nagtanyag ang soft delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ugang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: Radio Magbang King.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, daklit, balitang.
2: Kabag di kabalkada, anya na BBC, daklit, balita, alas 10. Naimong produktibo ang pagbisita sa personahe sa National Literacy Council o Philippine Normal University sa Kumalarang alang sa failed data collection and documentation under the Research Study on Effective Community-Based Literacy Programs. Gitambungan kini sa nagkanlalaing sektor nga nakabenepisyo sa mga programa o inisyatiba ni sa administrasyon ni Mayor Ruel Balong Molina nga nagtumong sa pagpalambo sa literacy, edukasyon o pagpadayon nga pagkat-on sa katawan sa lungsod. Pinagi sa mga programa, gidokumento ang mga maayong inisyatiba o kalampusan sa Kumalarang isip usa sa mga lokal nga pangamahanan nga dunay epektibong community-based literacy programs. BBC Daklit Balita, alas 10. Ako si Bagting de Sheriff Florence Afima, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balitang.
4: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Balita.
4: Kabagdag kabalkada anyana ang BBC Daklit Balita alas 11. Official ng turnover sa Department of the Interior and Local Government Region 9 ang duha ka nagunang proyekto ng infrastruktura sa munisipalidad sa Gutalag sa Mbanga del Norte. Ipahigayan ang turnover ang inauguration ceremony sa multi-purpose building or youth center o water system ng proyekto sa Gutalag Municipal Company. Ang youth center na kantidad og 1.1 million pesos nagipunduhan pinaagi sa Seal of the Local Governance Incentive Fund fiscal year 2024. Samtang gipunduhan usab ba pinaagi sa Local Government Support Fund Growth Equity Fund for fiscal year 2023 ang water system nga nagkantidad og 12.8 million pesos. BBC Daklit Balita alas 11 ko si Bagting di Sheriff Florence sa FEMA maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
4: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bading.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati na yahari ang lawa. Magrapag yung atong mga guloy yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nagpalit git ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na git ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
5: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Rag Radio Magbating.
3: Oban Gangnam Style.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudhudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Yeah! Hudyakas kahanginan na usab. Kaubas Lady Antonia. Ubanin ko ninyo mga kaudyaka, ha? Ang uban, gisumha na intaw paminaw sa kuha. Pero ang uban po, nagantos na lang yun sa kaalingog-ngog. Ay, shout out sa tanan natong mga naghikay diha. Sa itong mga kaigalaan diha karon nga nag-abusar og ayos ilang lawas. Tanon sa lay ibutang itapot sa ilang mga ba-ba. Ay mo palabi diha. Katabi itong wa nakakuha sa numero sa hudyaka sa kahanginan. Mauni ang numero mga kaudyaka, ha? Mauni ang numero. I-text lang ninyo ang 0997-765-9923. Mauna itong numero, pero di gina akong mabasa, at least mapundo. At least nabusog itong text hotline. Nakuha ninyo, kay dagan na pagreklamo sa itong programa, kaya di ko nung maapas na ako, di nila maapas ukuha itong numero. Duha raman ay kapaing na nana mga kaudyaka. Either paspas kumuyaw-yaw or hina mumutype. Ang inla na barenta ninyo, ako na lang sala, pirmi. Ay, mga nanay, mga tatay! Kumusta man in town mo diha? Ay, shout out po sa mga nagamit sa itong mga produkto, ha? Sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga higala. Ay, nindot kayo niha, akong i-mention na po ninyo unya. Ang atuang mga produkto, nindot kay ni mga kaudyaka, kay kanang gamit kay ni para sa inyuhang tanan, labi na tong dugay na bitaw na ning kamot o nga mahapsay ang iyahang pagtindog, pagbarog, aron mo labyo. Kunsa manggaling ng inyuhang gipangbati diha? Shout out di ay! Sa first time pa lamang nakapaminaw sa Udyakas Kahanginan, maunagid niya ang timplada sa kong programa. Ubalik ko ninyo! Tukar sa tagsunata ha, kay para ma... tsada man ang magtukar, kay lain po kay yaw-yaw na nato, pirmi. Uy, sumo, uy! Sumo, gikay niya itong yaw-yaw, munang patukar tagsunata, banata nato ni. Sige, mo balik ra ko ha? Ay, kunyog biyay ha? Looy man lang na. K.I. 9!

0: yung mga steppings diya, oy? Sa mga kawala na to diha, hangan ay mga problema sa panglawas ba? Naday mga produkto nga pwede na to gamiton. Labi na bitaw tong, oh, sige kalipong. Maluwi beta, ang kasagaran bitaw sa mga idaran, mga kaudyaka, kabantay mo? Oh, kaning mga idaran ba? Grabe ni kakugihan ni mga idaran. Di, yun pwede, mapundos balay. Magsige, nalanggin in tawon, oga. Oh, kuan mga kaudyaka, sige, nalaglakaw-lakaw. Ya di na to sila mapugos kay kapuya maluyahan mapud sila di sila maglakaw-lakaw ni maligya ba makapangutana puta sa tong kaugalingon ba nga how much more kita nga mga sakto pag mga kaugatan how much more kita nga di ka kalipong unya usay baya mga kaudyaka kay ginapugnan lang na sa inyo ang mga nanay tatay kun dili kay ginakuan ra mga kaudyaka ba oh gina unsay tawag ana mga kaudyaka kay nang oh, kanang ginaloom lang nila ilang gibati mo, ingon rag okay ra ko ba? Oh, kung ang imong nanay, ang imong tatay, imong lolo, imong lula, imong mama, imong papa, imong uncle, imong auntie, o bisan kinsa man ay imong kaila nga kakalipo.
1: Ah, kaloka.
0: Oh, tagay pug pagtagad kun dili ingno nimo magpa-check up. Okay, wa ta kabalog vertigo na na. Na delikado kay nang vertigo, uy. Tungod kay nalipong-lipong na ka. Oh, pag verticure capsule, mga nanay, mga tatay, labi na ning mga kugihan kay mga kaudyaka. Oh, ang nakanindot pag yod, oh, para bitaw mabalanse ang imuhang paglakaw. Oh, labi nag-init kay ang panahon, di ba? Di agin mo trigger ang ato ang oh, dali nga pagkalipong. Oh, di na ito mabutan niya ito ang mga lulog, mga lula, ang mga nanay, mga tatay, hala, birada, ganyan taon kay tungod ka mahal sa paliton karon kinsa ra buhi ganahan magtanga-tanga karong panahon na katuro yung mga tapulan katabi tang way paki bitaw ng taas na tanan wow gyud chay paki Verticure capsule sa mga adunay vertigo pag Verticure capsule kamuha kay ang Verticure capsule gituyo aron makatabang sa mga tawo nagantos og vertigo kanang kalit nga pagkalipong unya paminaw nimo nagtuyok ang palibot og nawala imong balanse oh ang purpose magud aning Verticure capsule para matabangan ka nga makunhod ang kahilo o lipong-lipong. Na tatay nanay, nganong inyo man ang ipalagwalang bahala na inyong vertigo? Nga kaning Verticure capsule, 18 pesos per capsule. O kaning Verticure capsule na produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Asa man mapalit? Mapalit sa nagadaiyang mga butika nga duol sa inyong panimalay. Unang Verticure capsule. Shout out sa ninato ha. Patiluna, Badigos, Mercedita, Dias Dinuyan, si Ayan, ingon man ni Alex Zamora sa Buanga City. Marilo Babati, shout out sa inyo diha, Neneng Merly, salamat kaayo. Goodod sa Buanga del Norte. Shout out taga Teresita Boundary Pinyan sa Buanga del Norte, sigig paminaw nimo. Ni Jerly Boy Kalaguan ingon man ni Regina Soko Dias Linuan Montevesta sayang mama sigig paminaw nga wa niya panganli kay maulaw siguro siya anya ay mo kabalaka katong nangita sa og katubitang unsa tong bitamina nga imong ingon Antonia nga pwede sa mga bata oh banatan tanig vitamins para pagbalik sa klase tingala ang ilang teacher nga wa na honor pagka balik mo pay may kay manubag Natay Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup sa mga ginikanan kong inyong anak dali ra makalimot. Unya lisod kay maka-focus sa klase unya usahay dili kayo kasunod sa leksyon. Basin kulang na siya sa hustong suporta sa pag-develop sa utok. Unya kanabitang usahay. Luya ba? Kana magong diwa man ko nagpansyon inyong utok, medyo luyahon gyud ta. Sugoon nimo, murag in love imong anak. Kabantay mo anang inyong anak mga kaudyaka nga sugoon unya mura bitawg in love mga kaudyaka wa kasabot bas gibate kaning Memo Smart Syrup makatabang kini aron mas dali makasabot makarecalls gitun-an mayong performance sa eskwelahan kung wa pa sila nag-eskwela karon mayong performance sa inyong panimalay kung dili baka nagtabang-tabang baka na imuhang anak sa inyuhang kuan bitaw mga kaudyaka sa inyong paninda. Imbis nalipay ka nga nitabang imong anak sa inyong paninda, tingala kang wa na manoon tay ginansiyaan eh. Sayop man ay pagsukli. Laliman kasi imong anak, limtanon kayo. wa pa gay ni bayad ang nagpalit gisuklian na.
1: Nakakalok.
0: Kuy pa mi mo smart syrup na inyong anak. Oy, naunsa tag oh, para man is nag-edad 1 to 12 years old. Oh, pagligons memorya, pagpataas focus sa concentration, supportas brain function, pagpakunod sa stress, tungod sa kalimot. Oh, sa mga bata, agoy memo smart grabe po ng bata nga stress pa bata pa. No? Masiyak masadaan na mga kaudyaka bata pa stress na. Yun sa mga una-una. Oy, pag send lagun mo joke sa ako abi. Ay, shout out Antonia. Asa man ito ang mapalit ang nerve play.

0: Dak, kung asa mapalit niya sa inyong lugar, nasabtan! Ay, sorry. Ay, natay kaning gitawag ng Nerflex Capsule. Ang Nerflex Capsule, kung saan ni siya, Antonia, Capsule, na makatabang sa pagpaligon sa atong nerves o ugat sa lawas. Ay, gikinanglan gina nato ang atong ugat sa lawas. Kinsa may tao diya karon be nga puro rabukog, tambok o kuan be, batikolon o niya way uno, ay walay ugat. Kanang Nerflex Capsule bitaw, makatabang sa inyong nerves, kaugatan, aron baskog ang lawas, komportable sa imong lihok-lihok. Makabantay ba mo mga kaudyaka? Baka na bitang wani ninyo natarog lihok inyong kaugalingon, ang inyong tiil, ang inyong kuan, ang inyong kalawasan, tungod kay kuan ka ng urag naipit nga ugat ba? Kabantay mo, ana? Joke time! Gikan ni Christina Flory Brigolis Kabasalan. Kung dili katawanan niyang joke, kuskusan na lang niya yung mga ilok niya, ha? Respetar, dapat bigyan respetaran na ito matag-usa mga kaudyaka. Kaya mura na tubod o tinguha sa tuang kapayapaan at kasarinlan ng ating bansa, Republika ng Pilipinas. Usa ka adlaw ni Ana, mga kaudyaka. Ani Stonyo og Stonya, nag-uba ni sila. Dugay na nilang gipangandoy. Sa bata pa lang sila, gipangandoy na nila nga mag-trouble sila. Murang grabe, yun yung tao nilang tigom, mga kaudyaka. Tigom, yun sila taman-taman. Para lang yun, matuma ng ilang mga pangandoy og tinguhas kinabuhi. Nga mag-trouble. Nauban sila. Og sarihang! Inani ang panghitabo, mga kahodiyaka. Hoy, abi bitaw ni mo, Tonyo? First time, jog ko mo sa kay eroplano! First time.
1: Ay, mauba first time day ka tunya. Ay sige, okay. Enjoy lang ang flight nato kaya ako ikapila naman ko nag tour around the world. Ikaw first time day ka ay.
0: Hala, bye tunya. Taas lang gyud akong giluparan no. Ay tanawa. Gagmay na kay mga tao. Laboran ang lamigas.
1: Ha? Unsay ingon ni Motonya?
0: Hi! Tanawa ba? First time ko nakasakay eroplano. Tanawa ko ng mga tao sa ubos, oh! Lakagagmay, buragyok, mga lahulamigas!
1: Arobe! Hoy! Naunsa ka man, Tonya? Tinood man ang hulamigas! Naunsa? Wapa man tamulupan!
0: Ay, wapa di ay! Sabi na kong tawo to.
2: Basta
0: lagi first time ba, murang mabaguhan ta mga kaudyaka na. Natay Nerflex Capsule ha, ipon yung taon ni Antusa na inyong pagpaminhod diya, oy naunso. Ipon na maayon ang maminhod ta mga kaudyaka. Okay, kung maminhod ta, basin apil po na itong kasing-kasing maminhod, di nataka ilan niya ba, namanhid na ito ang pagigugma. Shout out sa akong mama dia Antonia Baongon Bukidnon. Shout out. Oy, shout out ati aling ko ni Kayito na Amaba Ibanez. Ingon man ni Lady Aria Gokoho. Oh, hudyaka. Pag hudyakas kahangin na, nakigda-higda na minaw. Pag tindog po doon, makaplatra ba ng sigigigda? Ay, kabalo ba mo? Nangutana ganina pila ang Berticure? Ang Berticure, bitawag ang Nerflex. Pareha, rin sila classmate ni sila. Oh, classmate ni sila mga kaudyaka, tagdi si Utso ni sila. Oh, kanipong Memo Smart Syrup, katong gimension ganina nga para sa mga bata. Oh, para sa ilang pangutok, pangisi, panguna-una, abtik, bright. Bright ang future. Oh, tagkuan siya, tag 200 pesos per bottle. Oh, shout out Antonia.

0: unsa mang produktuha ang imnon sa kapoy iginhawa? Anong kapuyan? Basin piot na imong strap sa imong brang. Anong galisod ka ginhawa? Oh. Adto sa ato ang mga outlets kay naay mga produkto diha nga oh para sa yon ra iginhawa din. Pag jogging-jogging po pag may time ha. Oh, pag jogging pag may time kay basin ba yag kulang nakaghangin ba? Lagi kay naminaw kas programang hudya kas kahanginan madungagan gamay imong hangin. Labi na nga hanginaw ng DJ. Ba? Unsaon pagtipid sa gasolina Antonia? Ay na mo paglaglaag. Ipondo na na inyong mga sakyanan diha, kundi ibaligya, ipalit gasolina. Ay, pero... Ay, shout out diha kanimo, Antonia. Always miga paminaw. Malingaw man minimo, bisan unsaon, Antonia, oy. Ako po, malingaw biya po ko sa kong kagalingon, bisan unsaon. Motokar akong kahanginon ba? Joros Austerio Dangagon. Shout out diha kanimo, yung minaramil, limutan, yas barangay Bunawan. Oh, shout out diha kaninyo ha. Shout out pagit ko, shout out po sa White Miraluna Puno. Nagtrabaho sa Mercury Drugstore gikan siyang bana pangutana Rebig nabay kuan diha.
1: Kaloka.
0: Oh, nabay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, kani pong Memo Smart Capsule para po nis mga hamtong nga pangidaron ha. Nakinahanglan og sustansya aron magpabiling alert to predictable. Usahay tungod sa stress, tungod sa kakapoy, tungod sa busy, tungod sa lifestyle. Dari la ta malimot, mo ganing paghuman ako ani akong programa mga kaudyaka. Oh. Sa baning orasa, pwede pa ba makabayad og kurente? Disconnection naman di ay. Oh, nalimot ba? Busy. Atik-atik na busy ang inding eh. Palimot-limot din, pero ang inding kabalo naman ay siya. Walang gadya, ibayad. Bitaw na, parang ako ba? No? Antonia, bitaw oy. Muna akong gihulat, Antonia, kanang Memo Smart Capsule nga imong ma-promote kay. Oh, bitaw. Tinood, ang atong gamito ng Memo Smart Capsule, kaya doon namin i-combinations natural nga herbal extracts o essential nutrients. Anya, istadihan yun ni, aron makatabang sa pagpaligon sa memorya. Anya, pagpaayos, konsentrasyon. Mas klaro nga, panguna-una. Inana kanindo tayo itong mga produkto, mga kaudyaka. O, kanabitang, kanimagong Memo Smart Syrup. Unya, tsada siya og kanapitang kombinasyon sa mga ingredients. Kanang Memo Smart capsule, nani siya'y gutukula, napag-ibaku pa muniri, ginkoy buloba, omega-3, vitamins and taurine. O the best kay ni siya, kay kaning gutukula, suporta, bilis blood circulation sa atong utok. O, makatabang pag yung memory retention. Kaning Memo Smart syrup, o makafocus ka, makafocus, bitaw ka sa, ay syrup na noon, capsule de, ang syrup pang bata, manday na noon. Ang kaning Memo Smart capsule ba maayong performance imong adlaw-adlaw nga buluhaton o para sa para bitaw gusto nga sharp ang imong utok o ikaw tag-iyas kumpanya, ikaw tag-iya baka sa karinderya, ikaw tag-iya sa tindahan. Oh niya. Oh kanang pwede gigayon ninyo gamiton mga kaudyaka ang Memo Smart capsule. Oh produkto man siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Abag kay ni sa inyo ha. Memo Smart capsule. Oh, to 20 per capsule regid siya mga kaigalaan. Oh, 20 per capsule anakanindot. Oh, anakanindot mga kaudyaka. Oh. Oh, kanang maabag-abagan gyud ang imong panghuna-huna. Labi na galibog bitaw, gasumpake imong nahuna unsa imong angay buhaton bitaw. Chal andang ripana, ripana, tanga talinga, sindangan. Shout out Romeo Casals, tanan na minaw, karon labi na taga Purok Tres, Bakay, Dos, Berolia, Agusan del Sur. Uy, salamat kaya, bisan nasa nga lugar gyuday mo na minaw ba? Ay, sa ato mga kapulisan di ay, shout out yaka ninyo, kanan na mga checkpoint nga na minaw sa itong programa. Ay, sa ato mga drivers. Ito mga tindira, o galabi na gintong makita, tas personal, may yun din, Antonia, kapaminaw, i-shout out me. Makalimot, magod ko pag naan ako galingkod, mga kaudyaka. O, kanang galingkod na ako sa kong programa, malimot ko, kinsa tunog pa shout out ba? Onya, ay mo galimot, na po day tay, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kanibitaw? O, kanibitaw siya? Usa ni siya kamatang sa kape? O, dagan ba ng utanaan eh? O, tag 35 per sachet ni siya. Usa ka nga matang sa kape nga kana bitaw lami ang lasa, healthy. taas pagyud kay ni yung kuan kana bitong antioxidants. O pwede ikapulis mamahaw, protektado atong lawas bisan wa pa ka kakuan mga kaudyaka. Wala pa bitaw ka kapamahaw. O the best kay ni kay ang kaning purple corn coffee na magud siya sagol mga kaudyaka. Ang ingredients ani na siya mangustin. O kabalo ba mo unsay gamit sa mangustin, di ba? Natural ba ni siya nga anti-inflammatory. Kapaminos pagyos ka sakit ug hubag sa lawas. Kaya nabitaw na hubag imong lawas aside sa imong ilong o sa pananggahubag diha. Ay mo kalimot, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kaya nakasinati kang nagkahanap na imong pananaw, lisod na imong pagbasa. Oh, unya, murag di na kaya ni mo maklaro ang mga litra, mga kaudyaka. Paggamit mo Nature's Gift Vision Pro Capsule. So, kinsa bago hindi mo gamit ani mga kaudyaka, nga basta musaka na mong edad, magkahalap naman imong mata. Na! Oh, kanang mga tao nga ang trabaho, gato bag cellphone? Gato bag screen? Gato bang og monitor? Agoy, pag Nature's Gift Vision Pro Capsule mo mga kaudyaka, abi ninyo, kanang gipang mention bitaw na ako nga produkto? Unya, mga function o kanang bitong mga benepisyo sa mga produkto, di gininiyo angay nga sumuhan ni Montoya sige mention na. Okay, kung nawa ko nag-mention be. Oh, kung wa ko nag-mention, una-una daw mga kaudyaka. Makabalo ka mo? Dili ko sure ang uban wa pagyod kay nabisi baya. Oh, here in town makapaminaw radio. Oh, ayar ra pud makapaminaw radio, ayar ra pud makakuan kung makapaminaw radio kay tungod ka busy pareta. Kabalo ba mo nga kaning programa ko, ga-study be pug ko. Kamulog lingkod, no? Kamulog lingkod na ning programa ba? Kaya nga kung kayo mention sa inyo usay mga kaudyaka, ayaw, pasad ko kabalo. Oh, mas mayo din, pareta na kabalo mga nanay, mga tatay ba? O, kanibit ang psyllium husk, natural fiber nga maayos tiyan. Pwede ni siya gitumbok po sa Nature's Gay Purple Corn Coffee ba? Kanang kuan ba? Para sa tong tiyan. Oh, kanang supportas gut health o regular bowel movement. O, niya na kanindot, kanibit ang nga kape. Stevia ang gigamit ani. O, walay added sugar, say para sa blood sugar level nimo. Aliman mo ana, nindot no? Pwede na ko magdoktor? Oh, pwede na. Way akong igwan. Tokar sa tagsunata mga kaudyaka para nindot ha. Unsa man nga sunata to ipatokar mga kaudyaka be? Kanang ganahan pud intawon mo kay KI. Mobalik ras Lady Antonia.

sa swerte. Oy, salamat po nakita yung oras. Siyempre, kining ang programa. Giyatod ka natin sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, MemoSmart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, MemoSmart Capsule, lingon man ito ang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerflex Capsule. Ini, si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan!

0: indeed, the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Basta, mapasaot ka pa.
2: Alas 11 na ba doon? Alas 12:08 na! Tama ba kaya lagi kailangan? Alas 11 ba din ako mata ni Rioy? Grong ko! Yes, baka yung mga bidaw sa tuwag mga naminaw ni Negrona Steel! Ang inyong ang nadalanga ng Pilipina ang inyong kauman karoon. Yes, Inday, ganyan ay hapon. Tamantala unang takla sa hapon right here sa programang Kaladrakas! Hindi lang sa toang nag-unang radio station una pa sa first. This is DXCA 106.3 Bell FM. And simulcast na katoang nga programa ka na sa toang EM Band. Oh, now! Sa'yo magkasa na ang programa sa DXC, DXBZ Radio Biting. Yun nun, dahi! Guwapa, pakigreet lang ko sa Macam Family, Selma, Vega, Anthony, sa Simbahon. Then to all my friends, especially sa Kuanga Palanga na si Ma'am Ate Giselle Macam dari sa hospital sa may Elzamis, kayo na-admit na po! Ginoo ko what happened! Anong nangyari? Guwapa, request na kong song Budot sa mix and Das Magite. Kami from Lover Boy, ginoo ko tama mga lagi. Thank you, kayo dai. Idong di aya. Alas na, Dossie na webinar. Diligamas na ang magbanag-uban. Of course, kini ang programang Kaladrakas. Anyway, ito ang official text line numbers. Ito ang gusto mag-text din na. Gusto nga mag-greet. Gusto mag-shout-out. Gusto nga mag-request. Ipadangat na sa 09989978890. Sharon, di makuha! Sharon, di makuha na ito ang cell phone number din ha, Bia? Silipa, li-li, wi-wi, Ayuhag yung li-li, tanawa, paninawa. 09989978890. Ada ba? Alright, anyways, ito ang mga naminaw din na karoon. Pwede ko niyo makita sa ito ang live na live sa ito ang Radio Bagting Entertainment nga page. We have a caller on the line at taga na itong magtagan. Hello! Good afternoon! Yes, good afternoon! Langging, how are you?
3: Okay lang kayo, Inday Garutay.
2: Nasa makananawag, Ron?
3: Naku na rin sa may barangay Santa Maria.
2: Okay na. Kaya kinaara ka din, ha?
3: Mag-request ka na, Inday Garut.
2: Sige, unsa may mga request line.
3: Kaya, otso-otso ang paro-paro, G.
2: Otso-otso ang paro-paro, G. Alam, sige. Birada ng imo ang request. Birada ng imo mga greetings din akin na manal na.
3: Aula ko na kayo, may gano'ng time. Mayroong unto ang magkalakalaka sa lakon. Una sa kong mga sword na igala nga sila John Mark Melissa, Maruji Biasa, o kang Ace Tangay Chavez. O sa kong mga friends on air, like, agawin din ang nitis Tabosaris, Jano Tabosaris, Raymond Pagalugo. Remark sa dalubong Tabosaris, Lover Boy, uban sa ihang Paris na si Giselle Macam. Sanggit, palalong niya sa may masay-say mix air kang Almira Ruiz, Janice Ruiz, Jerry Humatid, o kang MG Carpio, kang Inting Carpio, o Nato Kali, Lonely Girl, Love You, Joy, Mr. Candia, Isa Maghanoy, Katarina Bilig, o kang Mike Andales, kang Marian Ramanuel, Ramila Pinoso, Jolibert Monsadao, Omi, Dimayo, James Castada, Jorge de Lucerna, and to Jolibert Olibos, sa Malaysia, Jerome Pagalan, o kang Ate Marilyn Bonaro, Kati Gaga Batal, o si anak, si Jojo Batal, o kang Giselle Martel, o sa mga tagalugon, kagayang Pagalan, kang Aunt Karin Marmis, Pagayda Family, o ang nagpa-alam-lakas, gika ni Arjun, o mukatlat ng kadinis sa may barangay Santa Maria, Pagalan. Salamat, Inday Garut, God bless.
2: Yes, thank you, Kylie! Salamat sa iyo, pagpaminaw din, ha, all the way from Santa Maria, with love. Alas a dosi na! Diri ara makai sa oras no, pero bago pa man ko naglingko diri, bago pa man ko nagsugod diri, bago pa man ko nagtabi diri. Sigino ko ko. Dagay na ka to ang mga, yes, ato ang mga text messages, ato ang mga caller. Yes, another caller on the line. Hello! Hello?
4: Agay.
2: Agay? Yes, dear! Kitsa ni!
4: Hi! Hello!
2: Ay, ida! Diara! Diara ang... Diara ang... Yes! Diara ang guwapa! Ang guwapa from Cebu, guy! Yes, my dear! Okay ra kayo, as always! Basta kayo okay ra ka, okay ra ko diri! Yes, dear! Kumusta naman ka, Lai? Uy! How are you? Guys! Ay, sureness! Apohon! Makalaag ko di ha! Diri, layo ba yan ang ulo ng galing? O sao na lang? Kidnapon uri akong beauty din ha, mi?
4: Hindi man kasi napok
2: niya
4: ako kung
2: ipatagbo huwag ka ng kuwan pa dyan. Sana all. Uy, gusto ko muna din sa inyong lugar, dear. Kay ka na nga. Matod pa nila, nindut ko no kayo din ha. Kay ang ato ang mga isda din ha. Kay mga press ko kayo.
4: At tuwan pa man sa dagat ang isda. Man mo dool na ito.
2: Hana mo o lagi man dayon, oy.
4: Sige lang, basta ka mo arisa.
2: Asa kali naagion ang Ulotanga, dear? Asa naagion? Alicia, no?
4: Hindi, oy.
2: Asa man?
4: Agikan ka ng tulay karon nga abrihan na hapit.
2: Ah! So, ang Alicia, o okay, ginuo ko pasensya na yung kadayor o ginuo ko ang akong anak niya. Kanang buog, kanang buog, next sa buog, unsa may next anang buog?
4: Eh, dito naman nadapit sa Malangga.
2: Ay, Malangga. So, kanang inyo, asam nagi on?
4: Dito sa Imelda.
2: Ah, Imelda?
4: Imelda, kanang
2: ah, okay. Oo. So, kailangan mo na akong Imelda aron maabot ko nimo.
4: Yes!
2: Ah!
4: Ihab, pagyudayon ka pa.
2: Kagilot! Oh, lagi. Sige, pohon. Oh, makaana kong Imelda. Di, nakaana kong Imelda last time, pero wala mang gugo naka-explore. Oh, diba?
4: Hindi lang, kay. Makaana ka sa Imelda mo, sakay lang sa ka ng padyari, sa inyong katod siya, gisam. Ganyan. Naman mo, basta maagi na gani o kuwan ka na ang tulay, maupinat, gusto na nagiging.
2: Ah, okay. So, gikan sa Imelda, magpahatod na kong sakinan, padulog gisam.
4: Gikam? Yes!
2: At least, anak ko'y ideya.
4: Ha?
2: At least, anak ko'y ideya. Anak ko ni mo. Kay mingaw na ko ni mo.
4: Ako ko dahil
2: sa... Ang lang. Yes, dear. Go ahead sa mga greetings. Iyong mga paramapandiha kay nanganal na diri.
4: Okay. Salamat sa pag-tuan ng mga interesting. Eh,
2: dugay-dugay nila po ang katawa. Maotsyo! Saan naman ito akong Jamega, din ang guwapa, din ang Ulotanga, uwe!
4: Mahingod to sa tanan diya sa Radyo Bagsin Mobile FM. Sa tanan ni mga kabanan diya, mahingod to. Kay Aljo na mong katsak. Hello, John! Kamusta? Okay. Giselle Macan, Lover Boy. Kamusta? Kamusta diha? Kay Gaga Bakal, JJ Bakal, Irene Puerto, Torbaling Tawak, Pagadian City, kay Lihat Amoy, Ivan Doong, and kay Agiling Rizona. Katuna na lang ako mga bestie sa kahanginan. Kumusta and good hanon to everyone.
2: Yes, I love it. Somebody may request di ha.
4: Ikaw at ako.
2: Ah, ikaw at ako. Nga remix. Oh.
4: Yan. Abila ko. Dinakunin mo sa bagong darling.
2: Uy, ginawa ko. Listen po. Nagikat no bago eh.
4: Abila ko.
2: Listen mo. Nagikat no bago. Kay awayon ko ni mo.
4: Okay.
2: Dinako, dinako, welcome mo. Welcome pa di gay ko. Ay, listen po, nag-ili ka, welcome. Lalab, gali ka na mo. Da. Okay, sige, thank
4: you. I love you.
2: I love you, Dai. Salamat kayo, yes, salamat kayo, ikaw at ako. Ganahan ko. Anyway, ano, Stasi, this is Shetty na. Dinigyapot sa toong pagbaragbubahan. Kini ang kalan rakas. Kauban si Inday. Karutay.

0: right here on Bell FM.
1: Isip usok driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
2: Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, gyud. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, gyud akong paminhod sa akong kalawasan.
1: Kinigi nama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Sad Celebrity Beauty Soap.
4: Sad Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
3: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
7: Asa to si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatana nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Lock it down.
1: Oras, alas 12:30.
2: Testimonya.
3: Oh, kasi na. Uy, baya, ano na street, mga pirmi kang magkarne. O sang adlaw, sinog bang baboy, gapon, inat ang baka. Uy, gaong sa isda gulay na ibibi. Ayawan ang humba kay bahay blood ka na. Ah, traidora ba ng sakita? Daghan ang gidili na to kay mga senior citizen na mayata.
4: Bahay blood ganyan noon ko, kundi ko rin mo pa kanunin ng humba. Oh, galit mang, nang huota nga ko.
3: Ay, tay, gano ka?
4: Nalipong ko. May sakit nga akong duga. Maglisapas pa nila ako.
3: Uy, unsa? Tay! Tay, baby!
5: Suhiin nga akong gipalit nga herbal ma.
3: Ay, pausa mo na.
5: Matod sa akong makauban sa trabaho, nga tumar og paragis bila-bila herbal capsule, katuluso sa kaadlaw.
6: Ngao ba?
5: O ga prasa na to og paragis bila-bila herbal oil ang imong kalawasan ma.
3: Mayo ka na na.
5: Sumayan na to pa, kay daghan ang makapamatuod sa ka-epektibo ini.
3: Milagro!
4: Husto mo! Milagro! 70 anyos na baya ko. Duha ka buwan pa lang kong nagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug may haplas firme sa Paragis Bilabila Oil. Pero niya, makalakaw na ko ug makahimo na sa mga gimbuhaton dinhi sa bay.
3: Praise the Lord!
5: Sa Paragis Bilabila! Dili na ka mag-agwanta pa!
7: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-anlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
8: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang sarap.

0: Virginia.
1: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

Alas 12:40 na ang taknes sa hapon of to the eye. Yes, ay ni guru tayo ginakinuin. Magpakalandrakas na ko sa kahanginan like Micah and Dallas ni Stuart Candia Aljo na Bukatkat. O especially to Ramel Lapinuso ang nagpakalandrakas is me, Marian Rabanuel from S&D, Lano del Norte. Request ako song garo tayo ga We Like to Party. Thank you, kahit nagagay. Salamat, ha. Sa 12:40 na.

And also, maayo mo ito, hindi ganoon tayo magpakalinrakas lang ko sa ko ang mga kauman din sa MRF. Sila si Mama, ano sabi siya, Mama Lu, call, Mama Lu, call Melvin, to call Buloy, o sa iya ang misi si Ati Tessie, o Papa Da, o si Dudong ang nagpakalinrakas, Christine Dagyang. Daga kayo, salamat Christine! Thank you so much. Then ito ko mga always gonna tune again. Then ito ko ang CBNN. This is DXCA 106.3 Bell FM. And we are now simulcast sa itong EM band DXBZ Radio. Bakti!

Yes, we like to party. Ayun, dala sa toang and the request, we like to party. Okay, dinhiligya pa sa toang programa. Of course, Uncle and Rakas, kauban si Inday, Garutay. Yes, hello sa itong mga namino ni Nagroin. And of course, ito ang mga nag-damgog, nag-handom niya mga gadget. Ayan. So, nangita ba mo o gabarata, pandikalidad, o 100% original gabaga cell phones, laptop, CCTV, printer, o daghan pang mga accessories? Ayaw na kabalaka mga sis! Tungod kay, available na kada sa EB Gadget Pagadian. And good news, gabi ka ang EB Gadget Pagadian. Nag-offer o pautang mga cell phones o uban pa. Dala lang o valid ID, down payment o dili madugay, magka-cellphone ka na. Plus, nagtaniyag sila o 5% discount sa mga gadgets. So, all sa paimyong gihuat, ando na sa EB Gadget Pagadian. Ano ang mahimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City. At bang lamang sa paprenta. Pwede sa sila ninyo nga ma-message silang FB account EB Gadget Pagadian. Ogo sa mag-EB Gadget Pagadian na doon ay mga branches sa Maslungsod sa Aurora, Malabi, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukoran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugae, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Bitugo, San Pablo, San Marcos, sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, sa Tudela o sa Maytigbao sa Buanga del Sur. Sa EB Gadget, cellphone mo, sagot ko! Are you ready? Go! Yes, are you ready? Get ready to party! Alas 12:54 na. Oras na para mabay-bay sa itong programang Kalanrakas! Ikaw ba si Inday Garutay? Hangtod og mapuhon sa itong pagpanag-uban na usab. Pag-usab, alauna ang taknan sa hapon. Taman alas 11 ang taknan sa buntag. Taman alauna ang taknan sa hapon. Dinilig hapon sa DXCA 106.3 Bell FM and simulcast sa itong EM band DXBZ Radio Bagting. Thank you kayo mga ling! Bye-bye! Babush! Mm.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC.lit.lit. Balitang balitang.
5: Kabagting o kabulkada, maayong hapon ganin yung tanan niya ng BBC Daklit Balita alauna. Mikabat sa kapin 1 million pesos nga livelihood assistance ang gihatag sa Department of Labor and Employment kon Dole Ridge 9 ngadto sa 20 ka persons with disabilities kon PWDs sa tukuran Zamboanga del Sur isip pagsaulog sa 48th National Disability Rights Week. Ang mga assistance ay gipatuman ubos sa Dole Integrated Livelihood Program kon DILP na nagtumong sa paghatag og ligon og malungtarong panginabuhian aron mapalambo ang kita og kalidad sa kinabuhi sa mga benepisyaryo. Inyong nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagting Bagting Wabe Chiril Uniot Liraza. Daghang salamat o maayong hapon ganinyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa atong kape?
3: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, yun naman kaya mo. Niya, makasaka ko. Karang sa, ang bukid doro. Gani ay. Nag,
2: ha, abukid sa kulian?
3: O kato ganing ama nga mo rin na.
2: Abukid sa
3: ganing.
2: Sundan?
3: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
2: ko. Saka ka sa bukid, ikigo ka saka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede nga yahay.
2: Ah, pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
3: Makakat-kat ba?
2: Tanong mo yung
3: sa mga mga. Magrapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kayo ka. Ay, salamat.
2: Sige pa ka namin mulay.
3: Sion.
2: Pilido.
3: Alberto.
2: Pilay mo idad.
3: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Ano?
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no.
6: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bad Bad Ping Ping.

0: Radio Magbating.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
0: Radio Magbating.

0: Radio Bagbag Ping.
1: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og 4 katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasiay syrup, o niya, napod na siyay kinini ang kapsul. Maunay na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato sa nimbalakan, we? Katamis nga handumon sa akong pagkabatanon, kasakit o kapait kong subayon ang akong kaminyon. Aton panila o sa ako kadalagang gwapa, panwa ako musupa kay nakita sa ilang mga mata. Miturok og migamot sa akong panumduman ang tambag sa akong inahan. Ampingi ang imong kaanyag, ayaw patintal sa gugmang nagtakuban. Kay ang imong kaanyag og katahom daghang buot muangkon og nangalyupo. Bisag unsay ipasalig isulti ayaw ihatag ang parayeg og ayaw painganyo. Nabati ko ang hagawhaw ni Bathala, diyang naglingkod ako sa sapa o sa kahapon. Nagkanayon ang kaminyoon o kasakasang sulundon o ako gining dawaton. Akong maangko ng gugmang malipayon, dili mapala bisag hadlaon sa kamatayon. Kaya naisulat man kini sa akong palad nga naangkon. Pagkadaling nausab sa akong desisyon, gipakaingon ko ako magmalipayon. Nasud ako sa laang sa kaminyoon na pansayop ako sa gugmang maluibon. Kanunay akong naghilak, nagbako na hikatulog, walay banda nga gikadulog. Unsaon ko man siya naulipon sa bisyo, sa laing balay sa barkada nakatulog. Pagkaanugon sa akong kagwapa og katahum, nakaangkon sa gugmang maluibon. Apan pilit ko kining dawaton, bisan pag maghilak kay palad ko kining naangkon. Kung karon tiguang 9 taon, 68 na ang akong panuigon. Nagpuyong naginusara, panmalipayon kay gipangga sa Dios sa iyang gugmang langit. Dios ang nagpangga ni nanay. Pagkanindot kini anak nanay. Pagkanindot ta. Tudling sa mga garay.

0: wala na yun. Duha na yung kalayaan. Atod kaninyo sa pinaka-the-best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Kamu ba? Kamu nga pagka-try sa Wonder Herbal Oil? Basi katuo mo nga, hyping rin na, oh, kabalo ka na, parihar na tanang haplas. I-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag ka na nga tong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung parihar ba siya o dili. Oo, tagitan na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan ding paminaw, Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Oo, kay nindot ng maong haplas. Oo, minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Ako si Ellen May Ingkal, taga Kalinan, Baguio District, Davao City. Na ako'y gibati o kanang kabuhiyon ko kanunay, na pagkauman o akong haplas, nawala siya. Kada na ako'y ubos, mag-haplas lang yun ko, kana mag-cramps akong tiil, pati skin allergy, akong haplasan sa Wonder Herbal Oil, wala siya. Katong wala pa ka nakatesting ining produkto nga Wonder Herbal Oil, na-prove and tested na ko, nga kinisya maayo nga haplas, labi na sa ado na kay mga panuhot, na kay mga kabuhi. Apply ninyo kinisya kay nindot, kay nisya nga gamiton, halang-halang, imong pagbati niya, pagkahuman, taon-taon, di matugay mawala na sa imong kagalingon ng mga sakit.
0: Unana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero di, ibiktibuha ay. Wonder Herbal Oil. Ano nga plus ngaway ka parehas? Kanang na i-tyler, dili na amu aoy. Huwag yung milabot, ana. Kanang na i-tyler, huwag milabot, ana. Kanang Wonder nga WO, huwag milabot. Kanang Wonder nga mabuak ang gisudlan nga butili ang haplas, di po na amu. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Inana kanindot ng atong Wonder Herbal Oil. Bantayan na ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindaghan ng kasuon-suon. Makapalit sa dili mao. Looy po. Okay. Manaway unya. Mingon nga. Sa maning ingon, nindot ni Dimday ay. Na. Yan kay Dimday mao imong napalit. Imog yung liliyon kay naman ay marka diya nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lilig yung ka. Mao na yung pinaka-importante nga muliklig yung ka kay na ay marka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina. No? Kanang atong Wonder Animal Vital, labaw na. Nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vital. Ha? Oo. Oh, tingin ninyo ka na inyong mga baboy, nipiske nagtambok, baga kay gunod. Lami, ay, lami, lami humbaon. No? Oo, oh, aniya, kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, daghang itlog na, dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vital. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
2: Ako di si Enrico Galacio, nga nagpuyo sa kulo mula bin sa mga dinsor. Talipay kayo ko nga niabot nga rin sa mong lugar ang Animal Vita. Kay lagi, hilig man ko mag-alaga o nga binuhing baboy. Kunya, kaniad to, sa wala pa ning Animal Vita, ayun, naputoy mga vitamins para sa mga hayop, akong ipagamit sa akong binuhing baboy, pero wala man ni angay. Kay inay man ang pagtubo sa akong mga baktin. Dayon, sa diyan, isulayan akong Animal Vita. Akong gisagulan ang ilang pagkaon sa usa ka kusara sa Animal Vita. Kunya, nibulong ko kay musunod gaadlaw. Paspas man kayo mga awan akong mga baktin. Ganado na silang naon. Pag iniluga sila ba sa akong silang bahugan. Kunya, pag aboso sa kabulan, akong mga baktin, dagko naman kayo. O nga, salamat yun guys sa Animal Vita. Kay karon, wala na kong alkansi kay dako naman akong kita pag abo sa tulo kabulan. Kay dagdahan naman mo palit sa kong mga binahing baboy nga at Animal Vita. Kay nindot yung panit lang taon, bugat, busok, o dagko. O nga, akong giaghat ang uban nga mugamit ng Animal Vita. Kay epektibo yun kayo siya para sa mga binahing hayop.
0: Amitig, Wonder Animal Vita, masigurado niya. Wonder ba na ba plus? Kay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris, lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? Ah, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
3: Pangalan o address?
4: Adelir Maahito Inritoso, sa Katarangan, Utami City.
3: Ah, ma'am, unsa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Banaba Plus?
4: Ah, pagkanindot yun, sir. Ako namang guling nasurit. Nung tumayo niya na yun, maayog yun kayo ang resulta. Kasi hindi ako, kung ginati sa ako ang panglayas na hindi ko kasabot, kay ang diagnos ng budani is kuwan, heart failure.
3: Heart failure, oh, dayon. Mo na nga ni gamit ka ning Wonder Banaba Plus.
4: Oh, ni gamit ko ini kay nadugog man gina ko nya sa tanan akong nagamit ani man gi akong napilian nga wonder banana plus maayo na kay tumutaon ana siya. Sakit kayo akong kilid o sakit kayo akong puson.
3: Sakit ang imong kilid, sakit ang imong puson. Mauni nga, oo, nagamit ka og Wonder Banaba Plus.
4: Oo, mauni siya.
3: Kumusta ang imong pagtumar?
4: Kaluon sa Diyos siya, dayon, kuwan na, kanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puson, di na sakit akong kilid. Naayuan din kuwan yung produkto.
0: Unana ganindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Pag-aray ko akong anak si John Mark nga sa Lagindingan, nagpag-aray imong mama si Mirna sa Hasaan. Pag-aray ko nila Diem, Inday o Grita diya sa Alangilan from Tata ni Salamat ko. Taga si Kihor sa Minalulan, pag-aray min, amina o midari kami tatay Nirio, Apa, GR, Lula, Titay, Salamat. Greet ko akong asawa, Jojo Figura, nag-greet iyang bana si Edgar Figura sa Glamang Pulumulok, South Cotabato. Glamang gini. Glamang gini siguro. Kuya Carl, pagka-anindot sa Wonder Herbal Oil, langhalang ahumot, wagtang sakit sa lawa, sakit sa ulo. Greet si John Dave Porto Galisa. Sa Karaskal, si Jane Chani, 21 years old. Greet lang ko sa akong bana nga Jupil Manggubat, akong pamilya na minaw karon si Maymay, Daini Tagalugay. Kuya Cardo, namati mi kanunay nimo sa imong mga balak. Greet ko sa asawa na ko Alin, og Anali, og Jonathan. Og tasyo apga purok size. Greet ko akong asawa, Elizabeth Pansoy. Kung mga anak, Ganggang, Gingging, og Gunggong, nagpag-greet Nilo Pansoy. From Glan, Padido, Sarangani, Province. Salamat kaayo nimo, Kuya Cardo. E mo galimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old o niya di kay hinga tulgo ni Vitron Drops na kay ang inyo naman pasangin lang na kay nagkinabog na eh. Vitron Drops na eh. Alam mga bata gamay bikil, hilantan, hospital na yun ay Vitron Drops na. Paminawan ng testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1 year old.
3: Pangalan og address.
4: Inaysa Cuevas, taga Aurora, Tagulalo, Sambuanga din, sir.
3: Okay, istorya ay daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka-epektibo ang paggamit anang Vitron Drops.
4: Sa pagkatawa niya akong bata nga, wakaning 1 year, o 4 bulan ka ron, naka nakaingon nga ka ng malurus daw ng mga pagkabata. Ay, pwede ko na kayong gamayan, ka ng ikuno makalakaw, dali-dali-dali. Kadihang permintin ko mamino sa inyong programa ni Kuya Card na encourage kayo ko sa Vitron Drops.
3: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron Drops?
4: Dapat sa kabulan. Dayon hanto ng pulo sa kabulan. Vitron Drops, tapa na. Mauto nga, abtik ayang bata. Dayon, kung ano ang mga salingan, nga, nindakaw na kung ang bata, dayon, unuran na daw.
3: Mm-hmm.
4: Hanto, ganado kayo siya matulog, mukaon, dayon sa mga sakit-sakit.
0: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Itong mga kaigsuna na to, diyang namina.

0: na po guys ang mukaon, nindot na yung lawas.
1: Oh, dagang salamat sa iyong product.
2: Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga, luya ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron tablet ang atong gamitin. Aminawa, testimonya ni gagamit ng Vitron tablet.
3: Pangalan sa natong address?
1: Atong pangalan, si Harding Malina, relocation mainit, Katil de Oriental.
3: Salti, Amy, sir, okay. Kung aun sa kanindot ang kining produkto nga Vitron tablet.
1: So, sa dili po magamit ang makasulihan ng Vitron tablet, ang karog, yung dili good ko yung katulog. Katulog ko, alas 10, na dali ko makamata, alas 12 na ako katulog. Mm-hmm. Pero suka, nagamit ako ng Vitron tablets. So, Marga alas 7, katulog na ako. Ang tulad alas 4, alas 5, hindi na ako halos kamata. Mag-hihika sa pagkaon. Usa lamang ko sa balay, naging nasara ko.
3: Mm-hmm. So, nibalik ang kagana sa imong pagkaon o imong pagkatulog?
1: Oo, mahal na akong kaon, mahal na akong tulog. Mm-hmm. Mag-ingon ako na mahal pa yung Vitron tablets di ay. Kay suka di sana nakabati ko sa ako ang kanima advertise diha sa ako ang ni Kuya Tardo.
3: Mhm.
1: Motong di sulayan ako ang Vitron, sulayan ako ang tinod man gud. Maayo gud gamito na Vitron tablets.
3: Okay.
1: Ay ako may na akong taon.
3: Mhm, sige sa salamat.
1: Ako lang din minte. Ko ni Vitron tablets.
3: Mo na nimong ginamintin karon.
1: Oo, oo. Mo akong ginamintin karon.
3: Sige, salamat kay sa paggamit ana.
1: Salamat.
2: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Mga guys, pag-aray ko akong husband nga natulog ang akong anak nga hyper kaayo, di matug panahon sa tingkatulog si Iber Garcia ni Kuya. Kanahan kay ko sa imong programang tudling sa mga garay, request kong song Kuya Bulanghoy Gabi Saging Kamuti, salamat sa Surigao City ni Kuya. Pag-aray sa Fernandez family, nagpag-aray Dudong Fernandez from Balangunan. Garay ko sa Buroon, Iligan, Ilang Marisa, Talingting, Inday Waga, Antimading Fernandez, Arnold Lugiber, o kay Marlin Lugiber. Lolita Bagi, nagpag-aray, Lingay Lugiber, Gumbaw, dari sa Olarte, General Santos City. Pag-aray ko, Kuya Cars, greet ko, Namunot Oglubi, sila akong Okong Oglubo, si Jujo ni Pramalungon. Salamat kay nimo, Kuya Cars. Garay ko yan, ni Dudong Garcia nga naglingkod usa di pahuway gikan nananggot nagpagaray iyang ga si Norming diri sa Baliton Glad. Red ko akong pamilya tanang taga Giyasan og mo request kog tukar nga since you been gone. Ako painungod sa kumbana rini naminaw si mong nindot nga mga bala. Wonder Car Joke. Labi nagdaakay problema sa imuhang blood pressure. O gina. Okay na itong ikinahanglan kaayo kanang Wonder Cardio Care, mga pinalanggang digpaminaw, ha? Oo, kay karong panahon na kung masakiton ka, mahal pang palalito na unsaon naman lang nanimo, no? O niya, labi na og high blaron ka, kay kana mong kung blood pressure, problema na. Problema kina. Kay may pagka-tridor ginang maong sakit ka ng high blood. O na, kung naakay problema sa imong blood pressure, ako kang hangyoon nga mag-inom ka kanunay og Wonder Cardio Care, kay makatabang na para mo lower ang imong blood pressure. Ba? Wonder Cardio Care. Indot na. Oh, kanang mga tag-as kayo diha og blood pressure, dali kay saputon, dali kay masuko, akana mo'y gamiton. Wonder Cardio Care. Wonder Himoid, og katong na ay mga colon problem og almoranas. No? Kana bitong almoranason ka, unya, nakay problema sa imong colon, ba? Kanang ato ang Wonder Hemo Aid. Muna ato imnon. Available na sa mga pharmacy at butika. Available po na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Available na. Kanya, katong ato mga kaigsuunan nga mahiligon kay kape. O kay murag coffee is life naman yun sa halos na mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao, coffee is life. No? Pila ramang kabuk tao di ka kape. Gamay ramang kaina. Katong kulbaan. Oh, katong magpalpitit pareha man no, kulbaan ang magpalpitit no. Pero halos kada tao na agyoy kana bitong desire nga magkape labi na bugnang panahon, labi na sa Bukidnon no, sa uban pang mga lugar. Sa una po ako kagi magiguan ng kinabuhi nga sige pangapi, katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee. Mao na ginagamit ako sa una kape. Abot ang panahon, nagpalpitate ko. Ato ko, doktor, ipaundang kong kape. Nakaundang ko, pero pagbalik, aning Wonder, pagabot, aning Wonder Herbal Coffee, balik po kong kape ay. Mo nang wonder.

0: herbal coffee. Kanang Juan herbal coffee na to mga igsoon, nindot kinakayo siya kay nganuman. Dili ka magpalpitate, dili pumutas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis. Unya na kanindot sa Wonder herbal coffee kay bisag herbal sa dili sa lang to. Una advantage niya. Ha? Kana bitang inyong mga anak, abi ninyo kanang lawas bitaw sa tao kay wa ginay ka walay capacity nga kuan ba? Kana bitong mo produce day buguan kanini ang vitamin C. Kanang vitamin C tong lawas kay makuha ra gina to nagikan sa atong giinom ug gikaon. Say kuwang man gina, mo na nami food supplement para ana. Kanang amo ang Wonder C Plus ba. Kana imong anak bago na tao ta mag 1 year old, pwede ra gina nga imong gamitan og Wonder C Plus nga drops para dili daling subawan ba. Kay protection maguning vitamin C nga di kadaling subawan, di kadaling hila, dili kadaling magbalatian god ingon ana ba. Pareha na nga tong Wonder C nga Wonder C Plus nga syrup. Oh, na mo tay syrup ana, ipainom sa imong anak, kana inom ba para ang imong anak dili dali nga magsakit-sakit. Mao ni nakanindot anang Wonder C Plus nga syrup. 2 to 12 years old po na. Ikaw nga naminaw ron parehas tag edad or manghod ka nako, pero nilapas na kag 12 anyos kay 13 anyos nakapataas ang imong imnon sa 13 anyos pataas, mao nang Wonder C Plus nga capsule. Oh, kompleto man ni. Eh. Kay mao man ning karong panahon na di nakakasabot sa dagans panahon ron ay. Eh. Tanaw ra gunang mukalit og init, mukalit og ulan, no? Ang mga tao po doon kay di na po kasabot sa kipang bati tungod kay ang pagkaon po na to, di na po masabta, no? Oh, upgrade na gid ang atong kapanahunan karon kay ginapalami nagmaing pagkaon pero wata kay baong at ginumuto di ay, ano ba? No, niya, unsa pa nang magipang sagol diha ng mga preservatives nga, di po na maayos tong kidney, na mga ano ba? So, mauna ka na nga tong Wonder C Plus, may na lang po na, matabang-tabangan ka para di ka naling hilantan, subawan, hubakon, unsa pa nang mga posibleng sakit kung ubos kay imong immune system. So mao nang atong Wonder C Plus capsule, Wonder C Plus syrup, unya na po tayo Wonder C Plus nga drops. Available na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Garay kuya sa Kapada family sa bagong misamis Dumalinaw sa Buanga del Sur, nagpagaray Jubin Kapada. Sa Mama Dumalinaw, pagaray ko sa mga Mirasol family o Cariaga family. Si Raul Mirasol ni diri sa 40 San Jose, Dinagat Islands. Garay ko akong Ate Jean nga nagprito og bulad, si Mariloni taga Syukon sa Buanga del Norte. Mga cars, nakapalit na kong Wonder Herbal Oil, Nindo, Turut, Iaplas, makapawa sa pamaon. Palit na mo sa Wonder Oil, si Vic Canuso taga RTR, Balaog Balang. Garay ko sa Respecia Family o Bitas Family. Sa kay Family, nagpagaray Junjun Respecia na Surigao, La Paz. Greet ko akong mahal nga natulog para miyasi ng Boston, Davao, Oriental. Pwede mo mapadalag balak ha, kaya nabiyatay kanang premium ani ang first prize kay 3,000, ang maghatag RSB Life Care Marketing Incorporated, ang second prize 2,000, ang maghatag RSB Life Care Marketing Incorporated, ang third prize 1,000, ang maghatag kay Kuan kanini ang si attorney, si congressman attorney Marlo Bangkoro sa 1st District of Zamboanga, Sibugay. Na? So, morning premium ato ang tudling sa mga garay, may biya po ni kay magpadara ko kag balak niya, maka premium ka kayahay pud ana no. Niya ang atong criteria kinanglan imong balak maabot siya 5 ka istansa. Mo nang minimum. Unya kada istansa ang minimum po niya ng mga sentences kay upat. So upat ka sentences minimum kada istansa, need kag 5 ka istansa, ayuha og garay kanang naapoy rhyme, naapoy unod. Kana na ibot ipasabot imong balak unya rhyme ang pagkasuwat ha. Mao nay pamaagi sa pagsuwat sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Aron na dayon kay chance nga mudaog og 3,000, 2,000 o 1,000, no? Ano na, no? Kaning tudling sa mga garay niya, nindot gipo kayong mag-apil-apil po mabiyaan eh, kay may nanamoy atangan ba? Naka-line up man yung ato ang mga interest. Okay naman tayo mga in-charge persons ano yung mo trabaho. Ako, Dre, basa na lang yung go. Balak, o niya, pilihan ang winner sila gihapo, no? O yun, no, atong hatagag pagtagan ng entry sa balak, pinada ni Tristan Plohimon. Taga Proctris Batayan, Kalawit, Zamboanga del Norte. Ang title siyang balak, naguluhan, Damgo sa Kaugmaon.
1: sa buntag nga hayag musidlak ang adlaw. Naghatag og paglaom sa kasing-kasing nga bugnaw. Bisagon sa kalisod nga atong maagian, padayon lang sa lakang damgong maangkunan. Madunay kapakyasan ayaw pagluya. E matag kasakit adunay kalipay nga kuyong niya. Ang paningkamot og pagtuo mo'y giya, padung sa kalampusan nga atong gipanganduya. Tahura ang ginikanag higugma ang isig kataw, kaya ang kaayong nga buhat mo balik kanimo. Magmatinud-anon sa pulong og binuhatan, aron ang kinabuhi mapuno sa kalinaw og kalampusan. Usa padayon sa damgo ayaw pagundang, kaya ang kaugmaon nimo nagahulat nga masidlak og mahayag. Sa gugma paglaom og pagkamatinumanon, makabot nimo ang tinuod nga kalipay og kalampusan.
0: Morning entry ni Tristan Plohimon, Purok Tres Batayan, Kalawit, Sambuanga del Norte. Damgo sa kaugmaon, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Uy! Nasaan ang liwanag? Kasi kuha ka kabayad sa musiko. Nasa Frank, nasaan ang liwanag? Bayad po, parang hindi ka masing pangitas liwanag.
1: Pero madun ako, ano mo ko'y oras?
0: Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuuray ng pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
2: Radyo Magbating.
3: Oras, alas dos.
2: Radyo Magbating.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Kabagting og kabelkadas aniya ang BBC Daklit Balita alas 2. Gipangunahan sa 53rd Infantry Battalion Philippine Army ang pagpahigayon sa humanitarian feeding program katambayayong ang gawad kalinga og lokal nga komunidad sa Barangay Bunyaw, Mahayag, Zamboanga del Sur. Ang kalihukan nagtumong sa pagpalig-on sa kahimsog sa mga kabataan, pagpalambo sa panaghiusa sa komunidad ug pagpadayon sa mga inisyatiba alang sa mas himsog ug lig-on nga katilingban. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 2. Kini si Bagting 8, Shelo Maristura. Daghang salamat ug maayong hapon.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang. Radyo Magbating.
7: Isang mapagpalang hapon, Pilipinas! Oras na naman para sa isang masaya, kapanapanabik at punong-puno ng swerteng 15 minutong exciting cash prizes. Nandito na ang nag-iisang PCSO Lottery Draw ngayong Martes ng hapon, July 21, 2026. Sana ay hindi nyo nakalimutang bumili ng tickets para sa ating 2 PM draw. At syempre, dapat nakatutok na rin kayo sa IBC 13, DATV at sa mga live stream channels sa Facebook at YouTube. Dahil maya-maya lamang ay sabay-sabay na nating aalamin kung numero nyo na ba ang mag-uuwi ng papremyo. Good luck, Lotto Players! Alright, para mas masaya ang ating game time, i-welcome na natin ang mga bisita natin dito sa PCSO Draw Court. Kasama natin ang ating Lotto Draw Panel of Judges mula sa Gaming Public. Narito rin ang mga representatives ng PCSO at ng Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyong lahat. At siyempre, hindi magiging kumpleto ang ating draw kung wala ang ating PCSO Draw Coordinator na mag-a-assist sa ating mga draw. Good afternoon, sir! Para masiguro ang pantay-pantay na tsansa ng bawat Lotto player na manalo, araw-araw nagsasagawa ang PCSO ng pre-draw procedures. Panoorin natin ang highlights ng mga paghahanda kaninang umaga.
8: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
7: Lotto fans, game time na! Kaninong mga numero kaya ang maghahatid ng swerte at panalo ngayong alas 2 ng hapon? Alamin na natin! Tara na! Let's play Lotto!

0: sa mga first-time players, madali lang laruin ang 2D Lotto. Pumili lang ng dalawang numero mula 1 hanggang 31 sa bawat subset ng 2D Lotto PlaySlip. Sa halagang 10 pesos per combination, may pagkakataon kayong manalo ng 4,000 pesos kapag nag-match ang dalawang numero nyo sa mapipiling winning combination in exact order. Kung Rambulito System Play naman ang pinili nyo, pwede kayong manalo ng 2,000 pesos. Paalala sa lahat, ang lahat ng PCSO games ay para lamang sa mga 18 years old and above. At narito na ang ating 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 17. And the second number is 16. Once again, ang ating 2D Lotto winning combination para sa 2PM draw, we have 17 and 16 in exact order. Hindi rin magpapahuli ang tres numero sa pagbibigay ng papremyo. Magkakaalaman na sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result? I-scan sa QR-matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
0: Sa mga ngayon palang naka-tune in, nasa 3D Lotto game na po tayo. Dito, kailangang mag-match ang tatlong numero nyo sa winning combination para manalo ng 4,500 pesos in exact order. Kung Rambulito System Play naman, pwede kayong manalo ng 750 pesos or 1,500 pesos. Paalala sa lahat, always play smart, play safe, and play responsibly. At heto na ang ating 3D Lotto winning combination. The first number is 7. The second number we have 5. And the third number is 9. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2PM draw, we have 7, 5, and 9 in exact order.
2: 106.7 L. Radio Magbating.

0: Radio Magbating Ting.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuana. Amang po mga milasma sa face.
5: Mm-hmm.
4: More dark spots siya, anak.
5: Mm-hmm.
4: Tapos naglighten siya. Dati mang godaghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose the pit. Karon wala na kay wala na mang putti ya.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano nung rice coffee, dahil nung una hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok, natapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian. Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sa panahon karon, sayon lang kita atakihon sa mga panuhot dala sa daotang hangin nga musulod sa ubang parte sa atong lawas. Si Tatay Beltrano Palulay ang usa sa makapamatuod sa kaepektibo sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil. Atong paminawon ang iyang kasinatian.
3: Mayong buntag, sir. Mamaliw ko si mong pangalan, sir.
4: Ako, si Beltrano Palulay.
3: Sir, nahibawaan ako nga every other day ka magpalit o bilabilang haplas diri, ah. Unsa man gyud imong gipamati si mong lawas day, sir?
4: Ang akong lawas, pamati na ako ng minhod, tiil o paa.
3: Paggamit mo sa bilabil haplas, unsa may nabag-o sa imong sakit nga minhod, imong kamot o tiil?
4: Kwan, ang akong lawas na okay na. Risko na ang kalawasan ako, nag-haplas ako sa hapya sa bilabila. Sa wala pa yung nakasuway sa herbal bilabila haplas,

0: ang makapamatuod sa kaepektibo niini. Busa, palit na sa inyong mga suking butika o kamudiha, sulay na. Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health centers sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate, dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
4: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Bagbagting.
6: BBC Daglit Daglit Balita Balita.
7: Kabagting o kabelkadas aniya ang BBC Daglit Balita alas 3. Patay ang usa ka bagong gikasal nga lalaki nga giilalamang sa alias Abdul, human gipusil sa wala mailhing suspect samtang nangaon uban sa iyang asawa sulod sa usa ka kanaanan sa Barangay Maranding Lala, Lanao del Norte, kagabi Hulyo 20, 2026. Human sa pagpamusil, miikyas ang mga suspect sakay og motorsiklo samtang padayon ang hot pursuit operation og imbestigasyon aron mailhan og madakpan ang mga responsable niini. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 3. Kini si Bagting 8, Shelo Maristura. Daghang salamat ug maayong adlaw.
6: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Radyo Bagbagting.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box na nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
2: Radyo Bagbagting.
9: We're gonna do a song that you never heard.

0: 九万万定定。
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
9: Mio,
8: okay po si Tatay Mio.
9: Opo, pero po na yung pangalan ay Romeo.
8: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
9: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, gayon po ay nawala na.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevensyon na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: Radio Magbanting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sa limong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. Rock, rock, radio, rock, rock,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.
4: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
5: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagan man nam nato akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Ana
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Tinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City. O ang ilang Mulabi branch, anamay mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Radio Bad Bad Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bad Bad.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabag ni Kibalkada, yan ang BBC Daklit Balita alas 4. Kidasig ni Pag-ibig Fan Branch Manager Gregorio Luba Jr. ang tanang mga miyembro nga siguradong updated ang mga membership records o kumplitohon ang kinahanglan magkonuminto sa dili pa moabot ang retirement. Pahinamduman na sub nini ang tanang miyembro nga padayon ang regular nga pagbayad aron mas dako ang ilang retirement savings nga maangkon sa mga miyembro sa higayon nga kini ang moritero na. Samtang mahinauton ang opisyal nga daghang makatawhan ang magpamiyembro sa ilang buhat. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting Lichette Flores sa FEMA. Maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kitos ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagid po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, kuya boy, sa mga
5: pinto. Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Radyo Bagting. Are you planning to build your dream home?
4: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
5: Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mo testing anay ko capsule o coffee. Nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radyo Bagting.
3: Makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO lottery draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: 2D Lotto players, hawakan na ang lucky tickets ninyo. For 1,000 pesos ang pwede nyong maiuwi basta mag-match ang two numbers nyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. You can also try the Rambolito system play wherein you can take home 2,000 pesos. Reminder po sa lahat, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 5. And the second number is 9. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 5 and 9 in exact order. Your lucky 3 numbers are next sa aming pagbabalik.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iho, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto, iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po, hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo, nasa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po, salamat.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8 TV.

0: Sugod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit.
1: Bawal magkasakit.
0: Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas.
1: Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw ka ninyong tanan, welcome sa ato ang 5-minute program. Hatod kini ka nato sa mayang kabubuton sa SED Marketing, ang tighimo at tigapunapun sa ato ang mga produktong herbal nga makatabang sa atong kalawasan. Labi na kaning ato ang problema sa ato ang mga kalawasan, no? Ang mga chronic diseases. Kabalo ba kay galang isuon nga ang mga panyawan products sa SED Marketing makatabang og dako sa pagpaalim sa imong balatian. Kining atong SED panyawan with garlic, kung sa kaning kamaayo nga klase nga kapsula nga nagaangkon sa gahom sa ahos, banaba og usab sa panyawan. Napamatudaan nga pinagi sa gahom sa atuang ahos, inubanan sa panyawan, nindot kay ni og resulta sa atong kalawasan, gumikan kay nagaangkon kini sa insaktong anti-inflammatory, aduna kini siya antibacterial properties, ug usab makatabang pagkini sa atuang immune system. Makapahimsog sa atuang kalawasan nga dili kita madali-dali kataptan sa mga problema nato sa lawas. By the way, mga igalag, isuon na lang sa katong mga kaisuna nato di akaroon nga medyo adunay pagbula ang ilahang ihi. Adunay problema sa pagpanakit sa ilang likod, no? Kaning lower back nato, mga igalag, isuon. Kanunay ba nang nagapanakit? Or baka medyo luya ang lawas, no? Medyo dili maayo ang pamati. May pag magpa-urinalysis ka. Kaning urinalysis mo na siya ang pag-analyze sa imong ihi kung unsay bikil na niya. Kung panalitan kita, doon na kita yung mga problema sa atong kidney, sa uban pang mga parte sa atong lawas, makita, pinaagi sa urinalysis. Muna ang mga dapat natong pamatikdan, mga galagisoon, kung kanus ang kinahanglan na yun nga magpa-urinalysis kita. Una na ini, kaning doon na kita yung pagpanakit sa atong puson, sa likod o kasatiyan. Bisag dili kayo sakit, atong yun yung bandayan, gumikan kay posible kini nga urinary tract infection, kidney stones, o baka early stages sa kidney problems. Muna nga kikinahanglan nga dapat magbantayan, ato ning bantayan, kining ato ang ihi. Ikaduha mga igala, isuon na doon na kita'y bula, usab medyo cloudy nga ihi, ang uban ganyan ni mga igala, isuon na doon ay dugo. Posibleng indication kini nga doon ay problema sa kahimsog sa atong mga kidneys. Ang kailang cloudy nga ihi, posibleng dehydrated o baka na infection. Kung adunay bula, basig taas kita sa ginatawag na itong protein sa ihi. Sinyales nga adunay kidney damage. Kung adunay dugo, kana posibleng UTI, kung urinary tract infection o baka adunay stones, o posibleng mulala ang kondisyon ni ini, munang adunay dugo. Ang usa sa mga dapat po nato pamatikdan, mga higala isuon sa tuang ihi, kaning kanunay tang nagapangihi o kanunay kitang murag paminaw nato nga kanunay tang kaihion, pero gamay ra ang mugawas. Posible nga doon ay iritasyon sa urinary tract system, gumikan sa bakterya, o baka doon ay problema ang bladder. Nga kung pananglitan kita, kanunay tang naghatag o kanimitong kakulangon sa tuang lawas sa tubig. Delikado mga igalagisun nga doon na kita maangko ni ana nga matang sa problema sa panglawas. Ugang uban po mga igalagisun na doon ay taas nga baho sa ammonia sa ilang ihi, no? Kanimitong anso kaayo. Ang anso kaayong baho sa ihi, mga igalagisun, o baka doon ay mga kalahian sa panagway sa itong ihi, delikado kinigumikan kay ang ihi dapat kung ano man siya, tinaw, walay isog nga baho, o baka mga igalang isuon nga kanang dili taas o baho sa ammonia. Kung iyon na mga igalang isuon, delikado kaayo ang atong mga panglawas, ilabi na kining atong kidneys, gumikan kay posible nga naigo kini o problema. Kung iyon na mga igalang isuon, ang imong gibate may pang mag-SED panyawan with garlic ka, inubanan sa ato ang pagtumar-usab sa ato ang SED Kogon Herbal Capsule. Kaling duha mga igalang isuon na pamatudaan kinisya nga makatabang og dako sa atong kalawasan. Gumikan kay kinisya, doon na kinisya gahom nga magtabang sa pagtangtang sa mga problema sa lawas. Gumikan ang isa sa mga nindot nga factor na ini, kining ginatawag na itong banaba. Kining duha ka mga klase sa mga ginatawag na itong kapsula igsuon nga doon ay banaba, na nindot kayo nga makatabang sa paghinlo sa itong mga kidneys, pag-amping sa itong mga atay, o guban pang mga vital organ. Munang importante ang ato ang SED panyawan with garlic. Apil pa ang ato ang SED Kogon Herbal Capsule nga makatabang sa mas maayong kalawasan.

0: sikat sa panglawas.
1: At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Said Health Report. Health Report.
3: Si Danny Diximo di na makalakaw tungod sa pagpanghubag sa iyang tiil. Mitumar sa Said Panyawan Plus.
4: Nataki ko o sa kabulan ko nga di kabaklay kay gawas nga ng hubong kong tiil. Maghigda rin ko pirmi kay ugitulog na ko. Kuhan man sa ganang mo hubong masag maayo. Ginaino naman po na ko Said Panyawan with magustin every meal. Lantan o mga doka simana nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Nagka-drive na kong mot. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon Nagunoy Davao del Sur 40.
5: Ang Said Marketing Incorporated nga tigama sa Said Panyawan Plus Capsule, Said Panyawan with Garlic Capsule, Said Kogun Capsule, Said Liniment Oil, Said Coffee Mix, Said Celebrity Kojic Soap, Said Celebrity with Glota Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
6: Unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi?
7: Simple lang kayo. Duharay akong kipangandoy nga makabaton kong puutan o gwapang asawa.
8: Yanong pangandoy, yanong nga tingwa nga misangpot sa laong nga kahiubos.
9: Kung higugmaon lang ko nimo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainila sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
7: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
10: Dili ako mao ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
7: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y mipasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: background sa sumpay niya itong sugilano ng naguluhan. Ang magic ni Bruha. You're my fantasy. Kasayo ba ni mong nanana ko din eh?
1: Kilaay lang ko. Kapay kayo sabay. Kunto ako dito, pulos siyaw-yaw ang imong madungog. Mas may pangani ako din eh, kaya malingaw ko. Labi na akong ni Aka.
0: Kunya, unsan mo sa itong oras sa mahuman?
1: Depende sa gana. Kung gusto ka, may mga muadata sa lain. Depende.
0: Nasad ka, anak?
1: Ano? Gipol anak ka na ako? May nakita na kang lain na mas gwapa o mas sexy pa na ako? Nga murag mulikay ka naman ako kung mahisgot ako, bahay na anak? Ansa man? Duna na? Gary?
0: Pita. Ni ang magkata din eh, aron malingaw.
1: Makalagot mo kung tanaw ng imong reaksyon. Mura manog. Wala ka ganahing ni tanaw na ko.
0: Igo na na, di. Igo na na. Well, amin na tapika. Oh, niya na nga itong order.

0: Ha? Tiis ang liog lang to. Taas mo kayo. Mura ako tayo ng kutsarits niya. Kutsa mo ka?
1: Sapa di awi.
0: Kutsa mo ka?
1: Ha?
0: O, palagi mo lipo siya.
1: O, palagi si...
0: O, sarande. Trape kayo, mong. Basi na tanggaw to. Di ba? O, patok mo din ritaon.
1: Mau ka ha?
0: Baya, nga nang kulis maot mo ng naunin mo. Duda ko na. Tanay, tabangan tiga gipos niya. Arong dali ka. Tanay, kauli na ta.
1: Sige, sige. Tabangin na lang ko, Django.
0: Asa mo na ito birukon? Wala kasi yan din eh.
1: Ni una o uli kinaglain ang lawas. Ikaw ba? Ayaw ko na sumuga si Ninong Good. Naibaw ka na siya nga mabaw kinaglubot. Iya sa gud nung surang-surangon. Mauna, pirmi ng way maayong buot ni mo.
0: Sabi, dablingaw ko na niya. Sige, dali kayo, suko. Sige, suko na to.
1: Mahinaikan,
0: suko na yun.
1: Mahinaikan ka ni Kajango. Aw, tagbaw, gid ka. Ay, sige na, Pi. Hipuso na natong akong mga nasobrang baligya.
2: Gato di ni Django si Shin. Asam di Srandi. Mas kuwa pa mauli. Ang hanggaw ay itanaw din sa akong ipuyan. Ngita tingali na ako. Maglakot ko kung magtanaw ng naong Django ay. Si Aura ba ni siya o makamatikod nga naglagot ko. Taas ng liog ang tuhana ay murajog giraffe. May agyong balian sa liog ano niya ay.

0: Abi ba na akong natuog na ka?
1: Kuno pa ka na ko tawag ganong. Di lang gyud ka mo hapit na ko no.
0: Ha? Di gud. Nabalaka mo gani ko sa diyang niadto ko si mong pisto nga wa na ka didto. Naghunahuna ko kung kinsa maghang mitabang ni mong alsa. Man lang gani kay ako na sugatan si Django dito sa eskina. Og siyang mingon nga siya kuno ang mitabang nimo.
1: Nalang nadugay man sa kuno ka?
0: Ay, traffic lagi kay. Motong dugay kay ko nga nakakuha sa abang. Akansim gani ko. Nga nung budlot na yung simut.
1: Sapa di haoy. Ing nalang yun nga dugay kang nigrahi kay daghang pasahirong sexy ron kay hapon na. Tinguli ba yaros gigas opisina, di pa? Sakto ko nung.
0: Nana, saka na. Ikaw gid no? Tagsang ganit ni mahitabo. Mangluo din ka. Sumagod. Kung maayo lang ang lakaw sa biyahe, huwag yung masipiat nga ako gid ang mukuha ni mo, di ba?
1: Sapa di haoy.

kinig daw, Hana. Ang kadili lang yun, makamaong muam-am. Sa kadugay na nilang nagkahinigog maae, wapagod niya siya may baw, kunun sao niya pag-am-am ang iyang hinigog ma. Ako na sadag mo himo para niya. Ania.

0: Onya mo lakaw na ka?
1: Oo, oh, aron makapahuway na ka. Nay, klaro kayo nang imong mga mata o nga, gikapoy na ka.
0: Onya, para asa di ay na?
1: Ha? Onsay, onsay para asa mo din eh.
0: Hala no, ikaw man tingali ang giduka, uy.
1: Ha, onsay?
0: Nalimot na ikang gapalit mang kaanang buwak para naku.
1: Ha? Onsay ko eh.
0: Presko palagi ka ayun na. Diin ka ana. Dito na si Masuki? Bago ng deliver, ay, no?
1: Buwak sa kong kilid, ha?
0: Uy.
1: Ah, malagbit siya na sa mga gihibo ini.
0: Uy.
1: Ni Alasias Dol.
0: Ngano di ka? Nganong nilinaw man na imong mata?
1: Hmm?
0: Kisa imong kitanaw sa palibot, Randy.
2: Si Jaymar Cabrianas, nakasinati og insomnia tungod sa kakapoy sa labas.
3: Ay, taon-taon na gud pud ko sir nagamit anang sidlinement nang tukar-tukaran ko sa akong insomnia. Usahay kay busy lagi sa trabaho, manang usahay maglisod og tulog. Ginabanyo sa gina ko sa lawas before ko matulog ang sidlinement. Nindot gud siya og epekto sa lawas. Makarelax gud ang imong lawas, pili gud mo magmahay sa sidlinement. Ako ni si Jaymar Andrea Cabrianas, 35 anyos.
2: Sidlinement oil, gyapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
4: Sed Celebrity Beauty Soap.
5: Sed Celebrity Beauty Soap.
6: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
7: Mm-hmm.
6: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang ko po'y mga milasma sa face.
7: Mm-hmm.
6: Murag dark spot siya, ana.
7: Mm-hmm.
6: Tapos ninglighten siya. Dati manggo daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay, wala na mang puntiya.
4: Sed Celebrity Beauty Soap.
5: Sed Celebrity Beauty Soap.
8: Ang kahimsog, importante. Mao kanang angayan nga ampingan. Ang Sed Marketing, ang tighimo og tigapod-apod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo niining 2 minutos nga tulumanon. Sed, alam sa kahimsog.
9: Ang atong lawas angayan gayud nga pag-aampingan gumikan kay kini nga ginusara lamang og ginahanglan nga ato gayud nga hatagag pagtagad. Kapalo ba kay galang igsuon nga kining atong Sed Panyawan with Garlic na pamatud-an kini nga makatabang sa pagpakubos sa cholesterol level nato sa lawas. Usahay manggod mga igalig isun, mahiligon kita sa mga pagkaon nga mga mamantikaon, kana mga pagkaong pinirito, ang mga pagkaon nga magahatag og pagtaas sa ato ang ginatawag nga LDL, kon low density lipoprotein. Sa pinakalabing simpleng pagpulong, kaning LDL mao kani ang ginatawag natong bad cholesterol. Ang bad cholesterol kung musagol sa atong dugo, mamahimong mupilit sa mga walls sa ato ang mga kasing-kasing, apil na ini sa mga gagmayng mga kaugatan nato sa atong lawas. Hinungdan nga dunay paggabara ang maumatang sa mga ugat, hinungdan sa mga dinagko o mga perwisyo nga mga klaseng mga problema sa lawas. Munang kung ikaw gigsoon, gusto nimong mapakubsan kanang imong cholesterol level sa lawas, maayong pangmuinom ka sa Sed Panyawan with Garlic. Kay kining garlic o ahos na pamatud-an nga makatabang kini sa pagpakubos sa cholesterol level sa lawas, o usab, pinagi sa banaba o usab sa ato ang panyawan nga tanom, dako kining ikatabang alang sa pashimsog nga kalawasan. Sed Panyawan with Garlic, ginama sa Sed Marketing. Tatak magaling!
8: Inyo nabatian ang programa nga magahatod ka ninyo dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang, ang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix.
4: Sed, alam sa kahimsog.
8: At ang ilang hiyapon kini nga tulumanon sa sunod nga igayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
10: Ang sobrang pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong musampot sa mas delikado nga sitwasyon. Mao kanang adunay Sed Kogon. Sed Kogon, adunay Kogon plant, banaba og makabuhay herb. Napamatud-an sa daghang pagtulunan nga ang Kogon plant nagatanyag og daghang benepisyo. Apil pa ang banaba og panyawan kun makabuhay. Hinuusa nga mga natural nga mga sangkap nga maayo sa panglawas og dugang pagpaligon sa depensa. Sed Kogon Herbal Capsule. Sa Kogon, lawas mas Kogon.
0: Ngano ka, uy?
1: Ha? Wow.
0: Amin na, Nepi. Ganahan lagi ko sa kolor.
1: Ha? Kwan, kining. Nalimot mo na ko, eh. Niyam na ko, eh. Da, para limo, no?
0: Aran ko nung hay mawang akong kasukot ni mo, no?
1: Good. Natural. Palangga, good na ka na ako. Munang, di ko gusto nga maugmaan ang imong pangluod ako. Mo nang gadago.
0: Unsa ni siya nga buwak?
1: Kuan.
0: Karon pa ko makakita ingon ini. Tingali imported nino.
1: Ako ang tingali. Karon pa sad bitaw kung makakita og ingon ani nga buwak.
0: Wow, nice kaayo. Kanindot.
1: Nindot kita.
0: Salamat ha.
1: Salamat good.
0: Hmm? Baya no. Sige na uy pa uli na kay klaro kang gidukat na ka.
1: Unya ang bayad ay.
0: Ha? Unsay bayad?
1: Ako ug kang gidad-an og buhak. Na gud ay bayad.
0: Sapa di uy. Abi.
1: I love you.

0: Ay, nayay, litse! Saka ba? Iwan akong gigoray!
1: Dalay! Bukat ka man kung kaya! Magalisod ka! Pangusugsay kayo! Mag-umuumo to ba yung duhaan eh! Mangusug ka yan!
2: Ako nang giablihan ang iyong kwarto. Ilahos na dito.
1: Okay.
0: Ano lang ko sa sala. Mas ginahan ko. Anong ko diyan.
1: Ay, nangsa ka man yung tawa na. Kanyan ka nga na mag-aluko ng salog. Be. Pangusog be. Bukata ba yan imo kalag. Ups. Ay.
2: Mauna lang yun na kanunay ni mong mahitabo. Halos kada adlaw rin na.
0: Sige na ba, ilaos na ko sa kwarto.
1: Dali, na, ups, ups, ups, ups, taro nga, naging mo glinaktan.
2: Usa may akong buhato ni Morina, nga unta matarong ka na. Gihimo na nako ang tanan, aron na akalang untay maayong kaugmaon. Pero wa na ko makasabot ni mo, kung nanong ingon-ana ka mangyod.

0: Unsa man ruan? Kinsa man pa nagtuslok sa doorbell? Ay, kasaba ba? Buisit! Kasaba! Kinsa ba'y?
1: Apple.
0: Oh! My God!
2: Uy, pre! Kas lang na ko si mong naong. Niya itong unang buwan, nakita at ikaw luspad o nangupong ay mong itsura.
3: Tungod mo sa problema na ko sa kidney, pre? Kundi ba tungod ani?
2: Wala na ko garun. Ha? Usa mo na?
3: Kidney, pre. Ang Coupon Herbal Capsule sa Said Marketing. Makapaus-us sa creatinine. Makatabang ni sa problema si mong kidney. O maayo kini kung aduna kay simptoma sa prostate. O sa prostate cancer na ganmismo. Mong ikaw, pre, dipinsa na lang daan. Inumog Coupon Herbal Capsule ka na adlaw. Samtang wapa kay gipamati. Nusa mo tamanagang ka nang may tama na?
2: Sakto ka, pre. Sukay ka ron magmintin ako Coupon Herbal Capsule kay itahan ni mga damtang daan. Ha! Salamat, pre!
3: Pasalamat sa Said Marketing, pre, na nakaimbinto sila sa Coupon Herbal Capsule. Coupon Herbal Capsule, hinimo sa Said Marketing Incorporated, mapalit sa inyong masuking butika.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldo de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: Mga kapanyawan, ani-ana ang secret to sa maayong panglawas. Kung nagkakape ka sa SED Panyawan Coffee Mix, pag-abli sa SED Kogon Herbal Capsule o itaktak ang sulod sa kapsula sa imong SED Panyawan Coffee Mix. Dobling bisa, dobling pagtabang. Kape o kapsula ang secret to sa maayong panglawas. Kalami. Ang SED Panyawan Coffee Mix ug ang SED Kogon Herbal Capsule, mga produktong ginama sa SED Marketing, mapalit na karon sa mga butika.
3: Radyo Magbating.
4: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Tana oh.
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Si Anan Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
8: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
9: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
8: O, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili ko yung demon, di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
9: Abila ida di mo ron ma'am.
8: Ako 55 na.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
11: Paragis bila-bila.
10: Paragis bila-bila.
3: Radyo Magbating.

suot at buhok mo'y green sang tindahan sa may baklaran na patingin na tulala sa iyong kagandahan.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 imedia.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang alala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: I really want to thank Star very, very much for being courageous and being the first station in Los Angeles to play this record. And we've sold so many records in the last couple of weeks. And it's got to be because of the station, because other than that, it's my mother and her shortwave radio. I don't know.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turawan ay gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na yahayan magrapagin ko atang mga gulo yun
1: sa Paragis Bila-Bila. Tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E.
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
6: buhay.
5: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
6: Magdulot ng enerhiya,
5: naglalayon sa malusog na balat,
6: malusog na puso,
5: at iba pang aspeto ng kalusugan.
6: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
5: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
6: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
5: at positibong buhay.
6: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
5: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
6: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
8: Sa bayang napapakinggan
7: sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
7: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
8: Testimonya,
7: patotoo,
8: karanasan,
7: maging mga katanungan
8: sa pag-iinom at paggamit
7: ng Rice Herbal Products.
8: Ito na ang inyong lingkod
7: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
8: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado, doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide.

At din syempre sa inyo ng ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix. Herbal coffee 14-in-1 plus 1. Rice plus herbal capsule rice 4-in-1 premium glow soap. At syempre po mga kaibigan, ang ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Sa Mindanao po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na at tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Dito po naman sa ating paladudunan, tawag na po sa ating po namang numero, bukas na po yan. 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. Tawag na po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numerong pwedeng tawagan dito po naman sa ating baladudunan mga kaibigan.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 ay numero mga kaibigan. Si Kuya Boy po naman ang inyong likod at tayo po'y magkwentuhan namang muli. Dito po naman sa ating parado.

0: Itawag po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Sa lahat ng mga nagtatanong sa atin, ano po, yung mga may mga pinapaabot pong mga mensahe dito po sa ating programa. Marahil, ang iba po sa inyo, ay ganun din po yung mga gusto po ninyong ipaabot dito po sa ating palatuntunan. Ito po yung katanungan, ano po? Isang katanungan po kay galing po kay Nanay Letty ng ano to? Ano to? San Jose, Occidental, Mindoro. Sige po. Maraming salamat po, Nanay Letty. Ito yung kanyang tanong, mga kaibigan, na nais po natin bigyan po ng kasagutan. At sabi ko nga, marahil ay ito pong tanong na ito ay tanong din po ng iba po sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga nagsisimula pa lang sa pag-iinom po ng ating rice coffee at yung mga kababayan po natin na talagang hindi naman na laging nakikinig sa ating programa. Pero bago yan, mga kaibigan, meron muna tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tanghali, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Romy Ursoa po sa Pagadian City.
0: Romy,
1: tatanong
0: okay.
1: Tatanong ko lang sana, Kuya Boy, kung saan mabibili ang rice coffee dito sa Pagadian po.
0: Pagadian City. Okay po, Tatay. Tatay Romy, ilang taon na po kayo?
1: 69 po.
0: 69. Di pa po kayo nainom ng ating rice coffee, Tatay Romy?
1: Wala pa po. Kay susubukan ko sana po eh.
0: Opo, paano po ninyo?
1: Hindi ko naman kasi alam kung saan manibili dito sa Pagadian ng rice coffee, Kuya Boy.
0: Tama po. Tatay Romy, paano po ninyo nalaman yung ating po namang produkto?
1: Palagi kasi akong nakikinig sa programa ninyo, Kuya Boy, madagabi iba.
0: Maraming salamat.
1: Radyo Bagting.
0: Radyo Bagting. Apo, kada gabi, okay. Napapakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee, Tatay.
1: Apo. Opo, Kuya Boy.
0: Kayo po ba ay may iniinda rin po ba kayo, Tatay Roming, karamdaman sa ngayon?
1: Meron po, dito akong arthritis ba, Kuya Boy?
0: Arthritis.
1: Matagal na kasi itong nararamdaman ko, hindi naman magaling-galing, Kuya Boy.
0: Mataas po yung uric acid po ninyo panigurado. Hindi po ba ninyo napacheck up yan sa doktor, Tatay?
1: Napacheck up po ako, Kuya Boy, pero ang finding sa doktor, condom, arthritis
0: ba ito? Arthritis, opo. Tatay, dapat po, may iniinom po ba kayong gamot? Galing po sa doktor?
1: Mayroon po.
0: Okay. Tuloy-tuloy nyo lang po yun. Nahinto na. Okay po.
1: Nahinto na, Kuya Boy, kasi kapos naman kasi sa pira eh.
0: Opo. Tatay, dyan po sa Pagadian City, makabibili po kayo ng ating rice coffee. Tama po yun na kayo po ay magsisimulang uminom ng ating rice coffee kasi malaki po yung maitutulong po nito kapag ito po ay tuloy-tuloy po nating iinomin. Basta po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin yan makukuha. Yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Dyan po sa Pagadian City, Sambuanga del Sur, tama po ba ako?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Sambuanga del Sur, okay. Dyan po, Tatay. Tayo po ay makabibili po ng ating rice coffee dyan sa Jade Vine Pharmacy. RX.
1: Jade Vine,
0: opo. Alam niyo po yun?
1: Opo, marami kasi pharmacy dito sa amin po, sa Pagadian.
0: Opo, meron din po dyan sa RX Nians Pharmacy.
1: Saan po?
0: RX Nians Pharmacy.
1: Nians, opo, meron.
0: Meron po. Tapos dyan po, Tatay, sa Butika Esther.
1: Sa Butika Esther, opo.
0: Opo, alam niyo po yan.
1: Alam okay. Pa yan, mga pharmacy na yan po.
0: Tama po. And dyan po sa South Star Drug, malapit po sa simbahan.
1: South Star, opo.
0: Okay. Doon po, Tatay, tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Ang tanong ko lang ngayon sa inyo, Tatay Romy, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, Tatay?
1: Wala pa po.
0: Opo.
1: Hindi ko naman... Hindi ko naman kasi alam po kung saan mabibili ang rice coffee.
0: Tama.
1: Po.
0: O, Tatay Romy, gagabayan po kita. Hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Hanapin ninyo, Tatay Romy, yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton.
1: Palagi naman,
0: Apo, at ang spelling po, tatay, ang spelling po ng rice natin.
1: R-I-S-E.
0: Tama po, R-I-S-E. Tapos, dyan po sa, ano, sa... tama po. At papaalala ko lang po sa inyo na dyan po sa karton na yan, may makikita po kayong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero buwamera po yan, hindi po yan hotdog. Tapos may sikat ng araw sa taas. Para hindi kayo magkamali lang, tatay. Dapat sigurado po yung produktong mabibili po ninyo. At yan po yung iinumin po natin, tatay Romy, sa araw-araw. Dapat po, mas maigi po, 2-3 sachet sa isang araw. Pero, sabi nga po ninyo, kung nagtitipid kayo, kahit po ilan, basta po meron kayong iniinom araw-araw ng ating rice coffee. Basta po meron. Basta po meron kayong iniinom na rice coffee sa araw-araw. At tuloy-tuloy dapat yung pag-iinom po nito. At yun po yung doon tayo doon natin makukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating rice coffee, tatay.
1: Ah,
0: okay po.
1: Sige po, maraming salamat po, Kuya Boy.
0: Apo, Tati Romy, nagkakahalaga lang po ito ng 180 pesos lang per box. 10 sachet na po yung laman.
1: Ah,
0: 180, opo. Apo. Sige. Tati Romy, kapag kayo po'y nakabili, Tati Romy, at umiinom na po ng ating rice coffee, balitaan nyo naman po ako, Tati Romy.
1: Apo.
0: Okay po. Maraming salamat po.
1: Po, Kuya Boy.
0: Thank you very much, Tate Romy. Mabuhay po kayo. God bless po.
1: Salamat po
0: sa inyo. Bye-bye. Mga kaibigan, si Tate Romy ng Pagadian City. 69 years old, mga kaibigan, at magsisimula na pong uminom ng ating rice coffee. Ito, sabi ko nga kanina, yung pinag-uusapan po natin, marahil ano po na kayo po'y magtatanong. Another caller on the line muna. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
2: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Sige, Gumaka po ako.
0: Gumaka Quezon. Ano pong pangalan?
2: Gloria Arimada.
0: Ano po?
2: Gloria
0: Arimada. Gloria, taga Gumaka. Okay po, Gumaka, Quezon. Okay po. Nanay, Gloria, ilang taon na po kayo?
2: 86.
0: Wow, 86 years old. Umiinom na po nanay ng ating rice coffee?
2: Hindi nga po.
0: Hindi pa, bakit po?
2: Nakabili na po ako nun. Bakit ganun po ang lasa? Lasang damo.
0: Lasang damo? tama po ba yung nabili po ninyo?
2: Ayan, bumili ay yung aking anak. Ay, sabi yun daw ay yung magic sa ano ba yan?
0: ano po yung nabili? Baka po iba yon. Baka po hindi po yung ating produkto, nanay.
2: Ay, makuha. Lasang damo ho, kan?
0: Baka po hindi yan yung ating po namang rice coffee, nanay. I-check po ninyo. I-check po ninyo, nanay, ha? Kasi yung ating rice coffee po ay masarap.
2: Ay, ang natitibang ko po ay yung Markape noon, nung unang-una, nung dati lang ang Markape. Tinanatikman po, sarap nga po yun.
0: Hindi ko po yun kilala, hindi ko po yun alam.
2: Ito lang po narinig.
0: Opo. Tapos, nagsimula na po kayong uminom ng rice coffee. Ang tanong ko ngayon, tama po ba yung produktong nabili po ninyo? Kasi sinasabi po ninyo, lasang damo. yung ating rice coffee ay masarap. At sinasabi nga po ng ating mga kababayan na nakaiinom na po nito, nakaka-addict daw. Eh bakit po sa inyo lasang damo? Baka naman po iba yung nabili po ninyo, nanay.
2: Ay, ewan po. Tatanong ko po sa bumili.
0: Opo. Ganito po, nanay. Basta po yung ating rice coffee, nanay, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang rice po natin, nanay, ang spelling po niyaan ay R-I-S-E. Okay po, kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Lalong-lalo nang hindi po ito gawa sa sinunog na damo. Nanay, para... okay. At dyan po sa karton, makikita niyo po, nanay, yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. At hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Yan po yung hahanapin po ninyo para sa paghahanap po ng ating rice coffee. Para masigurado po ninyo na tama po yung ating po namang produkto na nakuha po ninyo. At baka po iba yung nabili po ng anak po ninyo. Sinabi lang na rice coffee, baka po iba. So, i-check po natin, ha, nanay, ha?
2: Uminom din po si Elas, ang damo raw nga po.
0: Ah, damo talaga yung ano, yung lasa.
2: Sa Gumaca po ako, professor.
0: Apo, sa Gumaca, Quezon. Apo. Sa Gumaca po, napakarami natin ang ating rice coffee dyan na may bibilhan. So, halos po natin.
2: Nahulog nga po yung ano po ng ano ng panghulog sa Markape. Yung pong Markape ang natikma ko, masarap po.
0: Apo, apo. Hindi ko po yan alam. Hindi ko po yan alam. Hindi ko po yan kilala. Yan na sinasabi po ninyo.
2: Kala ko kumbanin yung Markape.
0: Ah, hindi po, nanay. Hindi ko po yan kilala. Rice coffee po sa atin.
2: Sige, salamat.
0: Apo, apo. Sige po, nanay. At balitaan niyo po ako kung rice coffee po ba yung talagang yung kulay gintong dilaw na karton yung nabili po ninyo, yung iniinom po ninyo. At baka po iba, baka po ibang produkto, kaya po iba yung lasa para po sa inyo.
2: Baka nga po.
0: Balitaan niyo po ako, nanay, ha? Kapag nakita niyo na po, Nanay Gloria, ha?
2: Opo.
0: At tawagan niyo po ako muli. Salamat po, nanay. Mag-iingat po kayo.
2: Sige po. Salamat.
0: Nakikinig po ba kayo lagi sa ating programa?
2: Oo. Araw-araw po.
0: Oo. Araw-araw. So, dapat ang iniinom niyo po yung ating rice coffee dapat. Hindi po yung kung ano-anong ibang lasang damo. Kasi, kasi nakikinig kayo sa ating programa. Iba naman pala yung iniinom po ninyo.
2: Wala po ako makalakad at labo na po ang mata ko pati.
0: Malabo yung mata, tapos hindi makalakad kasi may arthritis, tama po?
2: Siguro po.
0: May mga iniinom po ba kayong gamot galing sa doktor? Napacheck up nyo na po ba yan? Ano pong sabi ng doktor sa inyo?
2: Iniinom po lang yung Losartan.
0: Sa high blood yun?
2: Oo.
0: Opo. Ituloy nyo lang yun. Kapag kayo po umiinom ng ating rice coffee, dapat itutuloy nyo lang po yun. Kasi yun po yung advice ng doktor, pinag-aralan niya ng doktor. Kung bagat sinake up kayo, kaya dapat ituloy-tuloy nyo lang po yan.
2: Meron na ako sa puso, tinigil ko na po.
0: Bakit naman po, nanay? Kung yun po yung advice ng doktor, dapat po ituloy-tuloy nyo lang po yun.
2: Hindi naman po ako naigi eh.
0: Hindi ka naman naigi. Mas lalong hindi ka maigi niya kung aalisin mo pa yung gamot.
2: Nasa awa na po ako ng kabibili pag walang pambili.
0: Yun nga po. Yun po yung problema. Yun po yung nanay. Sige po, basta asahan ko po yung tawag po ninyong muli sa akin para malaman natin kung tama po yung sinasabi po ninyong lasang damo, nanay.
2: Tagal na po ako nasawag sa inyo. Ngayon lang kayo nakasagot.
0: Ngayon lang nakasagot. Opo, pasensya na po dahil sa dami po naman. Alam nyo naman, napapakinggan nyo naman yung dami ng mga nakakausap natin sa araw-araw sa bawat programa po natin.
2: Naririnig ko nga po yung isang taon na daw yung nakakalakad ay nakalakad.
0: Diba? Napapakinggan nyo po yun. Sila po yung may sabi niya, nanay. Hindi po ako. So, opo. Lahat po ng mga testimony. Opo. Lahat po ng mga testimony ng ating mga kababayan. Sila po yung tumatawag. Kagaya po ninyo. Kayo po yung kusang tumatawag dito sa ating programa. Nagtatanong. Ang iba naman, dahil po sa kagalakan, dahil po sa kasiyan na natulungan sila ng ating rice coffee, binabahagi po nila.
2: Tatarong po ako.
0: Ano po yun?
2: May acidic.
0: Ano po yun?
2: May acidic.
0: Sino po?
2: Yung aking anak.
0: Pwede po siyang uminom ng ating rice coffee. Kung acidic po siya, nanay, makakatulong po itong ating rice coffee at marami na po tayong testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee. Basta po, tuloy-tuloy lang yung pag-iinom. Yung lagi ko po sinasabi, basta po tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang. Huwag po putulin yung pag-iinom ng ating rice coffee.
2: Opo.
0: Okay po.
2: Salamat po.
0: Maraming salamat din po sa inyo.
2: Tawag na lang po ulit ako pag natin mong panauli.
0: Yes. Basta yung sabi ko, nanay, i-check po ninyo kung yan po ba ay kulay gintong dilaw na karton. Tapos dyan sa, kung ang spelling po R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas, R-I-S. S po yan, hindi po yan C. Ang atin. R-I-S po sa atin. R-I-S-E. Para hindi po kayo, kumbaga, malito, yun po yung hanapin po ninyo, R-I-S-E, na sa kulay gintong dilaw na karton. Hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas yung ating rice coffee. Lalo na, hindi po ito gawa sa damo. Okay po, nanay, para po sigurado tayo.
2: Matigil po ako isang sa face. Titik na kung hindi nalasan damo.
0: Okay. I-check muna po ninyo, nanay, kung tama po ba yung produkto. At baka naman kasi iba yung produktong nabili po ninyo, kaya po iba yung lasa.
2: Hindi po ako bumili eh.
0: Okay nga po. I-check nyo po dun sa bumili para sigurado po tayo, nanay.
2: Okay. Sige po.
0: Okay po. Maraming salamat, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
2: Sige po.
0: Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Bye-bye. Ayan si Nanay Gloria ng Gumaca, Quezon. Lasang damo daw. Baka iba yun. Baka baka hindi po yun sa atin. Kasi, di ba? Dun sa mga dun sa ating mga kababayan na, di ba, na matagal nang umiinom po ng ating rice coffee, hindi po sasang-ayon dun sa sinabi ni nanay na lasang damo. Eh, ang iba nga nagsasabi na na-addict na nga ako nito, Kuya Boy. Kasi napakasarap ng rice coffee. Bakit kay nanay lasang na? Baka iba yung nanay na... iba yung nakukuha din nanay. Tawag po ngayon mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan.

0: tumawag po kayo mga kaibigan, 0969-226. 9623 mga kaibigan. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. O, doon po sa tanong kanina, kung hanggang kailan daw po kasi pwedeng inumin yung ating rice coffee. Ito, yun po yung tanong ha, ni asa na ba yung mensaheng yun? Natakpan na. Yung tanong sa atin, kung sabi niya, Kuya Boy, hanggang kailan po dapat akong uminom ng rice coffee? Ito na po yung sagot ko mga kaibigan, bago po tayo magpaalam. Dahil nga po sa ang ating po namang rice coffee ay siya pong cleanser. Tagapaglinis po naman sa atin. Tagapaglinis po naman ng mga basura na pinapasok po natin sa ating katawan na nanggagaling po sa mga kinakain po natin. Kapag yan po kasi ay nasipsip, sabi nga po natin, ulit-ulit po ako niyan, kapag nasipsip na po yung nutrisyon niya, nagiging basura na po yan sa loob ng ating katawan. Ang problema, kung kulang po sa nutrisyon yung mga kinakain po natin, eh talagang nahihirapan tayong i-flush out yan. Kaya nga po nandyan yung ating rice coffee, nagsisilbi po namang cleanser, at the same time nourisher, dyan po sa loob ng ating katawan. Kapag cleanser, alam naman natin, tagapaglinis, nourisher siya po yung nagpupuno ng kakulangan na kakulangan po ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. O, kailan po ba tayo hihinto ng ating rice coffee? Hanggang kailan po ba tayo? Ang sagot po dyan, hanggang kapag kayo po yun, huminto na rin po sa pagkain. Saka nyo po ihinto yung pag-iinom ng rice coffee. Okay po. O, paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating paladito ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
0: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
0: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
0: Mm-mm.
2: At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 in media.
2: Radyo Bagting.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantosiya karon may na kayo
5: taas diyang sugar sa mga sawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na result
5: aning baba
4: baba na gikan mong kudiha
5: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
4: Ang akong ikasulting sa kadto nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney jud ayo akong kilid nga nakahilig ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Nipalit dai ko kawan ni kalisan jud na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na ko gibati. Nya kaantok karon nag minti na ko. Antok karon na ayo na ko unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo ni sa sinta nakatin sa Buenavista.
8: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
9: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central. Turok President.
10: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
9: Sa bila-bila kopi, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
10: Kung hindi kakainom, rupagluya na ka?
9: Rupagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang bila-bila kopi.
11: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, komplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samta ang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
8: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isa seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: Making 38 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Hi there, good evening. May pagbaminos na nalito ka mga sugintig paminaw din ang kanoon. Ato ang mga kinitibukan, gabuto na ito ng pag-sibi ni iniga mga orasa. Good evening, how are you doing guys out there? Wherever you are, whatever you are doing, just listen. Ako na po, naging nyo ang amigo sa kahanginan. My name is Martin D. And I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Right here sa ito ang aduha ka magandang gawagang radio station at DXCA 106.3 Bell FM and DXBZ Radio. Yes, ato ang kumusta ka ito ang mga naminaw din ang karoon. Kumusta ka ito ang mga naminaw all throughout Zamboanga Peninsula. Mga taga Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Sibugan. And of course, ato ang mga naminaw sa dina sa may area Lanao del Sur and Lanao del Norte. And likewise, ato mga taga Misamis Oriental and Misamis Occidental. How are you doing guys out there? Kumusta ka itong mga taga SND Consultan Daga di Mapor? Mga taga Cotabato area, hi there! Ato mga taga Maguindanao, kumusta? Ayan, kumusta inyong panahon din ha? Anyway, sa ito ang area sa Dakbayan sa Pagilian. Ako rin buyag, uy, uwan, uy! 101 June, hasgang tugnawa, murag magita, yutag ikahalog, karon, ayay! Diba? Sa ito ang mga wapay, ikahalog din hala. Itata. And of course, sa ito ang mga naminaw din ang karoon nga always nga tuning in sa itong programa. Kamauna mo, sa ito ang official text line number every time you do that ang programa, isave lang din niyo sa inyo ang mga text-text sa mga cellphone, ha? 09989978890. Yes, sa una ka text message. Hi, Martin D. Good evening. Paki-greet lang ko to all. Ayan, paki-greetings lang ko sa kahanginan, Martin D. Like Mike Andales, Aljun Amagatkat, Gabriel Paculba, and especially to Ramila Pinoso. Ang napag-greetings, it's me, Marian Rabanuel, from SND, Lanao del Norte. Request lang ko ang song Martin D. Og Sigaw ng Puso. Ganon, sige di ay ang sigaw sa imo ang puso. Sige di ay ang gisingit sa imo kasing-kasing. Wow ba? Anyway, ito ang programa, ang TLC, kung True Love Conversation, all the way till 9 o'clock in the evening. Kauban ko ninyo, Martin D, I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Balik ba? Okay, sa kanang giingon, diantong mga dunay mga problemang puso, dunay mga eksperyensya sa mga love, love, love. Ayun yung abuhanton is i-tax na ninyo, ipadangat na ninyo ito ng basahon, ha? And of course, at kung ikinahanglan nga, ang ito ang mga opinion together with your anchorman, your DJ, Martin D. And of course, ito ang mga listeners all throughout Zamboanga Peninsula. And ito ang mga nearby towns and cities and regions. Okay, ang inyo alam mga buhaton, send us out sa inyo ang kining message to 09989978890. Ay mo kaawawan ninyo ang problema din ha. Kaya ito ng sawaan. Ay mo kaawawan ninyo ang mga problema. Kaya ito ng sawaan. Yes, hi, good evening Kuya Martin D. Pag-greet lang ko sa Macam family, Salba, Vega, Anthony, to Simbahon, and then to all my friends, okay bro, Alju na Mukatkat, especially sa ko ang palangga na si Ma'am Ati, sabi niya siya, Ate Giselle Macam nga naakaroon sa may Ozami City na admin na pod akong palangga, right? Request ako Martin Diog one last song by A1 and then Mahal Kita, alam mo ba? It's coming from Lover Boy Maggie Don, si Lover Boy. Yes, of course. I'm Agent Martin D. Thank you so much, Marian Ruben Wells, and your Bumbamino Dina, all the way from SND. Hello, oi. Yes, alright. And of course, ang ito ang hostel dag na ganon. It is now 7:43 on the evening. And I'll be with you all the way till 9 o'clock. So mga kaibigan, we have one more hour to go. Sa ito nga pagpakigubay. Okay, so meantime, alas sa ito mga daminaw din ang karoon mo play sa kong song and i-request gini, ha? Kay Matod pa niya, gusto siya nga maminaw ang sigaw ng puso. And kaya, mugid ko nun na igisigaw siya kasing-kasing. Alright, here we go with something for

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa kamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipatinaw.
0: Mas gipaligon.
1: Mas gipaligon.
0: Ug mas gipakusgan.
1: Ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: We've got 5 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Naghihapon you are with Martin D. Dinidighihapon sa doon pagpanaguban kini ang TLC kung True Love Conversation. Kumusta ka to mga namiraw din ang kanon? How are you doing guys out there? We have caller on the line. Hello, good evening.
3: Hello.
2: Yes, good evening. Bayang gabi, madam. How are you?
3: Okay.
2: Okay. Kumusta ang inyong panahon diha, madam?
3: Giulan na po.
2: O, giulan lagi, uy. Sana all giulan.
3: Giulan po mo din siya.
2: Giuan, gin may mamoy. Ganina, ramaling adlawa, nag-uan-uan. O na, kanabitan ko ay, nakabaw ka ng uan, nga ka ng inay, ra.
3: May siya wala ka na anod siya. Oh, paano kita salain
2: na? Kaya na laging gitawag nila ka ng uwan, mga inda.
3: Maday ulang na inda kuya?
2: Inda, dudung-dudung po sa mga uwan.
3: O maojid siya kuya, no?
2: Maulagi ko doon na.
3: Nay dudung-dudung.
2: Kana ba? Wala kong ganahan eh mo. Kinanglan, manawag yun ka sa tong programa aron na mawa ng imong mga kaguol. Ang imo ang mga...
3: Kaya aron imo ambagan na si Buhake.
2: Ahem! Baya, ang iaabay ang patambagon. Utro pong patalambag.
3: Mohonong o dili.
2: Ha?
3: Mohonong sa dili. Mohonong ba ulan?
2: Ang ulan di
3: ay.
2: Ha?
3: Maanod niya sa salain.
2: Lagi, wala na siya karon kasagaran. Daga na ramang ingon ana aron maanod lang sa lain. Sana all.
3: Maglang sa netong, huwag mo lang sabihin. Saan ni Tetolan, kuya?
2: Ha?
3: Saan ni Tetol, anak?
2: Nakalimot mag-go eh. Gantahin ako, Bik, matulog ko.
3: Nah,
2: muna lang. Oh, maminaw mo din na. O niya, mag-ana na ako. Di ba? Nindot kayo eh. Ito
3: natin ba?
2: Oo.
3: Huwag mo lang sabihin.
2: Amo na yung title. Oh, mo na.
3: Dahil ang mamamatay ang puso ko.
2: Kala ba? Kung ginahanin mo, kanta ka ba? Bakit? Mauna yung siguro ng title.
3: Mauna yung title?
2: Oo, kanang huwag mo nang sabihin.
3: Sabihin niyang huwag na daw kaming limutin niya. Ito, wada pinagsanay. Ay, mag-pugos, mag-antos. May pa'y mag-utan ang munggo.
2: Asa may mag-utan niya munggo, sara? Tagay ko.
3: Ano mo, ari ka din yung utan kong munggo?
2: Mana ko diya, ha? Utanig yung kong munggo, kay ganahan kay ko, ana.
3: Anya tay kana daw magtagutan munggot ang duma daw na pugot.
2: Kagilat.
3: Ha.
2: Kasi
3: magsud agi na mo kay ang duma tingos.
2: Tura. Wala dinhi na malay ang krimen magsugod. Asa may imong request big ay kung pangitaon daan?
3: Ah, kato gani.
2: Kato unsa man?
3: Kato, huwag mo lang sabihin. dahil
2: sa bisin. Huwag mo lang sabihin. Ambo, tag mo ako mabod na. Anong sa mabod ka? Masin ang dili na mo ako.
3: Ay, mama na yung motin ni Tukar, kuya.
2: Ha?
3: Mama na kayo mo Tukar. Huwag mo lang sa bisin.
2: Ang sagot ay title, ano, nalimot ko eh.
3: Gani akong kanta, kaya ang pakabalong sa anong title. Basta mo na ang tono.
2: O, mo na ang tono. Ato na may itaon.
3: Ano lang, kaya na kuya nga pwedeng doon. Ang hiyan na ako akong request.
2: Ano sa man, ang usa?
3: Isa? Juan. Bahala na dito niya pangaluyon. Ako lang mangaluyon niya. Pangarap kong ibigin ka.
2: Ah, pangarap kong ibigin ka. Okay. Pangarap kong ibigin ka by Regine Velasquez. Mora ni! Mora ni may request. Ah, sige, panayon sa mga greetings din.
3: Ano sa ako?
2: Ang saman?
3: Matukok na gano'n.
2: Ang saman? Di nalingaw naman kunin mo eh. Ah, kung ganahan, ano yan? Ah, ha?
3: Ang sabay, dinisayaan lang. Pangarap kong ibigin ka.
2: Pangarap kong ibigin ka? Kanang pangarap, dream. Ah, unsa to?
3: Pangarap kong ibigin ka.
2: Oh, kanang... Gidamgun ako nga higugmaon mauban ha.
3: Dili man ko.
2: Ah, oo.
3: Dili man ko na ko mamukod na mag.
2: Sige, go ahead sa mga greetings din ha.
3: Matulog naman daguro sila ko.
2: Wala na sila matulog, nalingaw na nimo.
3: Kay Arjun na makatya. Hello Arjun, nanggabi
2: eh. Minaw to run.
3: Ganyan nga siya na ako. Ganyan nga po ganyan.
2: Ay, ka na man.
3: Si Mayan Rabanuel, Mike Andales, si Juan, si Loverboy, at si Hangmahan. May pa sila always nagmahal. O, ganyan lang kaya. Ilaga. O sa akong...
2: Sadamgo
3: na lang
2: pangitaon. Sadamgo na lang pangitaon.
3: Oo, basta. Ang handoy kong higugmaon ka. Unang siya kong higugmaon ka.
2: Morni!
3: Nakatawa na siya, kuya. Nakatawa
2: na siya,
3: lakas.
2: Hindi mo, kuya. Nakatawa ko sa kung amang hubad sa imong pangarap. Pangarap na mag-uha.
3: Hindi,
2: kuya. Basta. Lagi.
3: Ito'y problema ko yan, na magkawag ko ni mo kat ni mo mga kong katawaan.
2: Hindi ganahan, magiging ko malipay, kaya ko makadungog ni mo.
3: Wala no? Katawan ang ganyan na ako yan, makita ang ganyan mo na.
2: Ay di man, makita ang mani mo, once nga manawag ka, o niya, yun anak ko kahapi, meaning nga, kanibitong, naay ko an ba, naay sparkling.
3: Ayaw ka kung
2: nalipay, pero siya wala. Tagli lang, kay maabot ang panahon, malipay na lagi na siya nimo. Ay, kabala ka.
3: May question ko kuya. Paminawa.
2: Ano sa man?
3: May question ganyan na imong siya. Ganahan pa ba daw kang mahigugma sa tao? Ngawa, kaghigugma. Ano pa daw imong buhaton?
2: Ah, dinha na madayon. Lisod ba ning mahigugma kas gugma nga wa mahigugma sa mong gugma, no?
3: Mapanos na lang kaghinulat ko yan, no?
2: Oo, oh, mapanos na lang kaghinulat. Sao na lang ano mo. Lisod man good mahigugma kas gugma nga wa mahigugma sa mong gugma.
3: Ano
2: sa buhaton? Ano naaman siya, sila.
3: Ako na lang. Sana na lang kuya ka nang Higugmaon na lang siya. Bahalang di po niya higugmaon.
2: O ka na.
3: Pangandig po higugmaon.
2: Pwede po. Kanang bitong taas kayo ka o guan, taas po kayo ka o kanang tolerance bitaw sa sakit. Okay, kamalo magyug ka. Kanang mahigugma ka sa gugma nga wa, mahigugma sa magugma, masakitan magyug ka. Basta kay taas kang tolerance sa imo ang sakit sa dughan. Yeah. Okay. Oh, na siya. Okay ra kayo.
3: Mubak,
2: wait. Dihat naman. Mora ni.
3: Okay.
2: Alright. Thank you, kayo, ha. Salamat, kayo.
3: Salamat sa pagtubas.
2: Alright. Thank you so much. All the way from Olutanga with love. Ayan. Lonely girl. Din hilang sa ito ang programa TLC. Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa kataklog sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Loktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 07580 series of 2026. Drink moderately.

0: progress with blindness.
1: Horas a las 8:30.
2: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
4: Lanong ganahan magkay ka sa kape?
3: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o maayo ang imong lihok. Ganahan jud ko, maayo jud siya.
4: Murag makondisyon imong lawas?
3: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
4: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
3: Murag luya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
4: Murag makainom?
3: Makainom, laskig yun.
4: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
3: Oo, yun. Wagid boss, mahulat-hulat yun ko po. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
2: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.

0: right here on Bell FM.
1: Uy nak, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, uy, kung saan ang nagod magkinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato nak, di wa pa man gitay kwarta karon. Uy, basi mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gayo naman ako, dili ko daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diha ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, maproblemahan na ganita, ilaan pagyo ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, ug sinsing, nagihatag ni tatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya o kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanimutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Dada, isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Isin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul ug panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang ug bilabila sa gapas, ug isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi ug Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo ug makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil maski pakusgan pa tungod gisagulan kini ug daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na ug Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butik. Apilipod og palit og Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik nga panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
3: Ang atong lawas, kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay, gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, ako menstruation dili normal, din nag-take off atong kuan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman na ako menstruation, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit itusok sa adlaw. Namagod yung ginatik na, kung sa DBP, marag makapool gani, kaya maghila, bakutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo, inong. Pero sa paragis, pag-inom na ako, okay man siya, wala mo kay iba, tinga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ba itong inyong kape bitaw? Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag-inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong law.

0: daughter, niya pagkutkutong ganun kayo magtubig. Inaplasan na ako. Pag-aplas na ako ato, nagkuhan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Simera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
3: Dili.
2: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
4: MN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bulbulbord o pipinika.
2: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din ni arong matibway ni kanan.
5: Pwede ko. No. Bada.
2: Bati asa ni mong naong huilak. May uy, masaktan sa tadino.
5: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
2: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo! Dugo!
2: Silan ko!
3: Di mo na ko check ko. Pero, bakas niyon ako. Gato na good ka.
2: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
3: Bunsa!
2: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, way laing kundili si Takla.
6: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
2: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
6: Jeko.

0: board o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud og bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Leniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantusiya karon may nakayo
5: taas din sugar sa mga sawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
5: uning baba,
4: baba na gikan mo ko diha
5: unsa may imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Tag may ngutom, may hapon, may gabi, ugmayo pag yung kadlaw na tutanan. Nakangli, haros lagi. Bueno, mga kailan, yan sa inyo higalas kang ina, Ray Arellano, uban ni Lloyd Gaviana. Sa dili pa, shout out ula sa ato mga sukintik paminaw. Shout out ya sa ni Tomas, ya sa Abidra. Tomas Abidra, Rolando Rica Plaza, si Aston Gray Katubig, Audil Baid, si Lashley Ann Gomez, ug si Tubin. Hubin mo ni Jubin. Jubin, Ginilin, and Nino. Gikan sa atong writer-director o founder sa Bisay Pangag sa ilong waylan ko ni si writer-director Uji Kumpuk Rakasa. Unya, shout-out sa abdiya sa Gimbawian, pinamungahan ni Mario Morera, Kusay Morera, si Manuel Morera, Gina Morera, Alberto Pungasi, o si Saring Pungasi, gikan ni Pedro Pungasi. Unya, shout-out magigida ni Joel Abadiano, dia sa San Pedro Onod, Pasak Pardo, o si Lucia Buloy, dila dia sa Dila Rusa, Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay, so para ito mga ikala, ato na yung hinumduman na nangagino, nga gipasabot ni Don Arturo, ang atong bida nga si Diego, kung nganong liwat, liwat siya sa iyang nanay Maria, si Maria Picat, nga kuan ba katumpag ko naging naong ato. Pero matol pa ni Takla, nga gwapo dyan ko nga si Diego, alang niya, tungod sa iyang batasan. Nagkatay kayo si Don Arturo ni Takla, pero ang kanahan nga lalat, suko kayo. Dito sa baybayon, gipasabot ni Takla si Lalat, bahin sa iyang gibati, alang ni Diego, apan di mo tuos Takla. Samtang sakay na sila si Don Arturo sa, kuan, si Arturo Circulis, sa tin wheelers nga truck, nga puno sa yuda. Nya ingulay nining ni Tabo. Bueno, niya dahil resumpa ni katong sigilanon. Budbod, budbod, oh, bibingka. Oh, bibingka.
1: Sa tabuilan, o sa tubura.
2: Uman sa daan bantaya ni Arturo, asam talahos.
1: Mulaos kita sa isla sa bantaya. Sa Santa Fe, ingon man sa Madridejos.
2: Okay.
1: Aoy! Hulong! Hulong, Hercules! Hulong!
2: Don Arturo, ganong kalit ko ni mong ipahunong?
1: Ay, kariyota, manaog ko na yung truck. Oops! Asa naman ito siya? Kalit ba itong mitabok sa daan? Oh, liliho na ko sa ilaom sa truck. Oops! Waman! Uy, nasa naman ito? Waha ka ito maligsi? No, diliwahin mo. Ginahang lang makita ko siya.
3: Ngano'n ang hulong man ta?
4: Kay miyunong man sa unahan.
3: Unsa man kay hinungdan?
5: Si daddy ni mo, Diego. Tanawa.
6: Hala, Don Arturo kamang.
3: Hala, may kamang sa silaom sa truck?
4: Ato na kus, daddy.
6: Bogart! Sakay nagpalit din sa truck. Nanaog ka man, Goit.
7: Ah, kirit ang naginan. Iid pa ko.
6: Ha?
7: Baya, no? Limot ka nga, dugay na kos. Dugay na kiskoliho ka, no? Dugay na kay ko.
6: Ha? O sabi kita naaw ni mo sa unahan, uy?
7: Karoon po kita og dato kayo ng kamangkamang ilawang strak.
6: Unsa?
7: Alagi. Baya, murag ni kanik ko. Tanawa si Don Arturo. Murag arsap.
6: Unsa yung arsap ba?
7: Army sapa.
6: Ha?
7: Nagkamangkamang.
6: Oh.

0: Α, σαραμαγιο το. Ούψ.
1: Δαντί.
0: Όχι, μη καμάνγκε σαν. Εγώ τζίγκο.
1: Κανεί από κούνα κακίτα νύμο ψυχή καμάνγκαμαν την σε λαούν στρακ. Όσο με ήμουν και πανίτα.
0: Importante kay kato iho. Kinalang makita sa kato. Kinahanglan yun.
1: Unsa man dad? Unsa?
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mo kasi na tell sir. Patinuod lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank messenger ko. Biyahe ko mati to Tagum. Kada adlaw gyud na sa panahon nga ulan init masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula itong masugatan, biyay mati ito Tagum. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bilabila, kaloy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
4: Sa bilabila haplas yun, kay mauna makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bilabila. Barato ra. Haplas bilabila. Tinood yun. Ako nasinatin ako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya. Nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila yun. Nga haplas yun. Bilabila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ayuhan gikan sa kinaiyahan. Ayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminaon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
6: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Mati City. Actually, dugi-dugi na ko nagtumaran eh, kaya ko hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na aning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance, na yung panahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nga nagmintin ko aning Paragis Bilabila herbal capsule, sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nagmintin siya, digig ko na wala ko mabati nagkaluya.
7: Sa haplas yan, sa...
6: Dere ko sa liniment oil, kanang ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati ganyan itong mga kuwan ako katul-katul na igo kong buni pastila duwara kaplasan ako wala siya dihagad sa herbal capsule ko ning bilip ni kuwan kay nagkay mga food supplements karong mga panahon ng nanggawas wala man tayong nga nagkuwan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga giga sa buntag paingon o gapon labi na sa kanang coffee digig ka mabati yung kaluya mogan ako na naranasan ganyan ako na wala na ingon nga unsa nga kuwan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan po niya sa Ginoo. Okay kayo ganyan ng mawan ng mga herbals.
5: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
7: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige makabalik-balik kung palit sa ito ang Pragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Kanarawan ko andong, kanira yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Kanakapsul.
7: Ikapila man mo si Imnon?
8: Si katulo sa isa kaadlaw.
7: Unsa gyud ang imong gibati sa una na wala pa ka nagtumag sa ito ang Pragis?
8: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanaw ra ko ng kuan sa kong sa kuan o jabiti. Kani o, Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod karon. Eh parang way problema.
7: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
8: Haplas niya. Haplas sa Pragis gamit ko. Susi madagsaan.
7: Tagaasa.
8: Ta kan aper lima to.
7: Unsay maingon nato sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon.
8: Kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Pragis. Kay ako na ulian jud ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Pragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Pragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Pragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
9: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Oh, tuwara! Tuwara! Tuwara nga kong ipangita! Tuwara! Kalimeng!
1: Kanang gamay nga iring! Meaning kitin! Kanang gamitoy nga iring! Usa ganito'y kulor ana sa iring?
0: Gohan, di na ordinaryong iring. Iring banbanon ka na!
1: Iring banbanon?
0: Oo. Ingon inigyod ang iring kaniadto sa imong inahan, Iho Diego. Iring banbanon. Og pinangga kay namo kadtong iringa. Mong gikan karon. Panggaon og mahalon ko kini sama sa pagpangga nako sa imong inahan, Diego.
1: Daddy Arturo.

0: Largar kining barko paingon sa islas Bantayan.
1: May paigayo na sa Dimog Tabang ang Santa Fe. Huwag mo di Diyos, saan ba sa Bantayan?
0: Dali kay kanalang iho, Diego. Kung dili, natong tanan. Dili kay nako lang.
1: Salamat kay daddy.
0: Huwag pasaylo ako iho, Diego, ha?
1: Sa unsa, daddy?
0: Pakyas ko sa pagtabang di mo.
1: Sa unsa man?
0: Wa na ko mapasugot si Takla. Aron sa ingon magpakasal ka mo. Bisan pag gitanyag na to niya ang tanan.
1: Dili siya na ang usapi, daddy, oy.
0: Butang, ganagaday, kapag ayaw niya, iho, Diego. Huwag yun sa kalainan sa imong inahan. Sa akong Delilah, nga akong Maria Picat.
1: Daddy!
0: Wa, usab siya mag-apas sa akong bahandi. Gani, akong mahinumduman sa mga batanon pa kami nga way back 1980s.
2: O, sa kini Arturo?
3: O, sa kada kong malita, ha, Maria Picat?
2: Alay sa unsa?
3: Puno ka na sa tagkinintos ng papel ng kwarta.
2: Unsa?
3: Mato nila nga, huwag yung tag-dos o tag-singko ng papel o tag-jes ng papel ng kwarta ni anak. O kung kuwangan ka pa, ana, punan niya o lima kada kong malita nga puno gyapon sa kwarta.
2: Midalit ang kwarta, cute?
3: Oh, Maria Picat.
2: Alay sa unsa kini Arturo?
3: Nasayot na sila nga may nahitabo na to, Maria Picat. Og supak sila sa itong relasyon.
2: Unsay?
3: Gihatag kini sa akong ginikanan. Aron ipahatag ni mo. Aron palayaan ko ni mo, may Delilah. Maria Picat.
2: Unsay?
3: Naarakan mo ang paghukom, Maria Picat. May Delilah. Kung dawato ni mo kining dakong malita nga puno sa kwarta, siguradong madato ka na o magbuhay rin na.
2: Maangkon ko ba ng pinalitang kwarta? Apandili ko maangkon ang akong kukma. Mas palabihon pa na akong magkinabuhing pobre o banibo kaysa maako ka ng bahandi.
3: May Delilah, Maria Picat, kinayhagan kisyo.
2: Arturo, may Samson.
3: Aw!
1: Ikaw yung ipili ni aning nanay Maria Picat, Daddy Arturo?
0: Oo, iho Diego. Uksan ko sa langit ang akong kalipay ni atong higayuna. Kay mas gipili ni nanay mo ang among gugma sa usag-usa. Kaysa sapi ng minalita, murag katong gidelibel sa kongresman.
1: Ana, ikilig sa inyong sugilanon sa gugma ni anhing nanay Maria Picat?
0: Wa man tuod bahtagi katumanan ang among duha ka gugma, iho Diego. Apa nagbunga kini? Ug lipay kay ko. At last nakita ko na ikaw. Proud kay ko ni mo, iho.
1: Proud ka na ko, daddy?
0: Tungod kay bulawanon kag kasing-kasing.
1: Guwapo ko, daddy?
0: Butan ka.
1: Guwapo lagi ko, daddy?
0: Manggihatagon ka.
1: Guwapo yun ko, daddy?
0: Mahigugmaon ka.
1: Tumaga ko sa akong pangutana, daddy. Guwapo ba ko o dili?
0: Manggiloyon ka.
1: Bangag sa ilong.
4: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit, mga kaparagis. Si Tata Tuno, nga taga-Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
5: Ako dahil si Kuan Tata Tuno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, kung kuan, magpa-opera jud ko din. Naghanap kong gi-kuan ni try kog mga herbal. pero wala man jud, so ni try ko aning paragis kay ako na dunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding ato sa diya nag spotting manggog ko. Sige, kuan kanang mawala ni mo kalit na pud ukan ginagmay ra ba dem nakulbaan ako. So ni try ko karon pag-uban na akong inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
6: So nakita rin mo nga probin ang tested yun ang kaibig
5: tibos? Yes, oh yes, maayo jud ang panparagis bilabila capsule.
4: Probin ang tested gayod ang pag-maintain sa paragis bilabila herbal capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa paragis.

0: Gabiano, recording technician Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit rinyo sa GFMQ Marketing, ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ayuhan gikan sa kinaiyahan.
4: Ayuhan gikan sa kinaiyahan.
3: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ani anasad kita sa atong tulumanon. Healthy na ba kayo dyan? I-maintainer lang kanunay ang paggamit sa atong mga produkto nga carefully made sa GFMQ Marketing nga mapalit sa inyong mga suking butika. Mga kaparagis, usa sa mga sintomas sa diabetes ang paggunhod sa timbang. Uhaw perme ang ginhawa, kapoy perme ang lawas. Ugmao kini ang nabati ni Melchor Alegre, apan ni alibyo kini human ni Tomarsha sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Mayong adlaw ni Moria, sir. Sige na kumatanawan nga. Sige, kaug palit aning Bilabila Herbal Capsule, sir. Unsa dahil mong ipamati si mong lawas?
6: Ang akong ipamati, diabetes ko, nga taas na. Ni abot og 400. Nga naisamad sa kunti, yung gamay ra akong gikusi. Moray hinungdan nga ning dako. Ning hubag. Problema na ko, unsay akong buhaton, di. Yadto ko sa... nakadungog.
7: Pungay mo itsura!
8: Tungod mo sa problema na ko skin libre? Kundi ba tungod ani?
7: Wa na ko karun!
8: Ha? Usa man na!
7: Kinip!
6: Tumar, kaloy si Ginoo, naulian ng kuyos. Ang samad, naulian ni Uga. Kundi ay si Melchor Alegre, taga Bagatay, Claver, Surigao del Norte.
3: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
10: Paragis Bilabila.
9: Paragis Bilabila.
11: Rag Radio Magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5 do. 106.7
2: Bell FM Radyo Bagting.

0: nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa Lanong sa Bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagtingan.
1: 106.7 Radyo Bagbagting.
0: Nagpaminaw kamo sa Lanong sa Bagtingan.
2: Maing buntag, ganatong tanan, mga kabagting o kabalkadas dining adlaw nga Miyerkules, paid sa 22 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Musta, maing buntag, gutob sa mabot sa Sibya sa Radyo Bagting. Sa wa pa naka-download ya sa Radyo Bagting app. Na sige, this is the time nga i-download ninyo na kung aduna may mga data diha o di ba ka nakakonect mag wifi. Ita sa Play Store, mga kabagting o kabalkadas ng Radyo Bagting. Radyo Bagting News, so gay inyong i-download ar makapaminamos AM o FM bisag asa pa mo na himutang basta kay duna connected lang mo sa internet. Bitaw, kumusta? Nakapasalamat na ba ang tanan? Okay mo pa na yun na tas ito ang mga ngayong sayran karong buntaga dinis nung pagpanaguba ng lanog sa Bagtingan. Sa tanan nagkadayang sektor sa Katilingban nga din na ni kay Sikay na usap nining buntaga. Laban lamang kay bisan pa man daw sa kapit o sa panahon pero doon naman gihapay parcel nga dawaton. Gihapon tani. Bitaw, good morning everyone. Og ni ana sad tas pagtunol sa mga balita og impormasyon. Anay kalabtanan ng katawhan sa Dakbayan, lalawigan kanait nga mga rehiyon. Dini lamang stong pagbanaguban 106.3 Bell FM og 756 sa dial sa inyong mga radyo Lanog sa Bagtingan. Na pwede sa inyong i-follow, share and like lang po sa itong page Radyo Bagting News o BBC's Entertainment. Ayan. O sa ngalan, skinatibukaw po sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Gikas Technical Team, lahos naman sa mga Bagting Reporters. Ako sa Bagting 16, Vanessa Cagas Tumakbo. Ayan ang mga angayong seran, garong buntaga.
0: BBC Headlines.
2: Sa mga natala o sa paglabay sa pipila ka mga oras, gutlo o higayon, anay 140 ka mga critically endangered hawkbills o hawksbill sea turtles sa gibuhian sa dagat dito sa Payaw. Nagampang headlines, dump truck nga nahulog sa suba human, nahunlak ang tulay sa titay sa buwang kasibugay, driver na angol. 63.66 million nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo nasakmit usab sa Lano del Sur. Nagampang headlines, asawa nga na-depress, nidangop sa drogas na preso dito sa Region 10. Nagampang headlines, sa mga balita, gibiya ang motorsiklo na recover sa Panginian City. Sa laing bahin sa mga balita, DSWD9 nagpahigayon og Disaster Response Exhibit Alliance sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month 2026. Nagampang headline sa laking nangawat og LPG tank balhog sa Zamboanga City. Naglakit na usab nini ang bagong kinasal nga lalaki gipusil patay atubangan pagayon siyang asawa sa Lano del Norte. Pagkasakita ba po rani ang usadugang pang headlines, ulan, walay kahumanan. Huwag yung mga tigpayuhot o ginadiling drogas dakpan sa Mulave. Sa Zamboanga Sibugay, 234.3 million pesos ng kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Ulu Tanga. Headlines pa lamang kadto mga kabagting o kabalkadas din itong seran ang detalye. Standby! Kaya itong unahon ang update sa kahintang salakat sa panahon. Pinagis report ni Bagting, this is Shete Florence of FEMA.
0: BBC Weather Update.
3: Mahan na mga estudyante. Ayaw ka mo kalimot pagdala sa panangga sa ulan karong adlaw tungod kay dunay dakong posibilidad kay padayon kita nga makasarik pagbundak sa ulan gumikan paghihapon kini sa presensya ni habagat. Matod pa sa pag-asa kini gayud ang nagdalag dakong hinungdan kun ngano nga padayon kita nga makasarik pagbundak sa ulan sa matag karon og unya. Gidugang panini nga gawas sa ulan nga masanatian aron na pay pagpanalugdo ug pagpangilat og mamahimo kini mo resulta usab sa pagdahili sa yuta Pagingon man pagbaha kung ugaling mulungtad o dugay ang pagbundak sa ulan. Gawas sa habagat, aduna usay presensya sa trough sa low pressure area ang padayon karon na ang makapiktar sa nasud. Ang lugar nga apektado niini mao kining Bicol region og lakip na ang Eastern Visayas. Gawas usab sa trough sa LPA, aduna pagayoy presensya sa localized thunderstorms nga mas gipakusog usab niini ang epekto sa habagat hinungdan ng makasinati gayod og kusog nga pagbundak sa ulan ang mga katawhan. Busa maginikana na inyong mga anak ayaw kalimte sa pagpadala sa kapasapayong o dibaka sa raincoat aron usab nga dili mga humod panahon sa tinguli sa kahaponon o dibaka panahon sa ilahang pag-eskwela karong adlawa. Samta sa pikas bahin, hunas og tawo sa Pagadian City, alas 5.29 karong buntag, 0.5 meter ang gladmon sa tubig, unang hunas. Ang taob, unyang alas 11 ang takna sa buntag, 1.3 meter ang gladmon sa tubig. Subling muhunas, pag alas 5.9 ang takna sa hapon, 0.4 meter ang gladmon sa tubig. Og subling mo taob, pag alas 11.56 ang takna sa gabi, 1.5 meter ang gladmon sa tubig. Lauman mo subang adlaw, alas 5.37 karong buntag, samtang usalo pag alas 6.07 sa gabi. Bagting 17 Flores of FEMA sa Bell FM o Raj Bagting.
2: 106.0 Ayan, boto'y pahimang no, labot sa kahimtang slakat sa panahon. Magmampingon kay aron nga dili dayon dali-dali nga mabikil ang panlawas. Yaga samot na mga kabagting o kabalkadas ang mga nanimuyo sa mga dapit nga diin dali ragyog kayong malunupan o gamudahili ang yuta. Extra pagyod nga mga pag-amping. Alas 5.14 na, dinis itong pagpanaguban. Tabok tanga to sa dugang pang mga impormasyon. Hindi kay Bililhon eh, ay kung ugaling makakita mo mga endangered na mga hayupan nga nades, kadagatan o bisan asa mo na imutang, ayun yung gilabting. Pasagdiin ninyo nga mag-uan ka na sa mag-explore sa kalibutan o pasagdiin nga mabuhi. Para sa ning 140 ka critically endangered nga mga hawksbill sea turtles nga gibuhian sa dagat spayo. Eh, kani sila daghan to ni 140 pero pila ragi din taon makasurvive. O mabiyan ng endangered. Anita sa to ang sayran ng balita ni Bagting 98, Kimberly Namuwag. Ani ang detalye. 106 BBC
4: Live Report. Malambusong ibuhian balik sa dagat ang 140 ka hawksbill sea turtle hatchling sa Panilusan Island. Payaw Zamboanga Sibugay isip kabahin sa padayong paningkamot sa pagpanalipod sa mga critically endangered nga pawikan. Sumala sa Sentro Imelda, gibalhin una sa mas luwas nga lugar ang mga itlog humanhulgaon sa high tide ang ilang orihinal nga nesting site aron masiguro ang luwas nga pagbusa ug mas taas nga posibilidad nga mabuhi ang mga hatchlings. Gipangunahan ang kalihukan sa Sentro Imelda sa pakigtambayayong sa LGU Payaw, 106 Infantry Battalion na Philippine Coast Guard Substation Payaw o mga caretakers sa Panilusan Island. Matod ba sa DNR nga ang hawksbill sea turtle usa sa mga labing endangered species sa kalimutan tungod sa pagkawala sa puyanan, pollution sa dagat o iligal nga pagpangayam. Busa pa dayon ang ilang mga programa aron mapanalipdan ang maong matang sa pawikan o ang ilang natural nga Pinoyanan. Bagting 98 So Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
2: O na gumikan kinapiktuhan ng ilang Pinoyan at the same time polluted na mga kadagatan at the same time pagyod guy tubian kayo ang mga nasa palibot nagsipangayam o muna nagkagamay nagkanihit ang ilahang mga giraghanon mga kabagting o kabulkadas ang atabang po mapag-ugaling na doon ay mga ingon ini dihas niyong areas niyong kanagatan ay yung gilabte ang mga itlog ay po gilabte ninyo ng mga kanang hatchlings yan ang mga gagmay kintawan pang nagkamang-kamang ay tagi siya po sa gigayon nga mabuhi ning ibabaw sa kalibutan mura na'y gusto mabuhi niya sila dili pwede ninyong buhion binuang mo binang magkahurot-hurot gumikan kay kaning tao walay katagbawan gitagaan namang tag-basic ka pwedeng makaon apilon pagid gato mga dili unta angayan. Hay 570 na mga kabagting kabalkanas dugang pa nga mga balita o impormasyon tabukta ngadto sa mga impormasyon gikan ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan, DSWD9 nagpahigay ng Disaster Response Exhibit Alayon sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month 2026. Sani ang detalye.
0: BBC Live Report.
5: Nagpahigayon na ang DSWD Field Office 9 o Disaster Response Exhibit sa Center and Residential Care Facilities kung CRCF, Barangay Mampang, Zamboanga City, isip kabahin sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month 2026. Gipakita sa usa ka adlaw nga kalihukan ang nagkalainlaing disaster response o early recovery initiative sa DSWD, lakip ang camp coordination and camp management, internally displaced persons protection, women and child friendly space kits, mobile command center, mobile kitchen vehicles, food ug non-food items, information management, quick response team kon QRT mobilization, og psychosocial first aid kon PFA. Mitambong sa mga kalihukan ang mga opisyal ug kawani sa DSWD Field Office 9, pinanguluhan ni Regional Director Riduan Hajimudin og mga personnel sa CRCF. Gipahigayon usab ang mga simulation exercises og orientation aron mapaligo na kahibalo ug kaandam sa mga participant o QRT members sa panahon sa kalamidad. Gipakita usab sa exhibit ang nagkalainlaing disaster resilient crops nga naani pinaagi sa Project Lawa at Minhe, usa ka programa nga nagtutok sa pagpalig-on sa kalig-on sa mga komunidad batok sa epekto sa kalamidad sa Zamboanga Peninsula. Bagding Bindin, YB Chiril, Unyot Lirazan, Saddle FM o Radio Bagding
2: 106.7 Radio mga kasayuran usab gikan sa silingan nga mga dapit or dihas dat bayan sa Zamboanga mga kabagting ug kabalkadas. Sa dili pa ta mag commercial break, ato sa pasudlon kining usa ka asawa nga na depress. Nidangup kadto sa drogas, na nadakpan man hino, napreso dito sa Region 10. And ang detalye sa mga nga balita, kung ugaling mga depressed mo diha, ayaw na po huwag dangup aning drugas. Madubli na nga ito, matriple na ito ang stress o depression aning kalaki ha. Ang report, ika ni Bagting 43 sa Jen Sanchez Lumabang.
0: BBC Live Report.
6: Nagtingkagol sa bilangguan ang usa ka labchoy 34 anyos nga sawa human nadakpan sa Vivas operation dito sa Upper Carmen kaghapon Hulyo 21, 2026. Narecover gikan kang labchoy ang gibrabanang 5 gramo sa gidudahang syabo nga ng kantidad og 34,000 pesos og 500 pesos Vivas money og usa ka cellphone. Sa dugang impormasyon, nasuta nga napugos lamang kini sa paggamit og pagmaligya sa illegal nga druga gumikan sa grabing depresyon. Sa pagkakaroon, nakakustudya na sa buhatan sa kapulisan ang dinakpan alang sa proper disposisyon. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa Bilipim ug sa Radyo Bagting.
0: 106.7 Radyo Bagting.
2: At ito sa Dr. Mudangop sa mga expert dili sa ginadiling drogas. Okay, dito sa mga naka-tune in, ini mga orasa. O din, padayon paghihapon ka mong nagpaminaw din si Bian sa Radyo Bagting 756 sa dial sa inyong mga radyo 106.3 Bell FM. Na sige, hinay kayo ang report. Kinsa mga report, Kang Jen, panagintay lahi mahimo, anamay. Okay, takusgan o papaspasan mga ito ng gawas-gawas gamay. O lagi, okay, sayahan ng kuhan, sayahan ng cellphone. Alas 5.21 na, dinis itong pagbanag, uban, balik ta, human sa pahinom to.
0: 106.7
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
7: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
8: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Dadlan o mga doka simanan, pag nakabaklay-baklay na ako sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
11: Experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
11: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
13: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
14: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
13: Wow.
14: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
13: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
15: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng maso sustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: 106.6 FM Radio Magbating. Alas 5:27 na mga kabagting o kabalkada. So, padayon pag-iapunta sa pag-tunol sa mga balita o impormasyon nga doon ay kalabtanan ng katawahan sa Dakbayan o Lalawigan sa Zamboanga del Sur. Ayan, katong mga nagbiyahe, amping pag-iapun sa mga pagbaniho. Ayaw kay palabig kumpiyansa, gumikan kay ang disgrasya, nagsunod-sunod, gawas nga mag-amping. Ang aliya, usab sa kanunay, o dilipod magsigig punay, kubian ang cellphone bisag nagmaniho. Eh, murapod mo ana o di madutlan mong mga takuan, mong mga robot. isagado na gay maniho ang kamot dayon ang mata nagtuslok ay mata nagtuslok ang pikas kamot nagtuslok ang mata nabahin may manag matatag gagang kay ang isa dito sa babaw ng isa sa ubos okay pwedeng mabulag niya kay di man prone kay sa disgrasya mga kabagting o kabalkadas mo na nga extra gid ang mga pag-amping kung nag-amping mangyaga extra hipag yun. Eron nga diin, bintaha ragid ning makapang kwanta makapanalipot tak sa tong kaugalingon ari baka makaamping tas tong kaugalingon. Ewan ar bay laing mo amping ana. O ikaw ragid mo amping ana ay nagpagsalig sa uban nga moy mutipig ni ana kay murag makuli na na mga kabagting og kabalkadas. Kaso, anita, lasingko 28 na, dinis nung tulumanon, nga gipaluyhan sa kini sa mga kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron, vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan o maing vitamina na mabatukan pagkamalimtanon sa mga bata o maing edad na. Tawad kang Vitron Vitamins Plus Iron para kini sa puyang 0 to 11 months Vitron drops para sa mga nag-edad o 1 to 12 years old Vitron syrup o Vitron tablet alang usaban sa 13 anyos pataas. Ang Vitron Vitamins Plus Iron ginama kini sa RSB Trading FDA approved mapalit kini sa nagkaning butika o pharmacia sa inyong mga lugar. O ka ng Vitron Vitamins Plus Iron. 106.7 Ito maglangay kabagting ang kabalkanas kaya mga nakahanay nga mga balita ato na ning hatagan og pagtagan si Piat dito gaganina daig ni Kino saan man dubli na akong mata pero si Piat ragid gyapon may gani kay abte kayo sige ani na tas tong hataganan og pagtagan ang mga balita gikan sa Zamboanga Sibugay tungod kay 234.3 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit dito sa Olotanga. Then ito ang kining siren. Inagi sa report ni Bagting, this is Chef Lawrence of FEMA.
16: BBC Live Report.
3: Nikabat sa 234.3 million pesos ang kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa Naval Command Western Mindanao sa may Lutangan Island o Lutanga, Zamboanga, Sibugay. Kini ang gilangkuban sa 1,436 ka master cases o 55 karim sa New Berlin o Gabusco cigarettes. Ang nasangpit nga mga smuggled nga sigarilyo ang gikarga matod pa sa pump boat o kini ang ipaingon ang tanga i-transport. Paghuman sa pagkasakmit sa nasangpit nga kontrabando, giturnover galeon kini ngadto sa Bureau of Customs Port of Zamboanga alang sa legal nga disposisyon. Nasairan nga hugot matod pa nga gibantayan karon sa Naval Forces ang mga kontrabando sa tibuok rehiyon 9 aron usab nga mababagan ang sikinsa man nga mga nagtinguha sa pagpayuhot diini. Ilabi na nga ubos sa ilahang advokasya nga ilaha matud pa usab nga tabangan ang gobyerno aron nga dili kini maalkanse tungod kay sa higayon nga mga kontrabando ang kini ang magmanampuso or makalusot dako matud pang alkanse ang gobyerno tungod kay mawad-an og dako nga tax sa gumikan lamang sa sampit nga mga smuggled nga sigarilyo. Bagting 17 Flores sa FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
2: 106.7 Radyo Bagting. Alas 5.31 na mga kabagting o kabalkadas mo ito yung mga accomplishments dito sa Zamboanga, Sibugay. Padayon tas paghatod pa sa mga balita. Sigarilyo gyapon. Sigarilyo di maupos. Okay na yung mga illegal nga mga sigarilyo, smuggled nga sigarilyo na apo dito sa Lanao del Sur area. O gadiin na ang mga nakuha usab nga kasayuran ni Bagting 28 Kimberly na muwag. Kung i-connectar, 63.66 million nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa turidad dito sa Lanao del Sur. Ang kompletong detalye ni Kimberly na muwag.
16: BBC Live Report.
4: Nasakmit sa hiniusang operasyon sa Philippine National Police o Philippine Army ang 1,488 ka master cases sa smuggled na sigarilyo na nagkantidad og 63.66 milyon sa madalom Lana del Sur bagway lang. Nasikop usab ang upat ka mga hamtong nga lalaking sakay sa duha ka wing van trucks nga nagdala sa kontrabando paingon sa Marawi City. Sa inspeksyon na diskubre ang 800 ka master cases sa modern cigarette sa unang truck og 688 ka master cases sa modern o Englishman cigarettes sa ikaduhang truck. Ning kasamtangan ang mga suspek, gitugyan na sa kapulisan alang sa investigasyon na o pagbasaka sa kasong paglapas sa Customs Modernization and Tariff Act o Graphic Health Warnings Act. Samtang padayon ng investigasyon sa kapulisan aron mailhan na ang ubang posibleng sakop sa smuggling syndicate. Bagting by the Otso, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
2: 106.0 Salamat sa mga balita managsunod kato mga accomplishments sa mga otoridad. Sa Bicas Bahin daw na po'y gibiya ang motorsiklo na recover sa Pagadian City basig na hutda na ni gasolina. O, di ba ka kay medyo apike na? Yan atong sayran kay balik na doon sa Pagadian City Bagting 27 Darilaya ay
16: BBC Live Report.
17: Na-recover sa mga otoridad ang siya kagibyang motorsiklo nga gikatahong pipila ka adlaw nang gipasagdahan sa May Salazar Street San Jose District, Pagadian City. Pasado alas 7:48 sa buntag nitong Hulyo 21, 2026. Dali nga miresponde ang Pagadian City Police Station. Human makadawat og report gikan sa usa ka nagpakabanang residente bahin sa maong gibyang ang motorsiklo. Isip pagsunod silang standard operating procedure, ang mga miresponding kapulisan na kigalayon sa Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit araw magpahigayon og threat assessment og security inspection alang sa kaluwasan sa publiko. Ang maong single motor o sa Honda Click 125 nga color blue walay plaka og gituhang gibyaan na sa dulaan tulo ka adlaw human sa security inspection. Gidala motorsiklo ngadto sa Pagadian City Police Station alang sa beripikasyon sa tagiyaw sa hustong disposisyon niini. Bagting 27 Dari Likat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting
2: 106.0 Radio mga kabagting o kabalkadas, kung doon na magalim mo na matikdan diha sa inyong mga lugar, nga kalit lamang gibandunar, gibili, naguban pa, ayaw na dayon paglangay-langay, itahon na nga to sa otoridad, gibasin o niya, o ga ka nang naais sa biktima sa pagpangawat, or nahimo in taon nga gikawat, gikan sa mga tao nga naghago, gihaguan, pagkawat. Di pwedeng mga hago na lang o kaugalingan, kinahanglan maghilabda ng uban nga mga gihaguan, uban nga patuluag singot, o sipon para lang yun maangkon. Oh, pero sila lahi po. Anang itaho gilayon kung unsa man inyo mga namatikdan diha sa suspicious ba. Diha sa inyo ang mga lugar mga kabagting o kabalkada. Sa alas 5:35 na, nini sa to ang pagpanaguban. Kanto sa Pagadian City, buktang at usuban pang mga salingan, Kilano del Norte na usap, bagong kinasal ng lalaki, gipusil patay at ubangan sa iyong asawa, sa magkikahay, nabikla ni ini, mga kabagting ang kabalkadas, pag diin ang ato ang sairan, sa report, ibagting 29, Cheryl Unyot Liraza.
16: BBC Live Report.
5: Patay ang usa ka bagong gikasal nga lalaki human gipusil sula mailing suspect samtang nag-order uban sa iyang asawa sulod sa usa ka minute burger outlet sa Barangay Maranding, Lalalano del Norte pasado alas 6 sa gabi niyang Lunes sa Hulyo 20, 2026. Nailalamang ang biktima sa alias Abdul bagong menu pa lamang sila sa iyang asawa. Sa initial nga impormasyon na siren nga kalit lang misulod ang usa ka armadong lalaki sa establishmento, miduol sa biktima og saulay pagduha-duha gipusil ang biktima sa ulo nga mahinungdan sa inanali nga kamatayon. Human sa pagpamusil, misibat ang suspect sakay sa motorsiklo nga gimaniho sa iyang kakonsabo. Usa sa mga anggulong gisusi karon sa kapulisan na mao ang posibleng rido o panagbangi tali sa mga pamilya. Gilusad gilayon sa kapulisan ang hot pursuit operation ug nagbutang og mga checkpoints sa naglain-laing dapit alang sa posibleng pagkasikop sa mga suspect. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting
16: 106.0 FM. Radio Magbating.
2: Ito'y mga panghitabo, mga kabagting og kabalkadas gikan sa Basalanao del Norte. Sa pikas bahin sa mga balita, wa pato na human, mga kabagting og kabalkadas, napata sa round 2 sa mga balita. Atong balikas bagting 17, Florence of Pima dito sa lungsod sa Mulawe, kumikan kayo doon ay tigpayuhot sa ginadiling nga droga. Tigpayuhot sa ginadiling droga, dakpan sa maunga lungsod. Niya ang kompletong detalye. Bagting 17 Florence of Ima.
16: BBC Live Report.
3: Malamposon nga nadakpan sa mga otoridad ang usa ka tigpayuhot o ginadiling nga drugas at sa gipahigayon nga drug by bust operation na particularmente sa may barangay Bugo, Kapalaran, Mulabi, Zamboanga del Sur. Nasairan nga nakuha siyang posisyon na ang unom kasasye sa gikatahapang siyabuguban pang drugs para Fernalias sa kasamtangan kini ang gibalog na sa Mulawi Municipal Police Station o gikatakdang pasakagkasong paglapa sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dugang pa sa mga balita, pahabol, bago lang nadawat na to, gumikan kay adunay Osaka, 41 anyos nga motorcycle rider, ang nabaton kini og mga bunog siyang kalawasan, human nga malambigit sa vehicular accident, tali sa Mitsubishi Mirage, sa may National Highway sa Purok 5, Barangay Bagong Oroquieta, Gipo, Zamboanga del Sur, kagahapon sa hapon. Sa inisyal nga investigasyon, na siren nga motorcycle rider, gingon nga ning tabok matutpak kini sa likpikas nga linya, nga ang nagmaniho niini lango sa ilimnong makahubog, hinungdan nga ning bangga kini sa iya nga kasugat nga sakyanan. Isip resulta, daling gidala sa rural health unit sa Gipos ang nasangpit nga driver alang sa dinalian nga medikasyon. Ang duha ka mga behikulo sa kasamtangan kini ang nana sa kustodiya sa Gipos Municipal Police Station. Apan, pagka wala na damo wala nagdugay, kini usab ang nagkasinabot ra ang duha nga sila na lamang ang magpa-repair sa ilahang mga sakyanan. Bagting 17 Flores of Fima sa Bell FM o Radyo Bagting.
2: 106.0 Ayan, pwede ragin ng sabot-sabutan mga kabagting at kabalkadas kung nagaling abot sa higayon nga magkasinabot. Hindi na kinahanglang dakon pa mga kabagting at kabalkadas, ba? Gawas na ito man na ikaw pa'y nakasala din igege kabalo mo sorry nakadasmag na kawa pag sorry ignan pag kaning hunong kagkalit yawan ito ala 5:39 sa dili pa ang commercial break mga kabagting ang kabalkadas ato kaning hatagan ng pagtagad na nawagan si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Antonio Navarrete sa mga sundalong na butang sa BRP Sierra Madre nga magpabilin nga maligon huwag ipadayon ang pagtuman sa ilang ipanumpaan nga serbisyo. Kinihuman ang insidente sa pagpandapat o pagpangharas sa China Coast Guard sa ilang nga ginsakpan sa Philippine Navy sa Ayong Insyol. Sa ambush interview nga gipahigayon sa Camp Aguinaldo, gihatagan o gibugaton ni Navarrete ang nga teritoryo sa Pilipinas ang Ayong Insyol o makalaom ang gatawang Pilipino nga padayon paghihapon himuon sa Armed Forces of the Philippines ang ilang mandato nga panalipdan ang nasod. Inidugang pa ni Navarrete nga diin sa o gipatuman nga rules of engagement nga gisunod usab sa ilang tropa. Mahinugdan ang magpabilin paghihapon ilang profesionalismo o magpabiling malig-on o ingon man loyal sa ilang panumpaang serbisyo ng ating manon o panalipdan ang nasun. Oras, alas 5:41 na.
16: 106.0
1: Radio Magbating.
18: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
19: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
18: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
19: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
18: Opo, tapos?
19: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
18: Wow.
19: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
20: Si Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
21: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, Taganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili nagigiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bilabila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma, duty jud ko.
3: So, ingon ana Paragis Bilabila.
21: Oh, Paragis Bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad din mo ron, ma'am?
21: Ako 55 na.
20: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
16: Paragis Bilabila.
18: Paragis Bilabila.
1: Radyo Magbating.
0: Nagpaminaw kamo sa Salano sa Bantingan.
2: Alas 5:45 na mga kabagting o kabalkada. Sa dilipat na mo, proceed ngayon sa to ang update gikan sa Merkado Publiko. Ito nang hatagan og pagtagad ang report nga itunol kanato ni Bagting 17 Florence Sofima. Nining usa ang nakabsan sa kinabuhi, usang angol human na balintong ang gimanyong sakyan ng Dinas May Vitaleya. Nabitong ubos. Okay, atong tanawon ang exact location gid ani mga kabagting og kabalkadas kay bungtod magintaw nang mga area nya ngit-ngit pagyud nang ngio pagyud nang nasa ubos. Kabagting og kabalkadas na nato ang sayran. Ang report ni Bagting 17 Florence Zofima.
16: BBC Live Report.
3: Usa ka 37 anyos nga ginang ang patay samtang usa-usab ang angol human kini nga nabdisgrasya sa kadalanan, particularmente sa May Vitaleya Subdivision, Barangay Bulatok, Pagadian kagabi. ang nasangpit ng mga biktima sakay sa Suzuki minivan. Sa pagpahigag investigasyon sa mga awtoridad, nasairan nga panaog matutpan niya itong higayuna ang nasangpit ng behikulo apan nakasinati kini og brake failure nga mo'y hinungdan nga nahagbong kini ngadto sa konkretong kanal. Isip resulta, gideklarar nga kabsan sa kinabuhi ang driver samtang padayon usab nga nagpaalim sa balitang balanan ang iyahang pasahero nga nagpangidaron og 27 anyos og ning kasamtangan anana sa stable nga kahimtang. Ang nadanyos nga behikulo giingon nga napagihapon sa lugar kundi nahitabo ang insidente og padayon pa usab nga nagpahigayon og dugang pang-imbestigasyon ang mga kapulisan sa Dakbayan sa Pagadian. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM ug Radyo Bagting
2: 106.0 FM. Mga pahasubo gikan nga namo diri mga kabalting ug kabalkada, sumang careful gid kayo kita no. Kita manig kaming junjun ani magagi man sad midihang napitag sa dapitang area ha, kis kung pagagi gadi na jun wa mo ko nakit anjun. Anong napi kongkretong kanal? Asa napita na may kongkretong kanal? Balaan din sa kung ikang kagbitalia padulhog ka. Isiglutihay naman ang pikas ang pikas ng lulhugon guys nga tanan. O diin or sadyang walang yung kung nakakita gumikan kay paga kay pangano dosab ganina pagbaba na ko eh. O manang amping yun in town ta mga motorista. Labi pa nga itong i-check nga itong mga brake ay ning doon naman ay failure or pagkagar sa iyahang gimanihong nga sakyanan mga kabagting o kabulkanis mga pahasubo. Alas 5:48 na anita sa market report kaya ito po ni pangutanong nakaagi ba ko ni siya o sa report ni Bagting the 27 daril aya ay presyo sa LPG mga nagid ning saka agid gamay pero may nalanggid din taon. Oh, ni saka ni uminto man eh. May nalang taon yun. Okay, wapan na abot 100. Ubus-ubos na gawa sa kero kay 117 na kapin. Report ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
6: BTC Market Report.
7: Good morning, yes, ni saka na good food, no?
2: Mm.
7: Yes, anyway, mayong buntag mo diha, Bagting 16. Silabi yes. Na sa mga suking pig paminaw. Live kita dere mismo sa may Balintawak Gasoline Station. Ng mga orasa ito itunol, lakasantang ang presyo sa petrolyo kundi in adunay pag-usbaw. Taron atong sayran sa Petron Santa Lucia Diesel, 82.70 centavos. Turbo, 85.70 centavos kada litro. Extra, 77.50 centavos kada litro. XCS, 78.50 centavos kada litro. Ugang Kero, 117.30 centavos kada litro. Sa JTB, Barangay Gatas, J-Power Gasoline, 76.50 centavos kada litro, Fuel Save Gasoline, 76 kada litro, o ang Fuel Save Diesel, 82 kada litro. O din mismo sa Phoenix Balangasan, Diesel, 85.10 centavos kada litro, Super, 76.50 centavos kada litro, o ang Premium, 77 matag litro. Mga katawag kasamtang ang presyo sa petrolyo. Ako si Bagting 27, Dari Likat, aya ay sa BLFM o Radyo Bagting. 106.0
2: Radyo Bagting. Nagkasalamat yang sa nasangpit ng mga balita gamay karlabtanan sa produktong petrolyo. Ala sige, padayon paghapon mo sa papangita sa inyong ahamo, dapita magpa, naamoy mga discount, tuna na ba yung mga previous, o guban pa, nakamo na mag-ibguan na mga kabagting o kabalkada, sang importante kung asa inyong suki, go raghapon mo. Basta kang importante, nakapatubi. Dili kalas-kalasan na ang mga gasolina o di ba kang inyong patubil kung dool-dool rin na high ka na lang sana pero kung layo aw, labi pag ulan-ulan magsakay. 5:51 dinis itong pagbanag-uban dugang pang mga balita tabuktas report ni Bagting 28 Kimberly na muwag actually katunin na hinahimong viral bitaw no nga dump truck nga nahagbong niini nga tulay kaya sa may Sambuanga Sibugay. Still manggid po ni basig bugat ragid po gayo ni Angi medyo ning kagar na ni kay taod-taod na ang report ni Bagting 28 Kimberly na mo
6: BBC Live Report.
4: Samdan ang driver sa usa ka 6-wheeler dump truck human kini mahulog sa suba sa dihang nahunlak ang tulay sa Barangay Kamanga, Titay, Zamboanga, Sibugay niadtong Hulyo 20, 2026. Sumala sa Zamboanga, Sibugay Police Provincial Office, nagkarga ang truck og ibanabanang 16 cubic meters nga graba og mitabok sa tulay apan wala kini makaagwanta sa gibugaton sa sakyanan. Inungdan sa pagahunlak sa tulay og pagkahulog sa truck sa suba. Dali nga maresponde ang mga awtoridad og gidala ang driver sa labing duol nga ospital aron matambalan. Padayon karon ang imbestigasyon sa mga hingtungdan nga ahensya aron matino ang gidak-on sa kadaot sa tulay ug ang uban pang detalye sa insidente. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BLFM ug Radyo Bagting.
2: Ayan, salamat kanimo Bagting 28 ug sa dugang pang mga balita kining naay lalaking nangawat og LPG tank sa balhog na sa bilangguan sa Zamboanga City. Sigula ni Tubil. Dayon paghuman na ng ngubi na lang ng tangke. Pero salamat na lang gihapon ta sa kanunay nga paghatag og pagtagad og ingon man pag-sponsor sa kuano ni Isa Bahamonde og ni kani konsehal Idol June Bahamonde. Sa mga LPG nga to ang ano kanang LPG sa Bitron, Fiesta Gas. Sila ang distributor ni anak mga Kabagting og Kabalkada. Og diin tabok ta nga to sa report ni Bagting 29 Cheryl Lirazan, lalaking nangawat og LPG dakpan og nabalhog na sa Zamboanga City Police Station. Ang detalye niya.
8: BBC Live Report.
5: Gidakop sa mga otoridad ang usa ka 20 anyos nga lalaki human gikataong nangawat og LPG tank uban ang burner sa Zone 1 Grotto Site Barangay Maasin 3 Zamboanga City pasado alas 11 sa gabi niadtong Lunes Hulyo 20, 2026. Ang suspect ila nga si Jerry Boy Dondain 20 anyos og residente sa mong lugar. Sa report na siren nga ang suspect misulod sa panimalay nga gipanagiyahan na sa biktima nga si Mrs. Maglasay. Diniyang naktuhan ang suspect nga nangawat sa ilang LPG tank with burner og may dagan dala ang maong mga gamit. Tungod ngini nangayog tabang ang biktima sa mga opisyal sa Barangay Maasin nga mao'y miresponde sa insidente hinungdan nga nasikop ang suspect og galayong giturn over ngadto sa Police Station 8 sa Sinunog, Zamboanga City alang sa hustong disposisyon. Bagding Bainten Wabe Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
2: Atay, saktog baging to, Nikki. Yan kag LPG tank na yung gidagan. Bugat-bugat, yun po na, no? O, 11 kilograms, yung gidagan. Yung lupig pagka-training yan, eh. Saktog baging. Pero nadakpan na gigiyapon mga kabagting ang kabalkadas kay alas 5.54 na. Inis ito ang talamanon nga gipaluhan na sabi sa mga nga kabubuton uban sa kanunay nga pagpahimangno nga atog yung atimanon ng atog kaugalingon. Ha? Wailaing mo atimanon na kita ragit gihapon mga kabagting ang kabulkada buna nga Seth Kogon Herbal Capsule makatabang kinis problema sa UTI kung urinary tract infection, prostate cancer, constipation kung maglisod ka sa pagpaguha, pagpagula sa imong hugaw. Og daghana nagkaayong natabangan ni ini kay Basta Kugon. Lawas Bas Kugon. 106.6 Radio Bagbag. Ingon sab nagpahimang no alang kaninyong tanan mga kinibitong mag-uuma na ay nagsalig sa irrigasyon. Ang National Irrigation Administration Regional Office 9 Zamboanga Peninsula. Diin na nag-auhag sa tanan kung doon na mo'y mga pangutana, doon na mo'y concern, doon na mo'y mga reklamo, doon na mo'y mga suggestion, bukas ang ilang buhatan sa pagdawat ni Ana. Lauming usang ito na sa duha kaadlaw, ilahan ang ma-entertain ang inyong ipadangat ng mga concern o giladayo ng aksyonan aron nga diin gilayon nga mahatagan o pagtagan na mas mapanindot pa ang ilang pagservisyo nga ito sa mga mag-uuma. Ayun yung pagkabuhatan, ipadangat lang po na inyong reklamo, dili pwede kayo sige ra magstorya diha ipadangat. Ipadangat nato sa Facebook page nila baka sa Niya Zamboanga Peninsula, i-email baka sa r9@niya.gov.ph, itawag baka sa 09858244566. O di ba ka, telephone number 0629474014. Ana, kaya ron nga hatagan kiniga, aksyon ng pagtagad ang maungan ni mong concern, pinagi sa National Irrigation Administration Regional Office 9 na sa may kuan, government, ano, nasa kinibitong Balintawak, Pagadian City, mga kabagting ng Kabalkada. 5:56 dinhi sa to ang tulo manon sa pag-uban-uban paghapon sa paghatod sa mga balitag impormasyon nagpahimangno ang National Telecommunications Commission sa gihapon dita mo kumpiyansa sa mga text nga inyong nadawat mga links nga diin nagkabig para inyong i-like inyong i-like share and i-like isa I mean i-click nabasa niya og mahimo mga biktima og mapagan makuha og mahanaw ang inyong mga hinaguan mga kabagting og kabalkada sa Anuala FM o ako 400 nga radyo ang problema. Narang FM din nagpaminaw mo diha Nash Nikki. Nagmonitor ni si Nikki ug si Nash. Nikki Nash. Paminaw wala. Paminaw mo daw nang tingog bang FM. Kung nagpaminaw naminaw na ah. Nara daw di diyan. Imo ang radyo may murag permin na ay problema guro. Bitaw. 5:57 na mga kabagting og kabalkada dinis tong pagpanaguban ang resulta karon na ato nang hatagan og pagtagad ang inyong resulta. Okay, ang resulta nga nagganayon og 667 sa

0: Doon naging alibi siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon Radio. Dilfin. Itiso. Perpidad. Toril. Davao City. 66.
1: Sad Kugon. Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas Bas Kugon.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. Rock, rock, radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagting sa BLFM, alas 6:06 na sa buntag, musulod ng Bagtingan sa Katauhan.
2: Bagtingan sa Katauhan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

106.7.

0: Alas 6:07 na itong oras sa Gabag ni Kabalkada sa Mabunta Ganinyong Tanan. Adlaw karon nga, Miyerkules! Ayan, pizza bite rin sa bulan sa Hulyo. Dalira sa adlaw oy or session karon sa guniang panalungsod. Dres nakbayas pagadian ha, session karon Miyerkules kay ugma Webes maupod ang session dito sa kaninga sa guniang panlalawigan. No, muna nga maki-update ta, no, kung sa may mga giduso na usab nga mga balaod noon or dibakha nga mga gipangduso sa mga nagkadaya nga committee kabag di Kabalkada sa no mahitungod sa mga balaod diri sa Pagadian City. Kay doon narabatay na siren nga muraog matuki karong adlaw ang katubitaw nga mga kuan ba kining balaod noon katong national law kabag di Kabalkada katong bawal maghukas sa mga pampublikong mga lugar. Ato anang panid-an unya, no, kung unya ba ni matuki, no, kaya naduso naman good ni siya sa kininga sangguniang panlungsod kabag di Kabalkada. O gingon man, aduna na usay gipahigayon nga committee hearing mahitungod niini or public consultation na mahitungod niini nga magitawag ta nga unsa man bawal na nga maghuka sa mga pampublikong lugar, no? Mandato ni siya sa nakining nga national kabag di Kabalkada. Muna nga tuwang lantaon nun niya, maniid ta kung unsa man ugaling ang mga kasika sa ipahigayon na nga regular session sa guniang panlungsod. Anyway, kaninyong tanan sa kanunay may buntag sa mga suki na muntik paminaw sa kahanginan sa 106.3 Bell FM or diba ka sa Radyo Bagting mo nakamonitor karong buntag ha? Sa kanunay, salamat kayo sa mga walay hunong pagpaminaw kabagting Kabalkada siya. Alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting or diba kakatuyuan, pwede mo mupalangan sa iyong text line 0938-207-7614. Atong usbo atong text line 0938-207-7614. Muna ito ang text line karong buntaga. Alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting or diba ka mga katuyuan or else, ado na mo gusto nga mahatagan o mga pagtagad, no? Nga mga mulo, kabagting o Kabalkada. Alas 6:09 na itong oras, samtang sa dili pa kita magsugod sa nilisgutanan karong buntaga kabagting Kabalkada. Ato sa pasalamatan kanunay ang ningabag sa tuang tulumanon ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos nga dunay plano nga motrabaho sa gawas sa nasod isip mga domestic helper kabag di Kabalkada ay namo paglangan pa, bisita na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation kay sigurado gayud nga makatrabaho mo sa gawas sa nasod. Ilabi na kabag di Kabalkada nga nakinahanglan sila og mga domestic helper alang sa mga nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar ug sa Kuwait. Wala ngay kabalak-an tungod kay ang GPM 88 International Manpower Services Corporation na nagtanya og libreng kapuy-an samtang ikaw at tuwa sa Manila, libreng pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng paghuwag passport ug libreng medikal. Libre na gyud di tanan, no, munang wa na moy angay pang kabalak-an. Og labaw sa tanan, wa mo yung kabalak-an usab tungod kay lisensyado kini sa Department of Migrant Workers, no? Ang ilang buhatan na himutang kabag di Kabalkada sa Samay Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Or di ba kaha kung kining pakikitae si Ms. Jacqueline Cabahog kabag di Kabalkada sa o contact sa ilahang cellphone number nga ang ilahang cellphone number nga mamahimong matawagan 24/7 kabag di Kabalkada munang wa mo angay kabalak-an kay mutubag yun ni kung ugaling kamo ang mutawag o gadunay mga pangutana. Ang cellphone number 0927-362-1908. 0927-362-1908 or di ba kaha sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. Mao kana ang GPM 88 International Manpower Services Corporation ang recruitment agency nga andam nga mutabang kaninyo aron kamo ang makatrabaho sa gawasan na sud.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
0: Alas 12 na itong oras, kabagdag kabalkadas, diri paghihapon sa tuwang pagpanaguban, subong pamalandungo, no, gumikan ka doon ay managsunod ng mga aksidente sa kadalanan kagahapon nga nakuhitabo, no? Na ay nalandig sa Balay Tambalana, na panado na po ay nakabsan sa kinabuhi, kabagdag kabalkadas, muna gingon ba nga ang ato ang kinabuhi, di ginato matag-an kung kanos alang tataman, di ba? Og labaw sa tanan, di putam, waputay kasayuran, kabagdag kabalkadas, kung unsay mahitabo sa tuwang taksa-taksa ka mga kagalingon matag-adlaw. Muna nga mas maayo gayod nga kanunay ta nga mga liya sa tuwang labaw makagagahom, no, mangayog proteksyon, magpasalamat sa kanunay kabagdag kabalkadas, no, ang pag-ampo gayod, samtang sa dili pa kamo nga mubiyahe, mo gayoy nga pinaka-importante og labaw sa tanan, i-double check na daan ang inyuhang mga gipang manihong sakyanan. Kaya basa niya bag mo kalit nagkapalyar kabagdag kabalkadas nga mo ano'y hinungdan kung nga no nga dunay mga aksidente sa kadalanan o di ba kaha ang uban po kailango sa ilim ng makahubog mukalit lang og kawat o galinya resulta makabangga sa kasugat kabagdag kabalkadas, di ba? So mo na nga mag-amping tangkan atanan, no? Dilita gusto kabagdag kabalkadas nga dunay makanabang makabsan sa iyong nalamang kinabuhi gumikan lamang sa mga aksidente sa kadalanan. Kaya kung yung buto na hunaon, matagtuig, nagkataas ang kaso sa mga road crash accident kabagdag kabalkadas, no? Nagkataas, pataas ng pataas, wala yun pababa ng pababa. Mga bitaw, spaghetti kabagdag kabalkadas, nga pataas ng pataas, oo? Mga bitaw na nga kanunay ta nga nag-auhag kaninyo, mga drivers, nagpahimang no, nga kung mahimo, hinahinay lang sa pagpadagan, dili magpaturatoy, kanunay nga presence of mind samtang nagmaniho, or di ba ka kabagdag kabalkadas, ipang double check na daan yung mga sakyanan, aron nga unsaman, luwas ta kanunay, di ba? Pero kanay laging usahay nga wata nagdahom, kahit gumikan sa abi, gumidaghang yung nga daot kabagdag kabalkadas, nining pagtuo or kining mga pulong abi, di ba? Sa panahon kabagdag kabalkadas, madisgrasya, unsaig, abi man gud nako wala koy kasugat, abi man gud nako og kining wala depekto akong sakyanan, abi man gud nako og hinay ra akong pagpadagan, abi man gud nako og okay ra ang tanan, di ba? Gumikan sa abi kabagdag kabalkadas, daghag na nga daot. Oo. Mao na nga kinahanglan nga dili gayod magkumpiyansa sa kanunay. Usa ra ang atong kinabuhi, kung dili ta mamatay largo kabagdag kabalkadas, landig sa Balay Tambalanan, lain na usab nga problema sa pamilya, di ba? Manay tuwang nga kuan ba? Tuwa bitaw nga prangka nga pagkasulti kabagdag kabalkadas. Maning prangka nga pagkasulti noon ka magpaligoy-ligoy pa ta, no? Mabitaw na nga dunay mga uban bitaw nga mga lugar kabagdag kabalkadas nga unsay gihimo? Dunay mga signage nga nagpahinimo, nagpahinumdom sa mga biyahero, hinahinay lang sa pagpadagan. Ang dunay signage ito nga si kamatayan nagbitbit og kini bitaw nga unsay tawag ani palakol? Oo. Kasi Bisaya ganis palakol kabagdag kabalkadas kini nga nakalimot mo kung palakol oy. Oh. Di ba? Anyway, dunay mga inana si kamatayan nagbitbit nag andam nang mudawat kanimo. Duna po uban nga ang gibuta nga signage atubangan dito sa dala dapat dalan lungon na gayot, di ba? Sabot pa sabot, kinahanglan nga careful mo kanunay sa pagmaniho. Dili magpakusog sa pagpadagan. Duna ra gani gibuta nga mga speed limit kabagdag kabalkadas pero di pagyud mo sunod. Ngano man, tungod kay halos nagdali o di ba ka abi nilag sila mo tag-iya ni nang dalan, di ba? So mao na ang disgrasya dinato matag-an. Nayuban nga nag-amping ka sa pagmaniho ang gasunod ay imong kasugat nagdaphag pod. Oh, mo hinungdan nga do na poy madisgrasya ra gihapon kabagdag kabalkadas. Kay kun ang tanan palangunta nga mga driver, no, ang tanan palangunta nga mga nanag-iyag mga sakinan kun ugaling nga careful lang sa pagmaniho, wala gyoy mahitabo, mura jutay ra kayo ang mahitabo kabagdag kabalkadas sa disgrasya oy, di ba? Kung doon naman galing disgrasya nga mahitabo, sagad, unsa man, kanang makining mukagar ang break, di ba? Or di ba ka kabagdag kabalkadas kay kanang, unsa ba, mukalit og buto ang ligid, pero noon ka nga kanabitaw nga madisgrasya nga gumikan kay kusog nagpadagan, gumikan kay langos sa ilim ng makahubog, or di ba ka gumikan kay muraga physically present but mentally absent, di ba? Doon ay mga ingunana kabagdag kabalkadas ng mga driver usahay. Ang uban kay mga driver nga gipugos in town pagmaniyo samtang gaduka. Oh, muna nga unsa man ang mahitabo madisgrasya sa kadalanan, di ba? Unya may untag madisgrasya kabagtig kabalkadas og dili ka makaangin. Simbako oro yung makaangin ka, dadalaing problema. Problema sa imuha, problema pa sa imuhang naangin na imong nabanggaan, o di ba ka ang imong nadaniyos kabagtig kabalkadas, di ba? Ya karon pa nga panahon nga pitos kaayo. Karong panahon nga apiki kayo, lisugi pangitao ng kwarta. Ang mahitabo, unsa man, mangutkot ka sa dili ni mukatol, di ba? Muna'y giingon nga, sa pag-amping kanunay kabagtig kabalkadas, ang mahitabo gayod, luwas tang tanan sa atong tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Kuno galing, dili lang pud mo kanunay nga nagdali, di ba? Mabitaw na nga kanunay natong giawhag ang tanan, mga drivers, mga kining kanabitong mga empleyado, nga kuno galing nga sa inyong paminaw nga kining sayo ang inyong duty, din sayo pud mo gikan, di ba? Dili kay ang inyong duty alas 8, mugikan mo alas 7:30, unsaon ninyo pag-abot sa inyohang trabaho, labi na kung galing distansya, nga dili mo malate. Sa muna ang uban, kay hangtang halos na paluparon ang motor, di ba? Masigapiki kayo ang kining dalan, muliot gayod. Muna ang uban, kay mga simplang. Sa muna ay mahitabo kabagtig kabalkadas kung nga no, nga daghan gayog mga disgrasya sa kadalanan. Oo, kay halos nagdali na, kay lagi ka natong mga Pinoy, ang atong mentalidad, puro taon sa man. Unya, unya, unya, no? Ang atwa bang kuan? Ang atwa bang giingon o gato ang akrabintality kabagtig kabalkadas? Oo, muna'y giingon na kuno galing kanunay tang magingon ini, prone po ta or dool yun ta sa disgrasya or di ba ka kamatayon kabagtig kabalkadas?
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigar sa katatawhan.
0: Kami dere sa Radyo Bagding, ako mismo, wala nagkulang sa pagpahimang no sa tanang drivers. Kung mahimo amping, labi na sa mga dipasero ang mga sakinan. Di ba ba? Mag-amping, dili magpakusog sa pagpadagan, huna-huna ang daghang kinabuhi ang inyuhang gidala. Di ba? Kasayod ta kabagdig kabalkadas, kay kaniadto magsasapanahon nga sige pa sa estudyante pa ta nga magsigitag sakay og mga dipasero ang sakinan. Adunay mga van nga mura og makigracing sa uban, di ba? Naingon ana nga mga sakyanan, dunay mga single motor nga halos na makigracing paluparon. Oo. Sumuna nga sa ato ang kasinatian kabagtig kabalkadas, makaingon ta ba nga unsa ba ni ang drivera? Bati o kasawa? Ha? Himatod pa sa mga katigwangan nga panultihon. Katong mga driver nga kusog mapadagan, nga mura o gadili, mahadlok o kamatayon, mga dilito gwapa kasawa. Pero katong nga mga amping kayo, hinay kayo magkakuan, kining normal na ang pagpadagan, o mga kuan daw to, mga gwapa o mga asawa. Ambot, kung tinuod lang ba? Ano? Bitaw, sa seryoso nga kining hilisgutanan kabagtig kabalkadas, no? Ang disgrasya manggo dili gid nato matag-an, di ba? Kanunay nato nang kining gibalik-balik diri sa kahanginan. Dili nato matag-an kung kanus ata malambigit sa disgrasya. Kay bas sa ko nang gikaingon lagi, bisan pag nag-amping ka, pero kung ang imuhang kasugat or ang imuhang ang nagsunod sa imuha wala nag-amping, di ba? Madisgrasya ra gyud gihapon ka. Mao na nga kung kitang tanan nga mag-amping, so walay madisgrasya, di ba? Kung dunay madisgrasya sa gikaingon, jutay lamang. Dili na nga disgrasya nga panagbangga, di ba? Niadto nga gawas nga panagkining dunay mga aksidente sa kidalan, niadto nga nakalabay ang adlaw dito sa Montela Aurora, di ba? Unsay nahitabo, bas tali sa mga nagadaaya nga mga sakyanan, nagkarambula, di ba? Ingunana ba kabagtig kabalkadas? Inana ba ka careless ang atuang mga drivers karong panahona? Mao ba ni ang resulta sa nakakupot og lisensya nga gipang bayaran na lang kabagtig kabalkadas kay lagi dili moagi og kining legal kay gusto dito moagi sa mga fixers?
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigar sa katatawhan.
0: Doon na po'y uban kay mas bisan pa og maingon tag ning exam gayod sa ilahang paglukat og lisensya, pero wa gihapon na sayod sa mga balaod trapiko, di ba? Sa ingon ana ba? Mo ni ingon nga murag panahon na siguro LTO nga adi sir guro ninyo i hatugutan nga makarinyo sa ilahang lisensya ang mga nag-expire na nga mga lisensya, is ipailalom siguro ninyo o gakuan balik? Kinibitaw nga seminar or orientation? Oo? Kay refreshing course ba, kumbaga, no? Kay sagad, nakalimot naman kuning uban. Samot nagkaroon nga tag 10 years validity na ang ato ang lisensya. Di ba? Murag makalimot na ang uban sa mga balaod trapiko kung unsay angay, unsay nga angay ang buhaton, unsa po'y dili. Mm-mm. Kay kining maingunta nga basta ang gihuna-huna ron sa mga katawhan, katumang makakuha lang lisensya, panahon nga nabuday dakop, dili madakpan. Di ba? Pero ang pangutana, kumusta ba ang kining ilahang nakatunan bahin sa balaod trapiko? Kumusta ba? Ang tanan ba nakabalok o nakasabot kun unsa nga mga signage na gipangbutang dihang dapita? Anang mga kadalanan? Kay kumbuto na hunaon, dunay mga drivers nga pedestrian na gani na, pero di pod gabalo muhatag kapag di gabalkada sa gagayunan nga makatabok ng mga tumatabukay. Gabalong pedestrian, hala, sige, paturato yung pagpadagan, murag ilagig na nakapanag-iya o dalan. Di ba? E ngunana ba? Mauna nga, murag panahon na, no? Nga, dunay pagpahugot jutay, adiser makakuha og lisensya o di baka ha, makarinyo sa lisensya kabagdig kabalkadas, ipailalong sa refreshing course, mahitungod sa balaod sa trapiko, ang sikinsamang mga individual nga buot magkuha o magrinyo sa ilahang mga driver's license, no? Kaisagad kayo sa mga nalambigit sa disgrasya sa kadalanan, gantong mga murag kulag seminar. Mamaginay tinuod, halos sa mga malambigit ang mga kulang og seminar, ang uban makig-away pa gani. Basin og kabalo na siya nga siya mo'y saipan, makig-away pa, makiglantugi pa, kabagdig balkadas, makiglalis pa, kay kuno ang sadan kay Munis Tampulano. Pero pagtanaw dito sa pag-trace sa mga CCTV, ang sadan kay siya di ay. Diba? So naingon ana ba? Alas sa 6:24 na itong oras sa kabagdig balkadas, diri pag-ihapon sa tuwang pag-panaguban, samtang reaksyon na diani at tuwang hatagan o pagtagad. Matod pa niya. Good morning, sir. Kana pong nadalan diya sa Vitalia, oy, wala man gitarong sa developer, balo-balo, engineer man, ha? Unsa ni siya? Okay, gabayad og sakto mga tao sus entrada mura jud ni di dalan og subdivision. Pero sa way lang jud. Oh. Mao na, no? So mao pod ni kabagtig kabalkadas, no? Mao pod ni ang atuang usa sa mga matawag ta og concern sa mga kuan ba? Concern sa mga katawhan, di ba? Ang kinibitong kuan, kining balik ta diri sa may Vitalia nga isyo. Okay, yaman ang reaction god. Bahin natong disgrasya sa Vitalia nga nakabisan sa kinabuhi ang driver. Kining Vitalia subdivision, ambot lang bitaw pud no? Asa napunta ang mga kanabang kuan? Ang hinoon, negosyo man god. Kung pero before unta mag nagkuan kining magtukod og negosyo, unahon og tarong ang dalan, di ba? Tinood yun po bitaw ay, ang kining sa Vitalia kay lubak-lubak ang mga dalan. Luoy kayo ang imuhang motor kay di ka makapa, kinibitaw nga dili ka tuloy-tuloy nga makapadagan o di ka makapadagan, hinay lang yung padagan. Kay dire, plain ang dalan, pagabot sa unahan, lubak-lubak, plain na po, lubak-lubak. Nga naman eh, gumikan ba ni kay sila na po mismo ang nakaguma sa dalan kay matawag taog sige, giyagian og dump truck. No? Oh? Kailahan naman pong sakinan rin nga dagkom, sige, age. Okay. Kwan god, kinintawag ane, padayon ang construction sa kwan ba? Padayon ang construction sa ilahang kining mga subdivision units dihang napita. Mm-mm. So, untad, madunggan po ni sa developer, no? Nga, or makita mismo, ang balay ni kuan na kining sa developer dana sa Vitalia, kinara man pud dana dapita, di ba? Nara unahan sa Vitalia. Mura man mo man balay sa developer, correct me if I'm wrong ha. So, hinaot nung tanga, ingon ini nga dalan, no? Butangan og suga, di ba? Kay ngit-ngit magud po na dihang dapita. Daghan magsular karon. Butangan pud unta ni suga oy, di ba? Butangan og suga, dili pagahuman ayuho ng dalan. Kaya bisan pag-asa ka moagi kabagdig kabalkadas, diri kaagi sa bulatok or diri kaagi sa dao. Ang dalan pasulod sa Vitalia kay napurog yung lubak-lubak. Di ba? So, mo giniusap po diba kining pipila sa mga concern. Dili lang ni karon nga concern, kundi daghan na po kayo nga nagkinabang nagpadangat o nga concern bahin sa dalan kabagdig kabalkadas. Pero lagi, wala pag it in town gidungog sa developer. Ambot, kanusa pa kani dunggon, no? Kanusa pa kani madunggan sa developer nga siya mismo makakita man sa dalan kung kumusta. Pero bintaan na lang yun, kumuto na hunaon kay naramay graba, no? Doon na po ihapsay, pero mo lagi, oy? Ang imuhabang sakyanan, looy. Oh, kay magsigi lang o gakining tawag ane, untol-untol anang dalan kay lubak ang ilahang kining lubak-lubak ang dalan kabagdig kabalkadas. Diba? Other one. Good morning. Ang mga driver nga kusog magpadagan, mura na sila insured na. Pero di ay to, wala para ba? Mabalo na dayon og pangita, pangayog tabang sa social media. Hoy, maninood man. Maninood man. Amo na. Palabang niyo, tagamay nga tabang lang. Piso-piso, dako na ning tabang sa mong pamilya. Tinood, mga good pod, di ba? Mga disgrasya. Oh. Ginagmay nga tabang, dako na ning ginagmay ninyong tabang, dako nang tabang sa mong pamilya. Bahasag piso, bahalag piso-piso. Mao ni ako ang GCash number. Hoy, break sa tama ka diyo, toy. Break sa tasa magkadiyot kay makasok anta lasa no, asayos 29 na subuntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingnan sa katatawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patinig ko sa inyo, mga ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung may kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi man maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Set Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
5: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
1: Radyo Pagbating. Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingnan sa katatawhan.
0: Alas 6:31 na itong oras, kabagdig kabalikadas, balik na dire sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan. Isibiyan paghihapon sa Radyo Bagisbal FM, atong nga programa sa kanunay nabagan kini sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimuta nga CNS sa Bayubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan kanan ni Dr. Sherlo Bayubay, Usa ka obstetrician, gynecologist nga dunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk of pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maoslas Dr. Gino Olabubancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugan ka sa yuran, pwedeng mo tawag or mo text sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Bueno, gabag na gabalgadas. Ato na nga pasudlon na nasa area karon na si Bagting 27 Daryl Ayaay o ingon man si Bagting 29 Cheryl Lirazan na no, kung nadiin dito nahitabo ang disgrasya kabag na gabalgada sa may Vitalia no, nga nagbitaw nga paubos ba o dihang dapita down to Bulatok. Nadia karon sa area kabag ni Gabalgadas alang sa paghulagway kung kumusta ang sitwasyon unsay kahimtang karon sa sakyanan kay sakyanan na may nabilin no human nga nakuha kagabi ang mga sakay niini og basin usab do na kini mahinabi kabag ni Gabalgadas mga unsang orasa kanina hitabo Bagting 29 Cheryl Lirazan, go ahead Ching.
9: Yes, may buntag mga kabalting Gabalgada of course Bagting 27 og sa mga nalinaw karon sa ato ang sibyahan live kita karon dinhi sa may Vitalia Bulacan Cagayan City kon asa adu sa kakiniliban ang disgrasya kagahapon dinhi sa nasampit ng area diin na gituhan nga ni Palyar ang break nini gikan pa kini sa ibabaw nga bahin dinhi sa may Vitalia og paingon ta sa siyudad Pagadian na kini siya sa wala nga bahin sa maong lugar og duna pay na banggaan nini nga usa kada kong punuan sa kining kamunggay og hangtod na mi bangga kini dinhi sa may concrete canal ini sa maong area isip resulta ang susuki nini ban ang nakaangkon kini dakong danos busbat kayo ni sa atubangang bahin nini Bagting 17 kini gumikan sa kakusog nga impact gumikan sa pagkapalyar sa break di kataho mga nabagting kababada nga ang kining biktima nga driver ni ini ang nakabsan sa kinabuhi humana nga kon samtang gipahigayon kon gipailalom sa medikasyon samtang ang pasayro ni ini nakaangkon usab o kining minor injury lang o karon na sa kining mayo na nga kahimpang kabaluan nga kini nga mao nga area mga kabagting kabukada dulhugon kini nga bahin so hinungdan nga kini nga nipalyar ang break nini nga mao nga minivan so pagabot kini sa lugar dako jud ni ang yahang kini yahang nabanggaan kay duna may concrete canal dinhi sa mao nga bahin nga mao hinungdan sa pagka danyos or pagka gusbat sa sakyanan o pagka angkon o kining severe injury sa biktima na driver o pagka angkon sa pag minor injury sa pasahero nini Bagting 27 kapon Bagting 17
0: Bagting 29 wala ba kay nahinabi dihang dapita kung unsang orasa kining nahitabo dayon na unsang manadana nga lugar doon na ba na suga or ngit-ngit ginadihang dapita?
9: Sa atong pag kakita din ni pag lantaw na to Bagting 17 wala siya makita din ni nga doon na ba'y street light o ang sakyanan din ang kining dalan medyo kanang doon ay mga daghang lubak-lubak dili na patingan kayo nga laglong kayo yahang lubak-lubak pero dulupon lang kunit ang bahin di kan pa dito sa taas magdulhog yun eh kung magpagusok ang padagan kung doon ay kining mag-malfunction ay mong break delikado gid kayo nga madisgrasa din hinda pita o doon ay niagi din ni ganiha nga mapagpaniya ya daw tong parente pero wala po siya nakahibalo o asang hospital gidala ang biktima o yahan di kumpirma Bagting 17 nga nakabsan yun sa kinabuhi ang yahang pariente mao kini yang ipaabot kay ganiha og matagpan niya nga nanak ko no karon sa morgue kini bakit sa yang di mong kaya ganiha ang maong ato ang hinabi kay ganiha lumalabay lang po din sa maong lugar kay naman sa hero man to pero mao ka na ang ato ang nakuha nga impormasyon gikan kaniya kay nagdali mo po siya kay ganiha Banting 27 og ining kasamtangan ningaw kayo din hinga lugar wala po tay makita nga tao din rin ka nga pwede na to mahinabi Banting 27.
0: Mm-hmm. So sige, sige Cheryl, salamat.
9: Sige, nanuka din hin sa may Vitalia Bulacan Cagayan City. Ako si Banting 29, Cheryl Union Lirazan. Kawan ako si Banting 27, Daryl Ayahaya. Sa dalagan mo, umagradio, Banting.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuuran, pagtigilan sa katatauhan.
0: Salamat Bagting 29 ug mas Bagting 27 nga daling nakaresponde diha sa lugar kag Bagting Balgadas kun diin nahitabo ang aksidente kagabi eh, no? So wala gayoy street light dihang dapita. Wata masayop kanapong lugar diha murag sa ibabaw nga dapit diha puto katubitong dunay gipusil. Oo. Diha putong dapita, di ba? So gumikan man gud kay ngit-ngit ba. Dayon na gawas nga ngit-ngit tangason ug dulhugon. So munay angayan untang makita og kinibitawng pahatagan og pagtagad, no? Sa barangay, kana nga barangay is sa Vitalia under Samanga, di ba? O gingon man kay pasulod man na siya sa subdivision, so look out na yata na sa developer, di ba? So muna ba? Munay gingon kabag di kabalkadas nga ang security mo ay gikinahanglan sa tanan, di ba? Ang security mo ay angayan nga tutukan sa dili lamang sa barangay kundi is mismong developer. Oo, dili lang kay ang atong abuhato na atong una-unaon na kay kung paunsa ta maka-income kay part naman na, di ba? Kabahin naman na sa iyong negosyo ang paghatag og seguridad sa inyong mga kliyente nga nagpuyo diya sa inyong lugar, di ba? So mamagin na ang responsibilidad sa matag developer na hatagan aron nga makadani or makaagni og daghang mga kining kliyente, kinahanglan nga masigurado ang kaluwasan, kumusta, hayag ba, di ba? Dili kay ang una-unao nato kay kun paunsa lang yun ta nga maka-income, ha? So himanginaw ta developer ingon man barangay kaya ang Vitalia is under sa mga, okay? So manghinaot ta nga kini mahatagan og pagtagad sa barangay ingon man sa developer. Kung ugaling sa kinsa man ninyo ang makabutang og suga dihang dapita, oo, dili kay isalig lang nato sa mga balay-balay kay pila ra gud in taon nang gihayagon sa balay-balay kabag di kabalkada sa inyo man mo sa may tawag nini. Distansya pagjutay ang balay, di ba? Gikan sa katong padulhog ka kung gikan nagyug ka sa Vitalia paingon ka diri sentrong bahin. Oo. Muna nga mas maayo gito nga butangan og street lights daghan na mag solar karon, no? Aron na nga hayag og ingon man malipay pud in taon ang namuyo dihang dapita. Di ba? So muna ato ang panawagan sa developer og ingon man sa ato ang barangay council diha sa barangay Manga kay ang Vitalia is under pa man sa Manga. Manghinaot ang mahatagan ng pagtagad kay dili lang karon lang ni hitabo, dili lang siguro ni karon nga dunay disgrasya nga hitabo. Pero karon lang siguro nga disgrasya nga dunay nga kining nakabsa sa kinabuhi. Correct me if I'm wrong, ha? Kay sa kong na kining sugod sa kuang pagtrabaho diri sa radyo sa kanang diha sa Vitalia, ang akuang nasayran kay karon pagayod dunay nakabsa sa kinabuhi gumikan sa disgrasya. Mm-mm. Pero katong gipusil uban pang disgrasya nga nasukamod gumikan lagi kay pagpadulhog. So doon na yung mga insidente ni nga na kabagtig kabalkadas, di ba? So muna ito ang auhag sa tanan. Hatagi og suga, kahayag ng dalana, aron nga dili na unya in tawon, no? Kining doon na pa'y disgrasya nga mahitabo kabagtig kabalkadas sa nasangpit nga lugar. Alas sa 6:40 na itong oras, diri pa gihapon sa ito ang panag-uban. Ang ato ang atuluman sa kanunay usab, binabagan kini sa Iliana Bivio College, the Builder of Future Leaders. Nga nahimutang sa may balangasan pagadian, pwede ka makapili sa mong klase buntagon hapon or panggabi eh. Usa ka pribadong tulunghaan apan ubos kayo og tuition fee or barato lamang og tuition fee og labaw sa tanan kabag di kabalkada sa dunay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED og BAELS ay napaglangan. Ang ilang nga klase magsugod sa buwan sa Agosto. Ang Pagadian Junior College Incorporated usab nagpadayon sa pagpandawat og enrollees alang sa mga Alternative Learning System students or ALS. Libre og school uniform og libre nga tuition fee. Magini kanan, doon na mo'y mga anak nga dagko ng edad apan gusto niyong patunghaon na pinaagi sa ALS program. Dari na ipa-enroll sa Pagadian Junior College Incorporated. Ingon man, kabag di kabalkadas, ang National Irrigation Administration ko niya nagpahibalo usab sa publiko na kuno galing aduna mo yung mga pangutana mahitungod sila mga programa o di ba ka reklamo, pwede mong mutawag or mutext sa lang cellphone number nga 09-85-824-4566 or di ba ka bisita halamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may regional centers sa Balintawak, Pagadian. Ang Petron Gasol nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ug sing anak nga si Clarissa Isa Bahamonde ning abag usab sa tong programang Bagtingan sa Katawhan. Sa gusto nga magpalit or baka magpatubil og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol ang may nahimutang sa may Santiago dol sa Dibim. Ikaduhang branch nahimutang sa may Duterte Street Gatas Pagadian og ingon man usab ang ilang main na branch sa Fiesta Gas nahimutang atbang sa SMC. No, ingon man usab ubos sa Bisaya Forum ug atbang sa Pagadian Showmate. Lain pa mga outlet nahimutang sa lungsod sa Aurora duman og lungsod sa Tukuran. Alas sa 6:43 na tong oras kabagdig Balcanas, may buntag di ay ni Impalmado Tatski. Good morning po na ni Rosalie Dalaripin. Good morning ni Calves sa Arisgado. Sa Purok Daisy Alegria Pagadian. Good morning. Dundon Termes, sa may Kamalig Dumalina, may buntag. Imbler Arnalin, Juanita Sasel Calderon Tilaon. Good morning. Sa may Purok Malinawon, Barangay Kulumulabi, Zamboanga del Sur. Oy, good morning ni Sir Van Van Robio. Good morning, sir. Good morning po sa tanan ng mga personahe. No, sa DOJ PPA. Good morning sa ilang officer in charge, regional director, nga si Ma'am Amethyst Butchong. Good morning, ma'am. O sa mga staff sa DOJ Parole and Provision Administration, Region 9, o sa mga personahe sa Zamboanga del Sur, Province Parole and Provision Office, pinagi usab sa ilang SPPO OIC nga si Clydeline Hortilano. Good morning, ma'am. Sa tanan ng mga empleyado sa DOJ PPA or di ba kaha sa Zamboanga del Sur Province Parole and Provision Office, good morning. Marley Templado, may buntag usab. Johnny Cuba, good morning sa may barangay Donsedinas. Matod pa niya labidyod og maka halos paluparon. Good morning. Arnel Noval, si Gadin Agan may buntag sa Batangas City. Layo na. Online siya naka-monitor. Sa tanan nga nagpaminaw karon, daghang salamat sa inyo hang kining pagpaminaw, mga kabagtig, mga kabalkadas, no? So pwede na makauli. Papaulian na to silang Cheryl kay Basin Unya og kuan. Wala na no, nakamanguli na to sila. Oo. Padayon tas tong hilisgutanan, kabagtig kabalkadas, no? Doon na pa'y reaction diri o, atong basahon. Matod pa niya. Sir, good morning. Tinood yun na, doon yung mga driver nga murag na muna na tag-iya sa dalan. Dili kabalo mo give way ang uban. Bisan pa o gagana idiris pagadian, nakastop ang traffic light, musalot pagayod. Sakto po. Muna yung uban, nga daghang madisgrasya diri sa kanibitaw, mo beat the light ba? Kanibitaw sa red light, kabagtig kabalkadas. Nag-stop na gani, no? Musotoy pagyod. Mayong bag, kalabi ba ni mong kanon, oy? Lecturag taman, di ba? Ano yun? Stop na gani. Oh, other one. Good morning, sir. Bisan asa dapita, daghang yung mga drivers ng badlungon. Muna nga, madisgrasya sagad. Another one. Dili lang diri sa Zamboanga del Sur daghang driver nga labad og ulo. Basin asa man sa kauluhan gani mao mampod. Pero dapat gid unta kay ang LTO mag-impose og balaod nga pahugtan nila nga before mag-renew og lisensya. Oh, matud pa niya dunag yoy ipahigayon daw nga refreshing course. Oh, tong gingon kay ganina, di ba? Under one. Ang uban manggod nga driver, sir, kay dili ipang check ang mga sakinan kung na okay pa ba ang ilahang mga brake. Oh. Bawa daw nga sagad nga madisgrasya pod. Mabitaw na nga i-double check gid unta daan before nga mularga, di ba? I-condition daan ang sakinan sa dili pa mo biyahe, di ba? Kay ang sakinan manggod maningil gyud na mga kabagtig kabalkadas sa ngadto-ngadto. Mahingon ang sakinan, di po mahimpusar, nga sige lang kag sakay-sakay na ako, hatagi po kong maintenance. Oh. Muna nga mga igiugbahin ang sakinan. Other one. Sir, good morning. Pwede po maaksyonan ang mga dalan dere sa pagadian nga gihimo na og parking area. Hay nako. Kung action lang ang isgutan. Sige na tagbat-bat dere bagibe dere sa kahanginan. Pero ambot, mangambot lang yun tapod, di ba? Mangambot lang ta kung kining kuan kanus adunggon sa ato ang mga kini bitaw nga nagtukod og negosyo ba, di ba? Kamo gani pud magtukod og negosyo, obligasyon man ninyo nga magahin mo og mangita mog luna nga inyong kaparkingan, di ba? Kining mga negosyante nga uban kay mga sigurista pud kayo. Ano makaingon tag sigurista? Kana bang ilaha lang kaugalingon gihuna-huna? Wala nila gihuna-huna ang uban. Basta kay sa ilaha makanegosyo lang, bahalag walay parking area, di ba? So do na po'y uban kabag di kabalkadas. Unsa man? Magsalig kay dunay mga connection. Inana lang bagyo di atong balaod. Gasige na lang taog makaingon nga mag bawal parking dire. Oh. Pero matingala ka kay nganong mga lugar nga dili ang parkingan, parkingan. Unya ang pinakasakit pagyud kung hunahunaon dili pang usay dili pang dakpon sa mga enforcer. Dayon, kapila na po ni gibalik-balik kapag di gibalkadas, kini bitaw mga private, kini bang mga private establishment nga walay mga parkingan sama ni ning bangko, di ba? Musugot mo sa dili ang bangko dere sa pagadian sagad walay parkingan. Naay mga dalan nga gitugutan sila nga himuong parkingan, pero ila pa gayong atangan kapag di gibalkadas butang nga reserve, di ba? Which is bawal na, kapila na nagibalik-balik og ingon ni Mayor Sammy. Bawal in town. Pagbaton pun mo kaulaw, oy, mga naman mo ta nagtrabaho sa mga private. Manigingon ba nga, nagtukod mong negosyo, nag-private mo, paghuman, di mo makahatag og sakto ng parkingan? Di ba? Sagad sa mga bangko dire, sa basan pag ahamo mo adto, huwag yoy kining taro ng parkingan o huwag kaugalingong parkingan. Dayon, huwag mo parking ka, usay kasi tahon pa ka sa guard. Oy, bawal dira mo parking. Kay dunay naka-reserve. Ang pangutana, nagbayad ba mo anang dalana? Di ba? Inyo ha ba ng parkingan? Di ba? Dili. Pagangalan nga pwede ka parkingan, basan kinsa, pwede nga mo parking, basta kay dunay kining, basta kay pwede lang parkingan. No? Ayaw ninyo butangin ng mga reserve-reserve dihang napita. Kaya ang resulta man good kung basin pagbakante na diyan, gitatakan og reserve, ang mahitabo, kung ugaling aduna mo yung mga kliyente nga nagdalag sa kinan o mga single motor, muparking dito sa lugar nga dili na pwede, ang hinungda na madakpan na hinuon. Di ba? O niya ang pangutana, kung madakpan ugaling inyong kliyente, kamo ba'y mubayad sa penalty? Dili rabapod. Kaya mo ingon dayog, kabalo bitaw na nga bawal parkingan diyan, muparking giyod. Alangan dili mo parking, hindi inyo man ang kliyente. Di ba? Di pagkahuman sa mga negosyante, dinadapita ang mga pickleball. Oo, kumusta? Doon na ba mo ikaugalingon nga parkingan? O nagsalig raghapon mo sa mga kining bakanti nga dalan sa mga sa pampublikong lugar na ang resulta kinakaperwisyo hinon mo sa uban. Di ba? So, munigingon ba nga, before ta mo buhat og negosyo, mag-open og negosyo, atong siguroon, nga aduna tay saktong parkingan nga dili ta makaperwisyo sa uban, di ba? Nay uban kay naghazard kuno, pero naabtan na og hapit mag 30 minutos nagsigilag hazard. Kay di ayto walay tao ang sulod nga sakyanan, kay tuwa dito sulod sa establishmento kay nangumpra. Napo na ingon an adanis pagadian. Di ba? Unsay nahitabo? Kabag tigbelkadas. No? Pareha sa kuan. Ako may example ha. Ako, personal ding experience. Doon ay activity sa usa sa mga pribadong tulunghaan sa Diris Pagadian City. Activity sa LTFRB. Kinilaging tulunghaan nga walay parkingan ba? No. Tulunghaan nga walay kagalingong parkingan, syempre, doon na sila yung mga estudyante nga doon ay mga matawag taog kining kuan, matawag tang naay mga single motor. So ang ilang atubangan sa sakyanan mapuno, di ba? Mapuno din hantod nga ikaw nga mo parking, yun ay activity imong giatinan. Unsay mahitabo? Siyempre, mangita ka kaparkingan. Karon gabagtig ka balkadas, kinibang sa blind curve, oo, daghan ang nagparking. Dayon, layo-layo urag jutay, ang kininga motor, no? Ang motor nga kong iparkingan, distansya urag jutay sa blind curve. Ang nahitabo, gikan sa ako, paingon dito sa kining ningsangko giyon sa blind curve kabag di kabalkadas, okay, giklaman. Kini ha, personal experience ne. Giklaman kabag di kabalkadas. Walay problema kung ang tanan giklaman. Diba? Wala ganyan tayo problema. Pasadihang, pagtanaw na ako kabag di kabalkadas, kay dito manggiyod sa mismong blind curve, no? Dito ning parking ang sakyanan nga adunay tatak nga media nga wa gyud in town giklaman. De ang resulta, gipangita ang driver ang enforcer. Ang enforcer pagyud nga giuna, lain man ni enforcer gud kay kun duna moy makuduna sa limang klaman o makadinahan, biyaan gyud ang inyong motor, di ba? Binlan lang mo dito og ticket nga ingnon mo nga kining aron makabalo mo nga nakapenalty. Pila inyong penalty dito. So, kay swerte lang yun, nga nakauna ko o kining gawas sa akong kauban ng mga media. Diba? Ang nahitabo, gipangita na mo ang kining traffic enforcer kung kisa'y nag-clam. Dito, gina na mo. Giklaman ninyo ang kining motor kay lagi blind curve. Wala ko'y question kung inyohan ng hugot yung giimpusar. Pero ngano nga doon naman mo gipili, di ba? Ngano nga pagtanaw ninyo sa kinan doon ay media, ngano man, di nyo tataka, di nyo klaman, kay abi, kay media. Di ba? Ina na ba? Ina usahay, nasa lay consideration, pero mo lagi na ba? Ato ang point rin kabag di kabalkadas, kung ugaling manakop, manakop, di ba? Bisan pag media, police, o unsan na dyan dapita, once nga nakasupak na sa balawad trapiko, nakahatag nagkabalda sa trapiko kung ugaling blind curve ang parking or no parking ang main parking, hala sige pangklame, di ba? Dili kay porket media ng sakinana di ninyo naklaman. Kay hadlok mo, ano man, tiradahon dili sa radyo? Kung sala gayod nila, kung sa may kahadlokan ninyo nga pwede mo mudipinsa, doon na may CCTV nga nagpamatuod nga ning parking sa dili ang ang parkingan, di ba? So makaingon taw sahay nga ang atong mga traffic enforcer, hinoon, doon na sila'y matawag tag human consideration, pero usahay po na sobraan. Diba? Kaya usahay bito po, dili magpahangyo. Muna ang uban, magbagulbulog taman. Dili sa BA dapit, daghag na nga klaman. Ato pong kanuna yung giyawag, butangin ninyo na naog kining traffic enforcer. Kay, diba? Sa ibabaw sa BA, doon ay bad list diha nga nagpamatuod nga pwedeng kaparkingan og single motor. Ang nahitabo, gibawal. Gitatakan og no parking. Na signage gibutang. Siyempre, ang mga kining tao bayas pagadian, kay dili ba usahay magtanaw-tanaw o dili mo sunod sa signage nga no parking, pagkangalan nga dunay bad list diyan nga pwedeng kaparkingan, di agad mo parking. De, ang resulta, dahag naklaman. Ang nagbagulbol karon ang manaklaman, kaya kanong gipangklaman nga parkingan man daw single motor. Unya karon kay dili man di pwede paparkingan. So angay buhaton sa tuang mga personay sa RTMO, hala irisa ng pangakanang mga kuan na badless nga pwedeng kaparkingan og single motor aron nga walay mabiktima, kay ang resulta na hinoon bati na kayo image. Wala kuno gipar, wala kuno gipala tungod kay aron nga makasapi ang atoang kining kuan ang atoang city, di ba? So ayo ina na kabag di kabalkadas kay luoy pod kayo ang city madalahig, no, mas maayo nga palauna aron nga wala na gayoy mo parking dihang dapita, okay? O, sa tanan nga nagpaminaw karon. Hala sige, I'm sure doon na may makasinutin sa dakpan. O, adto mo ito subuhatan sa kining city traffic. Anyway, kabag di kabalkadas, wala ko yung oras. Salamat kasi pagpaminaw. Hangtong na lamang akong mapuhon sa pagtuluman noon ang bagtingan sa katawan. May buntag alas 6:56.
1: Mulaban sa katawan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawan.
10: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
11: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ko, kapoy. Ako, bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyuni ka, kapoy, ma.
10: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
12: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Boya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
12: every
3: much.
12: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
12: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong sulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
13: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Are you planning
2: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa.

0: Landing Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. Rock, rock, radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Gikan sa BBC News Center, kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta o maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Miyerkules, pizza 22 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment ug sa Radio Bagting News. Ma-monitor usab kita sa Radio Bagting Mobile Application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa

0: Nalitang lokal tourist spot sa Tabina, Mas Gipalambo.
1: One-stop shop registration, Gipasilda sa PSAO PhilHealth.
0: Regional Director sa DOJ PPA 9, nagpasalamat sa suporta sa Central Office, LGUs ug stakeholders alang sa ilang mga programa.
1: Sa luhan sa balitang regional, bago lang nakagawa sa prisuhan, nadakpan pag-usab sa drug by bus sa Butuan, 5.4 million nga shabu og pistola na kumpiska.
0: Negosyante gipusil patay sa Kabadbaran City.
1: Sa luhan sa balitang nasyonal, Lieutenant General naparate bagong AFP Chief, samtang Lieutenant General Gumiran nabutang sa Army Chief.
0: Pag-headbutt sa Chinese Coast Guard sa Philippine Navy dito sa West Philippine Sea, gikondi na sa Estados Unidos.
1: Sa uluhan sa balitang international, 20 patay samtang 100 ang wala pa makita sa flash flood sa Afghanistan.
0: Nagpadayong giyera tali sa Iran o Amerika, gikabalakan.
1: Sa uluhan sa balitang negosyo, BSP nagpagawas ugiya sa resgo sa casino junket operations.
0: Sa uluhan sa balitang sports, Philippine men's football team andam na sa 2026 ASEAN Championship.
1: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, si HR nagdasig sa publiko nga wag tango ng HIV stigma. Kamahinungdanon sa sayong pag-test, girekomendara.
0: Samtang sinasayod ka ba, Corner? Sumad karong adlaw tuig 1916 natukod ang Philippine National Bank.
1: Sa luhan sa balitang showbiz, SB19 na unang P-pop group nga mag-ceremonial first pitch sa MLB sa US.
0: Mao katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod kanato sa Pagadian Junior College.
2: Sa isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ASC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
3: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
0: Huwag karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
4: BBC, Balitang Lokal.
0: Gipaning kamutan karon sa LGU Tabina nga magpabiling hugupan sa bagang duot sa mga turista ang ilahang lungsod, pinagi sa pagpalambo sa ilahang tourist spots ug lakip na ang pagpalapad sa dalan. Kahibaluan nga ang maong lungsod na ila sa kadaghanan nga dunay nindot ug hamugaway nga mga beaches, hinungdan nga daghang mga turista ang nibisita ug nakatabang kini sa pagpalambo sa ilang turismo. Sa interview sa Radyo Bagting News Team ngadto kang Mayor Johaini Bader Malaco, gibutyag niini nga padayon nilang gipanindot ang mga tourist spots sa lungsod, ilabi na nga hangtod ning kasamtangan nagpadayon ang construction sa LGU Beach nga mauna usab unya ang hugupan sa mga turista ug makahatag usab kinig dugang income.
5: No, puhon ug mahuman ang ato ang LGU Beach. No, nag-groundbreaking na, nag-start na ang construction. So, maybe by next year, mahumana na siya ang atong LGU Beach. Of course, additional income po sa ato ang lungsod.
0: Samtang sa Pikas Bahin, gisugdan na usab ang pagpalapad sa dalan sa mga tourist spots sa Tabina aron mas hapsay o gamugaway na ang pag-agi sa mga katawhan, ilabi na sa mga turista nga nagikan sa kasikbit ng mga kalungsuran o probinsya.
1: Samtang sa laing bahin, mas sayo na karon para sa mga residente sa Sambuanga Peninsula ang pag-abil sa serbisyo sa gobyerno, humana ang PhilHealth 9 nakigtambayayong sa Philippine Statistics Authority alas sa pagpatuman sa one-stop shop registration service. Pinaagi niini, mahimo nang dunganon ang pagparehistro sa PhilHealth og mag-apply alas sa PhilSys National ID ngadto sa mga participanting local health insurance office. Ang maong initiative iba nagtinguha sa pagsayo na sa proseso sa pagrehistro o pagpalapad sa akses sa mga serbisyo sa gobyerno subay sa padayon nga paningkamot sa paghatag og mas epesyente o convenient nga serbisyo alang sa publiko.
0: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, nagpasalamat si DOJ Parole and Probation Administration Region 9 Regional Director Amitis Butsong sa padayon nga suporta nga gihatag sa DOJ PPA Central Office, mga nakalainlaing ahensya sa gobyerno o sa mga local government units alang sa malampusong pagpatuman sa mga programa o serbisyo sa ahensya. Maton ni Butsong, wala nagkulang og suporta ang Central Office. Ilabi na karon nga nana sa digitalization, adunay mga bagong programa nga gi-download ngadto sa ilang buhatan na alang sa pag-address sa mga problema ug alang sa mga parolees and probationers. Lakip nga gipasalamatan ang mga partner stakeholders sama sa DOLE, TESDA, DADILG, PJMP ug uban pa. Lakip usab ang mga local officials sa Region 9.
6: Okay. Ang central office na mo, wala good sila, nag-fail no, sa pag-support sa mga towards digitization na, no, nanay mga active o mga bagong mga programa nga gipadayon, gipanghatag sa mo, gi-download sa mo para pag-address ang mga problema. Pag-abot po sa local support, sir, grabe ang suporta sa local communities. So, for example, mga other government like DOLE, TESDA, DA, DILG, and BIPNP, BGMP, even mga mayors and even mga governors sa whole Region 9, ang ilang suporta nagpabiling dito na kusog sa mga. O nang mapasalamatong dito ni sila.
3: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
4: Balitang Regional.
1: Arestado sa Baybas Operation ang usa ka 22 anyos nga lalaki nga bag-o lang nakagawas sa prisuhan human masakpan pag-usab sa giingong pagbaligya og illegal nga droga alauna 30 sa kadlawon niadtong Hulyo 2022 sa Purok 2A Barangay Bading Butuan City. Gilas sa kapulisan ang suspetsado nga si Jerome Espina Anakaya, usa ka giilang high value individual na recover gikan kaniya ang pulo ka pakete nga gituwang shabu nga dunay gibana-bana nga gibugatona nga 800 grams og nagkantidad og 5.44 million sa Baybas money nga 50,000 pesos, digital weighing scale, cellphone og kalibre 45 nga pistola nga adunay pulo ka bala. Matod sa kapulisan, bag-o lang nakagawa sa prisuhan ang suspetsyado na tumiaging bulan human magatubang og kaso sa illegal nga panag-iya og armas. Karon nagatubang na usab siya og kasong paglapas sa Republic Act 9165 og Republic Act 10591 samtang padayon ang investigasyon aron mailahan ang ubang posibleng kauban siyang giingong drug network.
0: Sa dugang detalye sa balitang regional, patay ang 47-anyos nga negosyante nga si Jalen Piuco nailhan usab nga Merlinda o Ati Gaga human siya gipusil sa duha ka ula mailing nga lalaki alas 10:47 buntag niadtong Lunes Hulyo 20 sa Purok 10A Barangay Kalamba Kabadbaran City Agusan del Norte. Base sa investigasyon sa kapulisan, miabot ang mga suspect sakay og itom nga Skygo motorsiklo walay plate number og nagsulob og blue nga raincoat. Gingong kalit nilang giduol ang biktima nga nag-atiman sa iyang tindahan o gipusil sa makadagang higayon o dayong iikyas. Nakaplagan sa mga pulis ang biktima nga doon ay tulo kasamad pinusilan, lakip sa ulo o galawasan. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan na romailhan ng mga suspect o matino ang motibo sa maong krimen.
3: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
4: BBC, Balita, Nasional.
1: Gitudlo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete isip ika-61 Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines, Pulis sa Moritiro nga si General Romeo Brower Jr. Sigon sa Department of National Defense, si Navarrete usa ka kanhing commanding general sa Philippine Army. Gitudlo nga Presidente aron mopuli kang Brower kinsa formal nang meritiro kagahapon human makumpleto ang iyang tulo ka tuig nga gikatakdang termino isip AFP Chief of Staff ni adtong Hulyo 21. Si Brower ang unang AFP Chief of Staff nga nagserbisyo sa tibok termino ubos sa maong balaod human sa ika-41 nga tuig nga serbisyo militar. Samtang si AFP Western Mindanao Command kung Westcom Chief Lieutenant General Donald Gumiran ang napili nga mupuli kang Navarrete isip bagong Commanding General sa Philippine Army. Sa wala pang pagtudlog, ibutiag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. nga ang sunod nga Chief of Staff kinahanglan nga usa ka estratehikong leader nga makahimo sa pagpatuman sa mga plano sa AFP ug pagpaligon sa relasyon niini sa mga kalyadong nasud. Dugang niya ang mga bag-ong liderato kinahanglan nga mangulo sa militar sa hustong direksyon, ilabi na sa depensa sa gawas, samtang gipadayon ang internal nga mga operasyon batok sa komunistang New People's Army ug uban pang mga hulga sa nasudnong seguridad. Si Navarrete usa ka Ilunggo, usa ka miyembro sa Philippine Military Academy, Big Kiss, lahi class of 1990. Samtang si Gumiran, lumad nga taga Kabagan, Isabela, maunang ika-68 nga commanding general sa Philippine Army o isa ka graduado sa PME Tanglaw Diwa class of 1992.
0: Sa dughang detalye sa balitang nasyonal, hugtanong gikondinar sa Estados Unidos ang mga aksyon sa China nga gyulagway nini nga delikado ug agresibo human ang usa ka personay sa Chinese Coast Guard mibunal sa ulo sa usa ka personay sa Philippine Navy gamit ang baton na atol sa usa ka konfrontasyon sa gikwestiyon nga ayong insult kagahapon. Samtang ang US ambassador sa Pilipinas nga si Lee Lipton nagpagawas usab og pamahayag nga kusganong nagkondinar sa iyang gitawag nga escalatory action sa China. Ang mga pamahayag ipagula sa Estados Unidos atol sa pagbisita ni US Secretary of State Marco Rubio sa Manila. Miabot si Rubio sa nasud niyatong Martes sa Rumutambong sa meeting sa mga langyaw nga ministro sa Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN. Sa wala pa mobiya si Rubio mingon nga bukas siya sa posibilidad adunay sideline meeting uban sa top diplomat sa China nga si Wang Yi.
3: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
4: BBC, Balita, Abroad.
1: Dili mubos sa 20 ka mga katawhan ang namatay human sa usa ka flash flood sa may aminahanang Sidlakan nga bahin sa Afghanistan ni atong Hulyo 20. Sumala sa Talabinran government pinakadako nga kadaot sa natala sa lugar sa Paron og sentro sa lalawigan sa Nuristan. Gawa sa mga namatay, dili mubos sa 80 katawo ang nasamdan tungod sa mga flash flood. Giingong dako ang posibilidad nga musaka paangihap sa mga namatay tungod kay anaan sa sobra 100 ka mga katawhan ang na-report nga wala pa makit-an. Sigon sa mga opisyal, lisod maabot ang pipila ka apektadong lugar tungod sa kadako sa kadaot.
0: Sa laing detalye sa balitang abroad, gikabalakan karon nga musangpot sa mas lapad nga giyera ang pagkamatay sa mga sundalo sa Estados Unidos sa pag-atake sa Iran ngadto sa Jordan ug Iraq. Gikompirmar sa US military nga usa sa ilang sundalo ang namatay sa pag-atake sa Iran dito sa Northern Iraq. Usa ka adlaw lamang human ang pag-atake sa US military base sa Jordan nga nipatay sa duha ka sundalong Amerikano ug nagbilin pag usa ka service member nga wala pa makita. Sumala sa Central Command, usa ka individual ang napatay sa usa ka controlled detonation o unexploded ordnance gikan sa gipahagsa nga Iranian attack drone. Usa-usab ka service member ang samdan. Sa gipagawas nga update sa US military, kumpirmar nini nga napalga nila ang wala pa mailang nga patayng lawas human sa gihimong search operation sa lugar. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang examination process para mabiripikar ang maong patay nga lawas.
3: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
1: Sa detalye sa balitang negosyo, ang Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP nagpahinumdom sa tanang BSP Supervised Financial Institution sa pagpaligon sa ilang mga lakang batok sa money laundering, terrorism financing o profileration financing kalabot sa mga kliyente nga nalambigit sa casino junket operation. Sa gipagawas nga guidance paper sa giulohang Risk Management Practice for Customer Engaged in Casino Junkets Operation, ang BSP naglatid og mga lagda aron mapugan ang paggamit sa BSF FIS isip agyanan sa mga illegal nga kalihukan sama sa money laundering, terrorism financing o uban pa. Ang maong guidance paper gibase sa pagtuki sa BSP sa mga piniling bangko nga adunay exposure sa mga transaksyon sa CGO o junket players.
0: Ang balita sa negosyo hatod kanato sa AB Gadgets, Pagadian City, nangita baka mugbarato apan di kalidad 100% original na cellphone, laptop, CCTV, printer, uban pang mga accessories ayon nakabalaka available na sa AB Gadgets, Pagadian. Ang AB Gadgets, Pagadian na nakininaymutang sa May Rizal Avenue, San Francisco, Pagadian City at bang sa papranta. Ang AB Gadgets, adunay line-line nga mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
3: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
4: BBC, Sports, Balita.
0: Gipagawas na sa Philippine Men's National Football Team ang opisyal nga lineup sa mga magdudula nga morepresentar sa nasud alang sa 2026 ASEAN Championship. Sugdan sa Pilipinas ang kampanya sa Group B pinaagi sa pag-atbang sa Myanmar sa Hulyo 28 dito sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas, Tarlaca. Din dito sab nila tubangon ang Thailand karong August 4. Wadto sab sa ang kupunan sa gawas sa nasud aron makigsangka batok sa Laos sa Agosto 1 o Malaysia sa Agosto 8. Ang duha lamang ka nagunang kupunan sa mata grupo ang makasulod sa knockout stage sa tournament. Ang balitang sports, hatod kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde. Ang tagiya sa Petron Gasol Station, alang niya itong gusto magpatubil or kamo palit og liquefied petroleum gas, ato na sa Petron Gasol. Ang ilang main na himutang ginadol sa may Dibim sa may Santiago, Pagadian City, o sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta, noon na sila ilain ng mga branch diha sa may Dumalinaw, Aurora, o Tukuran, Zamboanga del Sur.
3: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
1: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas sa pagsaulog sa Zero HIV Stigma Day, nanawagan ang Commission on Human Rights nga tapuson ang diskriminasyon batok sa mga tao nga adunay HIV nga maoy usa sa mga hinungdan nganong daghan ang mahadlok, magpataste ug magpatambal. Gipasabot sa CHR nga ang sayong HIV screening makatabang sa daling pagtambal ug pagpadalipod sa panglawas. Gidayeg usab sa Commission on Department of Health human sa pagkabot sa 455,000 kabotilya nga antiretroviral o ARV medicines aron masiguro ang padayon nga pagtambal sa mga pasyente.
0: Ang balita sa kahimsog sa panlawas, atod kanato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty ang gipangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa obstetrician, gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Line pang mga espesyalistang doktor, si Dr. Gino Oliver Bangkoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Ravina Bangkoro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Antoledo, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine, Dr. Heidi Abalye, General Dentistry. Alang sa daugang kasayuran, just call or text sa 0935 0956-6752 Camp Health Multi Specialty.
3: BBC Parting Balita.
4: Nasayot Kabal.
0: Alright, mga kabagti, o kabukada din hita sa Nasayod Kaban. Of course, bagting bayan di siyete. Sumad karong adlawa di ay July 22, 1916, natukod ang Philippine National Bank. Nasayod ka bang ang PNB? Adunahang kasaysayan nga milungtan o kapin sa usa ka siglo nga nag-uswagikan sa usa ka institusyon nga gipanag-iya sa gobyerno ngadto sa usa ka dakong pribadong bangko. Kaibaluan nga ang PNB natukod niya tong Hulyo 22, 1916 naom sa Republic Act number 2612 nga gipasa sa Lehistratura sa Pilipinas atol sa panahon sa kolonyal sa Amerika. Gipulihan nini ang gipanag-iya sa gobyernong Agricultural Bank. Aron ay initial nga kapital nga 1 million bugti sa 494,826,983 pesos sa mga kantidad sa 2021. Ang nagunang mandato sa bangko mao ang paghatag og mga serbisyo sa pinansyal aron suportaran ang agrikultura, komersyo ug industriya samtang nagsilbi usab nga depository alang sa mga pundos gobyerno. Ang unang head office niini nahimutang sa Masonic Temple sa Escolta, Manila nga nailhan nga Wall Street of the Philippines. Niadtong panahon na si Henry Parker Willis, usa ka Amerikanong ekonomista, nagsilbi nga unang presidente niini nga dunay mahinungdanong papel sa paghulma sa unang operasyon niini. Nasayod ka ba nga daling nakapalapad ang maong bangko nagbukas sa unang sanga niini sa gawas sa Manila sa Iloilo niadtong Hulyo 24, 1916 og misulod sa international nga pagbangko adunay sanga sa New York City niadtong 1917, gisundan sa Shanghai niadtong 1918. Bisan pa ang bangko nagatubang og dakong mga hagit sa sinugdanan niadtong 1921, hapit kini mabangkarota tungod sa sayup nga pagdumala og sa huyang struktura sa kolonyal sa Amerika. Si Venancio Concepcion ang presidente sa bangko niya doong pinahuna. Gikasuhan o korupsyon nga misangpot sa Crisis Financial sa Pilipinas niya doong 1921. Usa katalagsang panghitabo sa kasaysayan sa ekonomiya sa nasud. Bisan pa nining mga kapakyasan, ang PNB nagpadayon sa pag-function isip de facto central bank. Adunay mga gahom sa pag-issue sa mga circulating notes usa ka papel nga gipadayon nini hangtod sa 1949. Gisuportahan nini ang mga importanteng industriya sa pag-export sama sa sukal, kopra, lana sa lubi, abaka sa Manila ug tabako. Mataas ang panginahanglan atol sa World War I or kining unang gubat sa kalibutan nga nakatabang sa pagduso sa kalambuan sa ekonomiya. Ang balita sa Nasayod ka ba? Hatod ka na to sa Iliana Bayview College na ginusarang pribadong tulunghaan sa sudad. Naroon ay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanya, gugunom ka kurso mo kining musunod. BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, BAELS con Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapilis mong klase buntagon, hapunan o panggabi, busa wala na'y rason. Madili ka makatunghay labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
3: BBC Parting Balita.
4: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
1: Alright, no? Mihimo na usab ang laing kasaysayan ng SB19. Human, mapili isip unang P-pop group nga mukon mo itcha sa ceremonial first pitch sa usa ka Major League Baseball game sa Estados Unidos. Kabahin kini sa ilang international tour nga nagtumong sa pagpasikat sa musikang Pilipino sa kalibutan. Gikatakda usab silang mo-perform sa Grammy Museum Lola Paloza o Summer Sonic sa Japan, samtang gipadayon nilang ilang global expansion pinaagi sa pakigtambayayong sa United Talent Agency.
0: B19 si Stelman ni Ella Leader, yes, no, di ba?
1: Si Pablo. Sa kinang
0: ceremonial first pitch katong permirong mo itcha. Mga na no. Pareho sa kaning basketball nga naay permirong mo ana gani. Mo ana. Basta kay ceremonial first pitch to siya. Garbo po ni siya Pilipinas, yes. Kay first P-pop group doon ni siya nga muhimo na sa bukasaysayan nga sila ang napili nga mag ceremonial first pitch sa Major League Baseball dito sa US. Samtang sa Bicas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radio Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw sa BBC's Entertainment. Good morning kaninyong tanan, and of course sa mga nakamonitor karon sa Radio Bagting mobile application. Pila itong listeners din ha, Nike. Pila itong listeners din ha sa mobile application. And of course, good morning sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning ni Merly Templado, Gadin Agan, Dondon Tormes, and of course si Dodds Lada, Warvin Tahoy o Mia Ann sa Tomira Digulacion din ha sa Cebu City. Mga to naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27, Dari Likat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot, Lirazan. Daghang salamat o mayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
3: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita.
7: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta! Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatambag aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!
8: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
9: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
10: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuugos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
9: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
10: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
8: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware! Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, Ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
14: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
15: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
14: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
16: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
17: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
18: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
17: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
18: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak
17: na? Sakit akong hawak. Ito kabarog na yun. Pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ito
18: pa, murag magpangita na ka.
17: Magpangita, gito akong lawas. Aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati. Wala gito siya.
18: So karon gimintin na lang
17: nito? Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako gyud kayo diferensya gyud. Salamat.
16: Usa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayibod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
16: Paragis Bilabila.
14: Paragis Bilabila.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Radio Magbating.
0: Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
3: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoki sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras og kalambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad. Iguban usab sa atong probinsya. Og pulsuhan sa mga katawan o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
19: Mga kumusta kag membuntag ninyong tanan adlaw karon nga Miyerkules, session regular Hulyo 22, 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan, ini lamang sa nag-una nga radio station sa Dakbayan sa pagadian, og kini ninyong mahigala Elmer Bagets Maghanoy.
20: Kini sa Subscribe sa button mahigala ang giguban kini news media oras nga tulumanon ang programang Pulso sa Katawhan. Sa mga higala kumusta og maayong adlaw ganatong tanan adlaw nga Miyerkules, session regular sa ngunang panglungsod diri mismo sa siyudad sa Pagadian, sa 22 sa bulan sa Hulyo, to 2026. Pulso sa Katawhan. Mga higala, itong pagpahinom dom sa itong mga konsihal nga dili magpalit late. Pulso sa Katawhan. Okay, paminaon bitaw ba? Ikilid ta sa katawhan mga higala. O niya, session regular, kuan biya na? Kini biya ang trabaho biya na? Anda na po biya na mga higala. Ito magpalit-late.
19: Sayo kita
20: mga higala. Kaya bati ka ng konsihal ng sigigalit.
19: Kita na to, no? Sayo kayo si Konsihal Jigger Ariusa.
20: Oh.
19: Na dito niya. Napon mga konsihal dito. Mga amigo na tong konsihal. Makita na to ba yung nag-add na to. Sayo mga bot. Na dito si Konsihal Lansko. Oh, nindot kayo kay pag-abot ni Konsihal Lansko. Wala mag mga amigo niya. Tanan, wala mag... halos-halos, biso-biso niya. Oh, ako tiya, dito, alanganin man ta kay. Kung hinumdam ta sa miyaging eleksyon, di libin sa kaobans politika.
20: Baka hinumdam mo ta sa miyaging 14 City Council, no?
19: Oo. Oh.
20: Bibo, bibo, dito, tuwa dito ang bibo?
19: Pero karon managingo ni Consialance ko, taas-taas naman silang nag-uban. Wala sila yung mga debate ba?
20: Ipabate na to, paningkamutan na to, mapabate, mga higala. Samantalang Miyerkules. Basin Bernes, hindi ba ka upa, hoy bis, no? Babati na to mga higala tong nga no man good, giyon sa aming yun ni Konsihal Lansko.
19: Ito ka no, nanganin sa iya nga, di ko sila niya, kung mahinomduman niyo mo ka ng eleksyon biya, nabigin na mga dinautay.
20: Nakumalaman na.
19: Unang ingon ba nga, og dili ka kaagwanta nga daoton ka sa mong kaatbang sa politika, ay nalagapil sa politika.
20: Ay nalagdagan. Og muhilak gali ka, ay nalagdagan.
19: Kinaamang ko yung bangun nga mga politiko bitaw nga, daghan bitaw ta, majority ta. Nahitabo bitaw sa Senado. Ang Senado usahay ang nindot kayo biya ang Senado, pero sa imahin bitaw nga makita nimo sa gawas sa nasod. Wa na guba ng Senado.
20: Pilipinas.
19: Munang ingon siya nga, I am proud to be a Filipino, but dili siya proud siyang nasod. Kay naunsa naman eh, munang ingon ni Senator Alan Pait Peter Caetano nga unsa man eh, sige man mo, hisgot sa ako ang kuan, mga kaugalingong mga nahimo. Unsa man, inyo pong imbestigaron. Pero sabo tayo, imbestigaron po ninyo ng binalita nga kwarta nga nawala, nakip na ka ng flood control.
20: Sabi daw sa, ato na ning hisgotan ka dali, ha, professional. Sabi daw sa katingadaan na to ba? Ang 2019, ha? So, before pandemic, kay 2019 man itong pandemic yun, pero naitabo tong pandemic mga higala diri sa Pilipinas 2020 na 2021 mo na siya na di ang pandemic. And in 2019 mga higala nga SEA Games nga karon giimbestigahan man eh. 2019 giimbestigahan mga higala, pero ang
19: gaya na to, eh?
20: Pero ang 2025 nga flood control, anong di man maimbestigahan? May mas dool ang 2025 o ang 2019?
19: Mabiya na nga ang uban, makaingon sila nga na makita ni mo social media, nasa po sa FB. Makita ni mo ba nga, sus, o kanabitang mo istorya ka o kanang mga anomilya, dakpon ka, pero mag... mag-istorya gani ka na nindot kayong pagpangawat, wala gidakop.
20: May nga o ba, mga gala, may espas alkitran. Ito pala na isgutan kadali ba kay... Usahay bitaw, misan pag pubring unahuna ba? Pubring unahuna, mga gala, iimbestigahan ang pwerte ng layo, ah. Kuya, kadugayan, ane, maabot na tas pandemic, ane. Iimbestigahan ang pandemic, giunsa pagpamalit atong mga vaccine.
19: Muna
20: dali man gag, katong snack pagkaon sa mga athletes sa 2019 SEA Games. Iuting kayo. Saan ito? Pag-uting kayo. Pagitaon ito mga igala. Inventory itong mga pagkaon.
19: Itong mga tipaka.
20: Huh?
19: Nga. Kung mag-isgotag ka ng mga kanang inventory ba? Mga huh? Investigasyon.
20: Hmm.
19: O gani, nakikita po na ito sa social media sa Sampuanga del Sur. Naanap po yung gawas ron. Ahan naman yung mga prajika.
20: Oy.
19: O ahan naman yung o nagsigig panawain ni sila nga ang project na sa city government kanabitaw sa una maimsa kanang gym din ha kanang sa Santa Lucia nga gym ni tukuro ni Mir Samico a drawing room na sus karang kinimbalos man po niya unsa man po di mo han gym dito sa dao
20: dili drawing nga,
19: dili man to drawing ka ha pero naman may nang katay nga kamote
20: dili na drawing nga mo ha sakta ninyo wak palang nahuman
19: kay wapamahal dugay na sinugod oy wala mga puro putaw na matayan yun na putaw niya
20: saon naman
19: saon mo na niya ang
20: long term project
19: haka na lang pero ang gym diya sa Santa Lucia kapila na na magamit
20: kaduha
19: na nagamit sa kuano kana pasalamat festival
20: kaduha na
19: basi karon sunod nga pasalamat festival mahuman na na aircon na natinan
20: na nang magamit na
19: nagamit gani itong sa unang wala pa'y atop. Makita sa mga tao nga, muna ilang i-question ba nga, naunsa ba yung project sa city government, pero irko na yung sunod tuig.
20: So, direta sa isgutanan, mga igala.
19: Basun na eh. Session mo na eh. Salamat ka sa itong amigo ng mga konsyal. Kumbatigin mo konsyal. Konsyal Diego Radiosa, konsyal Lansko, napos si Roger Rosidilio. Si konsyal anak Dr. Arlie Lim, rapog bukuyog ni Kuan. Mayor Lance ko.
20: Amigo na
19: sila. Amigo na sila.
20: Kanang mga parehog edad, amigo na.
19: Amigo na sila tanan, bisibiso ka ni sila. Basta ka dili lang ka mapabunyag, huwag lang aplido. Ano kita ka balagasan na pabunyag, huwag lang aplido?
20: Nadiay.
19: Pero nindot niya itong paminaw na mga kwan ron, mga trending-trending. O, Bibo, ang trending ron ay.
20: Kuya, ito na. Hinumdom nun ta, kuya, ito talagang kay, mura og na ay kapitan, na ay busy kapitan.
19: Busy kapitan. Nya, ano ba kung ano mga kwan niya, uban nga mga incumbent nga mubali?
20: Uy.
19: Kuwasa ka na sila mubali.
20: Anong mubali man?
19: Anong mubali man nga. Wala ko no, wala ko no gitoboy. Layo pa man God, elections barangay.
20: Ayaw, basi na yung katapusan, itoboy yung kagawad. At least, ito, at least, natoboy.
19: Kagawad.
20: Kagawad. Kanindot anang kagawad. Naghan kay mo, di mo magpo, di ka magpublima, magmudaog, magkagdi.
19: Oh, sigurado na.
20: O kapitan, lisod mo ng kapitan, one-on-one mo. Magpublima, hi mo, okay. O kagawad, isan pag mo.
19: Pito, kabok pilihan, siya rin ba kayo isa niya. Pero kapitan, nakinhalang pabumunya, gugaglay ka pili daw.
20: So, direta sa ito, isgutanan mga ikal, ito mga miyaging simana. Pahigayon ang jobs per dress pagadian ato ning isumpay sa gisgutan nato kagahapon kay kagahapon mangod kining pag kining negosyante o daghang negosyante guay trabaho tikay kayo
19: lesson kayo
20: o ang mga tao mga higala kada tuig bang dunay mi graduate
19: nay mo graduate oi sa ka tuig kaduha mag graduate
20: mo sugutag sa dili mga higala kada tuig dunay mo graduate dunay Marso o dunay Oktubre.
19: Oh my God, kayo na yung summer.
20: Pero naiuban? Naiuban na yung summer.
19: Summer yan.
20: Oh, naiuban kay... Kato na malay kulang, ilan na lang gisamiran. Masugutag sa dili.
19: Masugutag sa dili, no? Kasi sa katoy, kaduha. Ibutan talang.
20: Kaduha.
19: Naay mo graduate, ibutan talang sila, kinagamyan ba? Sa kada kurso, lain-lain mo mga kurso, din lang itong ngalan, sa kada ko, ibutan talang lima kadagko nga mga kurso. Naay mo graduate na nga tagsakalibo. Asa mo na manarbaho on. Asa mo na sila manarbaho. Di, mato na yung abroad. Unya, kay namoy uban nga mga ngilad. So, ang uban po, malipay mong inahan nga, dong, din nilang katrabaho dong.
20: Kung doon na kay, huwag kay trabaho mga higala, di ka ka-order o parcel. Muna, buhay ka matuoran. Kaya saan man yung pagbayad, anong parcel, huwag kay trabaho.
19: diri lang katrabaho dong total na may job spare ni Mio sami ko kada bulan mo na.
20: Paminawan ko sa daan be. Si Konsehal Lance ko aton sa gipaygayon nga job spare.
2: Administrasyon sa atong halangdong mayor at huwag yung ihatagan ng importansya ang pagpanarbaho sa atong mga katawhan. Because what is the use? Daghan taong proyekto, daghan taong servisyo, daghan taong hinabang kung at the end of the day, ang atong mga kaigsuunan wala gihapoy trabaho. Because employment is one of the sustainable thing to do na para ang atong katawhan makabaton o siguridad, makabaton o payong kaugbaon o labaw sa tanan, makabaton o siguridad sa ilang pamilya na naagid sila'y kahit papano makuot at abot sa panahon kailangan sila'y income tungod sila na ay trabaho. Muna, pinaagi sa administrasyon sa itong halangdong mayor, kanunay ito nag-aimbitar o mga investors, no? Bisan pa man tuod, ginasaway ito sa itong kaatbang na nga nung ipanghinambog daw na ito ang efforts na tungod sa mga private entities. Ba't ako silang tumagon? Ang pribadong sektor, mo'y gatabang sa ekonomiya. Katunga lang sa efforts sa itong syudad, mo'y mahimo sa itong gobyerno. But more than that, ang tabang gikan sa itong private sector, mo'y pinaka-importante. Kaya dili mahitabo na mamahimong efisyensya ang ato ang gobyerno kung kanunay lang itong kasigig tabang. Because ang atong tabang naayutanan, kaya tungod sa kadaghan sa itong katawhan. But when we give security, we give employment to our people, ang atong katawhan mabuhi by itself. Mabuhi ang atong mga pamilya, mabuhi ang atong mga anak, makapaiskwela ta, makapakaon ta sa atong panimalay. Whereas kung magsalig lang ta kung sa ihatag na ayuda sa gobyerno, kanang ihatag, maghulat ng hantod, ganun sa arana na ito makuptan. Muna, sa administrasyon ni Mayor Samico, we have always strengthened the job opportunity, the employment. And most especially karun, ato naging giimbitar ang mga mas dagko pa ng mga korporasyon sa nasod para dili sa itong syudad naanay mga trabaho nga available, mga dagkong posisyon available nga mamahimong posible nga makapuot, mabatunan sa atong mga katawhan dili sa syudad. No? Paabot ang panahon na mas mudaghan na ang ikinahanglan ng trabaho whereas na kinahanglan trabaho para matagpo sa kapagadianon makapili na yun sa trabaho na unsay gusto niya, unsay naasayang kasing-kasing o unsay trabaho na gusto niyang ipurso sa atong gitawag na iyahang career. Diba? Sa una manggod, kung unsay trabaho mo na lang ni hantun maghantun, mag-antos ta sa trabaho nga din ato gusto kay may tungod, mga oray available na trabaho. But now, this time, we can choose the job that we want. We can choose the passion that we want to pursue. We can choose the employers nga kinsay haom sa atong personalidad. No? So karon, mas daghan ang opportunity, mas daghan ang choices ang katawhan sa dakbayan sa pagadian. And more so, karon kung ato na pong lisugdan o open para dito sa atong mga kaigsuunan sa mga nagkalain-laing lungsod sa atong probinsya. Kay may tungod, every time magpahigayon ng job fair, nagkagamay na lang ang nangitag trabaho, nagkadaghan ang trabaho na available. And with that, I hope and I wish good luck to all the job seekers. Inautom ko na inyong makitaan, inyuanang mapatunan ang trabaho na inyuang gipangandoy, inyuang gipdahom na unta mo'y inyuang makuha karong hapuna. And with that, I hope and wish to all also the, to all the employers, I wish you good luck and success. Kaya ang inyong success sa inyong negosyo, mo po'y mamahimong success sa pagpanarbaho sa matang usa ka pagkakalala. Kaya salamat! May hapon o padayon! Pagkasenso! Pagadian!
19: So, nabati na ito si Konsehal Lance Conin. Ito yung pagdasig. Kay, kuan maguni, ang mga nanarbaho, magtinarong yun mong trabaho. Kaya ang kanang mga employer ninyo, basta tarong lang yun mong pagkatrabahante, anog nandiyo na sila mong tangtang ni mo. Kanya, magtinarong po na sila hatag, sundo ni mo kay botan man ang trabahante. Pero ganit gili yun, manalisod ka ayaw, mabala, tagbalhin-balhin.
20: Okay, kung ayuda rin mo saligan, mga higala, uban manggod mga magsalig rin ayuda.
19: Ano yung tinarong trabaho?
20: Ano yung trabaho niya? Ayuda. isgutan nato ni mga higala, pinobreng kwinta-kwinta. Kwinta-kwinta sa Grade 1 Section 11.
19: Daron na ikas mga politiko.
20: Unang, ang ubang mga politiko, mga higala, di ganag, dili ganahan o tagaan o trabaho ng mga tao. Ganaman. Kay kung doon ay trabaho ang tao, lisod na kay ni muna siya galungan. Lisod na kay ni muna siya ingnon nga. Dire lang ka sa amua. Kay, naa naman siya trabaho. Mahingon naman na siya nga. Ah, na, magkay kwarta ako. Kasi nasa kong unahon na. Mamili akong butaran.
19: Mamili jugog tarong politiko. Oo. Oh. Oo, niya pero, kayang uban kay di man ganahan na.
20: Pero, huwag kay trabaho. So, politiko nga, di, mo, di man yung kamot, mga higala, mga magkatrabaho mga tao. Ah, di inikamot ang eleksyon, akang kang ang kamot mga higala, kaya wak may lain padulungan. Oh. Kung sa'y pilay mga ginagmay dia, budget dia, amad to dia. Mulin niya yung taman mga higala, kaya wak may kwarta. O na rin mo kayong kamatuhuran diha.
19: Magtinarong lang juga, maninood ka apply total na may piso office. Oh, tabangan man na sa city government unsa problema nimo, di kakabalo mo himog resume application, tabangan ka. Unsa may dokumento nga attach sa ni, tudluan ka. Unya og manarbaho ka, kada bulan dunay job fair nya diha mayon sa Robinson Bugnaw kayo.
20: Manina ka nindot diha mga igala. So ato sa paminawon kadali, si First City Councilor Engineer, together we can make a difference. Roger Acedillo.
5: First of all, congratulations to everyone who made this Ascenso Panarbaho Job Fair possible. And it is my pleasure to be here to express my full support to this program, to provide employment and to improve the lives of our fellow citizens. Ngayon sila lisod kuno pangitan trabaho karon. Tinuod dili. Dada? Pero karon ang trabaho maunay ni doon ninyo. So, applicants, job seekers, take this opportunity. Give your best. Ayaw mo kaulaw to showcase your talents. Una ko i-share kaninyo. Tinawag ko inyo ni hinumduman. Every successful career starts with one application. Kusmo na to. For every successful career, it starts with one application. Timan-igo ninyo na. Kung dili mo palaran karon, I know na pa'y dagko o daghang oportunidad na nagpaabot ninyo. Sa mga employers, ayaw mo pangita o perfect na aplikante. Ay ang cellphone gani adunay upgrade. So let's continue to learn and improve. Panghinaot ko, magpadayon ta pag pinabangay aron mas daghan ang panarbaho, trabaho, lingon ang pamilya o mas asenso ang komunidad. Daghan kayong salamat. Together, we can make a difference. God bless us all.
19: So, nabati na to si Consial Roger Acedillo. Nga ang una ko nung lakang sa imong pagpanarbaho, mo na gikinhanglan. Kinhanglan o kanang unang lakang ni mo, mulakang ka nga manarbaho ka, magtinarong ka, himo ka resume.
20: Nindot diya, mag-igala.
19: Kung doon na nakitrabaho.
20: Kung resume is gutan, hindi mo ka magproblema. Kay naaman ang peso.
19: Naaman peso office.
20: Naaman ang peso, mag-igala, pinagi ni Engineer Vince Kipot. Nindot kayong sistema diya, mag-igala, kay problema-problema sa imuhang application letter, resume. Tabangan kanila diha.
19: Isubya niya, maghimo ka o application letter. Kaya, kanyang bisan pagbago kang graduate, no? O, wa ka maanad o himo ginana. Lisod biya agad kayo niya. Pero pinagi sa piso office, tabangan ka. Tabangan ka, o niya, usahay ka niya sa mga interview, na sila ihatag nga tips ni mo, makatabang na kita sa una sa pag-graduate na to. Pero ting problema ha, oy, kay mabalaw taog, akaning tindahan na sudlon ta niya, kasing nanarbaho, nangina lang sila trabahante. Sus, wala man. Pagkatapan na po nga tindahan, sulod na po ka. Apply na po ka, wala gihapon. Ikatulong nga tindahan, dako mang gihapon, sulod po ka. Ikaw pa, tana, parang magmawadaan na kagana. Kapoy naman tayo. So, na pagiging trabaho, asa man tayo magiging trabaho. At ito po ka sa mga politiko. Sus, daghan po nakatrabaho dito, magpalaw ka. Pero karon, Indotron, kay nalang jobs fair. Magtinarong lang yung kanya, managingo ni Consul Roger Asidilio ba? Nga, ang imong pagpanarbaho para sa